0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, na hindi boring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines!
0: Likhang sining na proudly Pinoy!
1: Influence na yan!
0: Radyo Magazine
2: 1278
3: Radyo Pilipinas
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
16: Dance. Yes.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang gahaponan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Kiko Flores.
1: Hi, hi, hi, hi, hi. Gandang umaga po sa inyo lahat, mga kabayan. It's Go Agri Plus time on a Saturday. Kumusta po yung lahat, mga kabayan? Welcome, welcome, welcome. Ngayong araw nito, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito, mga plantita, at lahat na ng ating mga kababayan na nakikinig sa salukuyan, na imbagabigat yung amin na po, mga taga Ilocos, siyempre, mga taga Pangasinan, Masantos yung Kabuasan, at si kayo namin, mga Bisaya, mayong aga, mayong buntag, mga kaigsuunan, at siyempre, yung ating mga kababayan dyan sa Pampanga, maya paabag po, mga taga-lalawigan ng Pampanga, ay siya. Kasama dyan ang ating mga taga Bicol, Marina Aga, sa Indugabos, mga Tugang, mga Munoy, mga Manay, mga Padi. At ang ating mga kababayan sa Mindanao, Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Ito na naman po ang Go Agri Plus. Ha? On a Saturday, tuwing Sabado, habang nariyan po kayo, nasa naman kayong lugar, sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa, at nandyan man kayo sa bahay, nagmamaneho man kayo. Uy, mga kababayan, sa katatapos lang lamang na sona ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nako po, isa sa mga nabanggit niya at ikinatuwa ng lahat ay ang pagtatanggal ng system loss sa ating mga binabayarang kuryente at pati yung maging yung VAT. Nako po, dagdagan nga natin ang impormasyon na ito at ang aking makakausap ay ang masipag, magaling na congressman ng Murang Kuryente Party List, na naging secretary ng Department of Agriculture, naging governor ng Bohol, naging congressman din, si Attorney Arthur C. Yap. Magandang umaga po, Congressman Yap. Good morning, sir. Hello there. Wow.
2: Morning po. Sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay po sa programa natin sa Go Agri. Magandang umaga po sa lahat, lalo na po sa mga magsasaka natin mga kasama.
1: Thank you, Congressman Yap. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito. Naku po, edi nabanggit nga na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung tungkol sa sona niya. Matatanggalin yung gas system laws, pati yung VAT na yan. Anong naging reaksyon ng inyong grupo sa nasa Murang Kuryente Party List, Congressman Arthur Yap?
2: Siyempre, masaya po tayo dun sa announcement ng Pangulo na at least papatanggal na po yung systems loss.
1: Mm-hmm.
2: At more than anything else, ang maganda po dun sa zona niya, kinilala niya na hindi makatarungan. Hindi lang kasi ito ipatanggal natin that mali yung basehan ng komputasyon. Hindi lang ganun eh. Yung sinabi po niya na hindi po makatarungan yung bayaran natin, yung kuryenteng hindi natin natatanggap. Yun po yung maganda sa mensahe ng presidente.
1: Sa inyong grupo, ano pa ang dapat na malaman tungkol diyan sa I'm sure meron pa hong mga iba pang kulatilya tungkol diyan sa pagtanggal ng system laws at pati na yung amendment ng EPIRA law. Tama po ba, Congressman Arthur Yap?
2: Opo, yun po yung sinabi ng presidente, humihingi po siya ng tulong sa Kongreso.
1: Oo.
2: Na repasuhin na yung Electric Power Industry Reform Act. Dahil tama naman po yun, after 25 years nung pinasa po natin yung batas, yung pinangako po sa atin na reliable, accessible at affordable energy, hindi pa natin nakakamit hanggang ngayon. Ano yung katibayan dyan? Pag sabihin mong affordable, hindi naman tayo affordable dahil tayo yung pinakamahal na electric power rate sa Asia. Mas mahal pa tayo sa ang isang country na mas mahal lang sa atin, Singapore. But sa Singapore, napakaliit. Maliit po yung estado na yun at mayayaman lahat. So hindi tayo pwedeng i-compare doon. So yun, tapos yung sinasabing reliable, hindi na tayo affordable, reliable ba tayo? Hindi rin. We are a country...
1: Congressman Yap?
2: Lagi tayong nag-in and out sa red alert. Hello?
1: Oh, go ahead. Nag-in and out yung signal mo. Just go ahead, please. Congressman Yap?
2: Yung isa pang sinasabi ko, Kiko, naririnig niyo ako?
1: Oo. Kaya lang nag-in and out ang signal mo. Wakang mobile ka, no, Congressman Yap? Oo. Kaya bang makahinto muna? Okay. Go ahead, please.
2: Sige, we will hanap tayo ng isang lugar na hihinto muna tayo. No? But ano nga yun, ang para sa akin, Kiko, hindi naging matagumpay yung ipira dahil after 25 years, pinakamahal tayo at hindi lang tayo pinakamahal, puro pa tayo rotating brownouts. Red alert, yellow alert. Laging ganun yung estado ng kuryente natin. Kaya maganda yung tinumbok ng presidente na hindi makatarungan. Dahil hindi naman dapat ipagbayad ang taong bayan sa kuryenteng hindi niya ginagamit. Kahit na saan mo patignan yun. Kaya medyo napapailing rin ako sa mga sagot ng mga industry players na hindi talaga pwede daw tanggalin yung system source. Walang problema. Sige, sabihin natin scientifically, technically, engineering-wise, hindi po talaga natin pwedeng tanggalin yung system source. Pero ang tanong doon, Kiko, sino dapat ang magbayad? Tayo ba? O siyempre yung mga namumuhunan po sa electric power industry natin?
1: Aking katanungan nga yan at dapat masagot Congressman Arthur Yap. Now, sa inyo po, sa Kongreso, ano ang pinaplano ng murang kuryente party list upang maisulong talaga ito? Meron pong reaction kasi na iba na lalo sa industriya na hindi nga daw maipapatupad dito kaagad in 1 year time. Ganun ba yun, Congressman Arthur Yap?
2: Bahala na po si Speaker Boji Didon at saka si Majority Leader Sandro Marcos. Okay. Sila naman, Speaker, aabangan lang natin yung kumpas nila. Di ba? Kung kailan nila bibigyan to ng priority. Pero syempre nagsalita na yung Pangulo. So definitely dapat priority na po yan. Legislative ano na po yan ng presidente. Diba?
1: So habang inaantay natin yan, of course ang House leadership ay ang kanilang move at sa inyo sa mismo mula sa murang kuryente party list, Congressman Arthur Yap, ano ang inyong maisasuggest ngayon upang lalong bumaba pa ang bayaring kuryente ng ating mga consumers? Tayo mga consumers, Congressman Arthur Yap.
2: Ako sa totoo lang, hindi na ako umasa dyan.
1: Ah, ganun? Naku, umasa bakit po?
2: Na, pasuhin pa yung batas dahil

0: kailangan pa nating bayaran, yung buwis lang nun, tanggalin. Ipinakiusap natin yun, hindi rin tayo pinagbigyan. So, tapos ngayon, nagsalita ang presidente, so sinasabi nila, okay, tatanggalin na natin yan. Tama yung tanong mo, Kiko, so hanggang kailan? Hindi na natin alam. So, ako iniisip ko, in a way, too little too late. Even as we welcome it, it's too little too late dahil 5-6% lang ang matatanggal sa billing ng taong bayan. Kung gusto nating tanggalin, ang mas malaking porsyento, yung pass-through charges dapat isama sa usapan.
1: Nako.
0: Kasi pati yung senior citizens, opo, pati yung landline rate sa mga 4Ps, yung feed-in tariff allowance for renewable energy, yung green energy auction, yung utang ng NAPOCOR, yung pinapambayad sa mga missionary electrification ng mga SPAG, yung NAPOCOR. Lahat po yon hindi nyo po alam, kinukuha sa bulsa nyo. Lahat po yon government programs and projects. Bakit hindi bayaran ng budget? Bakit po nang gagaling sa bulsa natin? Isipin po natin yon. So kung ako, masayaman ako dun sa announcement ni Presidente. Mr. President, nandiyan ka na lang rin naman. Isama mo na lahat. Kasama na yung mga pass-through charges. Paramdaman natin, may additional, siguro plus 10%. So at least 15%, babagsak po yung rate natin. Mas maganda po sana yon. Ngayon, yung sinasabi ko sa iyo, Kiko, kung ako na tanungin mo, I'm sorry to say, I have to be very honest, no? To all our national constituencies. Hindi na nga ako umaasa doon dahil sa reaction doon sa mga hearing. So, ang ipinaglaban ko na lang po yung solusyon na ba't hindi na lang po bigyan ang taong bayan ng kakayahan na siya na ang bumili ng solar power.
1: Maganda yung mungkahi mong yan, maputol kitab da Congressman Arthur Yap. Please expound further. Ano ang detalye nito na mas bigyan natin, i-empower natin ang ating mga katulad na gumagamit ng kuryente upang mas lalong makagawa, magtamasa ng mas murang kuryente sa pamamaraang inyong ina-advocate, Congressman Arthur Yap. Go ahead, please.
0: Well, right now, there are 3 million government employees. Meron silang GSIS fund. May pondo sila. Ang laki-laki ng pondo nila. At yung pondo na yon kailangan naman paikutin yon at kumita rin para sa mga members. So, kung ipapahiram nyo na lang yung GSIS sa mga government employees, 3 million sila, bakit hindi gumawa ng package for solar power? At gumawa nga sila, meron po silang 500,000 peso na package. Yung Pag-ibig, 18 million members po tayong lahat dyan. Yung mga nagtatrabaho, nagbabayad kayo for your housing loan. Hiningi po natin kay CEO Acosta, kay EVP Alex Aguilar na kung pwede, gumawa na kayo ng separate package nyo for solar. At yun na nga, gumawa rin sila ng separate package nila. Salamat po sa Pag-ibig. Nilo-launch na natin yun ngayon. So that's 300,000 peso na package. Tapos yung SSS po. SSS, 40 million members ang SSS. Pero ang paying members nila, 20 million. E di yung 20 million, kahit na imagine, yung 1 to 2 million dun sa 20 million, kahit na 10% lang dun, pahiramin nyo po yun. At nag-set aside rin po ang SSS ng 40 billion na pwede pong ipahiram ngayon sa mga kababayan natin. So ito pa lang po, yung SSS, yung GSIS, yung Pag-ibig po. Ilang billion na po yung pinag-uusapan natin dyan. Siguro close to 100 billion po ang sineset aside nila. So at least, habang pinag-uusapan po natin yung pagre-repaso po ng IPIRA, may option po yung tao para maibsan din po yung frustration at galit at yung feeling ng hopelessness ng taong bayan na wala na pong mangyayari. Dahil sa totoo lang po, nararamdaman natin at naiintindihan po natin yung sama ng loob ng mga kababayan natin. Dahil after 25 years, pinakamahal, tapos puro rotating brownout pa rin hanggang ngayon. Hindi na ba natin to mabibigyan ng solusyon? Kaya dyan po nag-focus ang Murang Kuryente Party List. At sa August 3, sa Lunes po, ilo-launch na po namin yung Murang Kuryente Coalition. So pinadala po namin ang Radyo Pilipinas ng invitation. Pinadala namin kayo ng invitation kung makakadalo po kayo. Yun po ay isang national coalition ng mga practitioners, sellers, advocates, members ng academe, yung mga electric engineers po, yung mga nagbibenta po ng solar panel, inverters, batteries, It is a wide multi-sectoral consumer group.

0: na tinayo natin. Dahil po, palalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin nato at natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
1: Maganda yung pananaw mong dyan at saka nakikita mong direksyon nitong solar power system, Congressman Arthur Yap. But as we speak, meron ako tinanggap na mensahe mula ito sa Tarlac, ating listener, mula kay Mang Tony Arellano. Sabi niya, sir, maganda yung pinag-uusapan nyo, pero pwede nyo ba din pang pag-usapan at i-resolve ng murang kuryente party list ang may kaugnayan sa mga napakahirap na sistema sa pag-a-apply noong pagpapakabit ng mga solar power system sa mga bawat bahay o mga facilities sa nasasakop ng LGU. What is your reaction on this, Congressman Arthur Yap, sir?
0: Tama po yan. So, by next week, I am filing yung version namin ng sariling kuryente act. Diba, okay. Sabi ng Presidente, isulong na yung sariling kuryente act. Hmm. So, meron pong version yung murang kuryente party list. At yun po, ang gusto po natin, gawing batas po. Balangkasing batas yung pag-a-apply po for solar power na dapat may mandatory period lang po yan. Kasi ang permitting, dyan ka po mamamatay. Kahit anong style po ng gobyerno natin. Pag sinabi ng permit, hihingi ka ng permit, ang mga tao po talaga, talagang wala. Wala, very, very frustrated. Kahit na po anong sakay ng gobyerno ngayon, basta sinabing permitting, matagal po talaga yan. So, sa sariling kuryente act po, sa version po ng murang kuryente, kailangan po may mandatory 15-day period lang po ang approval sa permit. Kaya, very heavy to sa pre-qualification. Kailangan bago ka mag-submit ng permit mo, dapat yung pre-qualification mo meron nang naka-ready doon. Naka-ready na yung electrical plan mo, naka-ready na yung mga ibang yung standards na gagamitin mo, naka-ready na rin yung pre-approval mo. Kailangan doon po sa local DU mo, kailangan meron ka ng pre-approved coordination. May approval ka na rin sa gagawin mo. Kasi hindi ka pwedeng basta-basta magkabit dyan na hindi nalalaman rin ng DU mo. At syempre, at hindi ka rin pwedeng basta-basta tumawag lang ng kahit na sinong electrician na nagpapanggap na marunong siya. Kinabit niyo po yan, masunog yan, tapos mapinsala pa po yung buong community ninyo, yung buong barangay ninyo. So, huwag naman po sana. So, very heavy po yun sa pre-qualification kasi pag sinabit niyo po, na-approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po doon sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun, nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan. Dahil sa system po ngayon, yung mga malakas, yung mga may connection, kaya in 3 to 6 months. Yung mga walang kilala po, yun po, aabutin ka ng isa o dalawang taon.
1: Ang haba naman pala nung 3 to 6 months na yan, na Congressman Arthur Yap. Meron akong nalaman, isang linggo lang, ayos na kaagad . Anyway, dito sa pinag-uusapan natin, sa sariling kuryente act na yan, na isusulong mo, palagay ko pwede ding isa sa pag-usapan ninyo na naririnig kong mga problema ng ating mga kababayan na mayroong plano magpatayo, maglagay, mag-install ng solar power sa kanilang mga bahay o sa mga kanilang facilities ay yung pakikipagbuno nila sa mga building officials ng bawat LGU. Doon nahihirapan sila at hindi na i-apply yung ease of doing business. Your reaction please, Congressman Arthur Yap.
0: Yun na nga po, isa pa yan. Ang tagal-tagal na nating pinasa yung ease of doing business. Pero itanong na lang natin yung mga kababayan natin, is it easy to do business in our country?
1: Nako po, mukhang malalim yung tanong mong yan, Congressman Yap. Ano?
0: Mabuha pong magsabi, di ba? Marami naman po tayong callers dyan at saka nakaka-reach out naman tayo nationwide. Pwede naman tayo mag-run ng sarili nating survey sa Radyo Pilipinas. Malalaman naman natin sa taong bayan. At sila na magsasabi kung it is really easy to do business or not easy in our country. Kaya nga yung focus ng sariling kuryente act ng Murang Kuryente Party List is to limit, to really limit, and to be very strong on pre-submission para pag nagawa at nasubmit na lahat yun, mabilis na po yung paglalabas ng permit, hindi na pwedeng i-delay. Yun po kasi ang problema sa atin. Ang raming hinihingi, pabalik-balik ka pa.
1: Ako, Congressman Arthur Yap, palagay ko matutuloy na natin yung paglalagay dito sa Go Agri Plus ng help desk ng Murang Kuryente para dito sa solar power system, ano? At pagka nagkaroon ng pagkakataon, pupukol ko sa inyo, to pwede niyong ibigay ko, pupukol, ila, ibibigay ko sa inyo, si-share ko sa inyo at pwede niyong sagutin para doon sa Murang Kuryente help desk para dito sa solar power program, di ba? Sa ating bansa. Okay ba sa iyo?
0: We welcome that kasi meron po tayong ano, magkakaroon po tayo ng website diyan.
1: All right.
0: Atin, para lahat po na nagko-complain dyan at may mungkahi, pwede namang nakukuha rin po namin.
1: Mm-mm.
0: Pwede namin silang i-refer dahil sa private banks po, ang BDO, ang BPI, pati ang PNP po, may mga loans rin po sila. May loans sila for solar power.
1: Makarami na, no?
0: Oh, dumadami na po. At basahin niyo po yung news, we are the number one clients of China right now when it comes to solar power.
1: Oh, totoo nga. Oh, totoo nga 'yan. Nandoon nga malaking production itong solar power system na to, solar panels na nanggagaling sa China. Anyway, Congressman Arthur Yap, hindi na kita abalahin. Salamat ng marami. Good luck diyan sa launch ninyo ng anong ang gawat ng tinatawag niyo diyan ay multi-sector consultation or ano, group.
0: Ito, ang Murang Kuryente Coalition.
1: Coalition. Ito
0: po, pagtipon-tipon po ng lahat ng mga advocates po when it comes to solar power. So kahit sino ka, kahit na estudyante, kahit na wala kang negosyo pero naniniwala ka, consumer ka po, itinatayo po to para sa iyo, para sa consumer. Kaya pwede po kayong sumama dito. We will have an online registration system dito po sa membership. So bubuksan na po namin. Sa August 3 po, ito po yung ano, yung launching date po. Kasama po yung mga leaders ng koalisyon. Papasalamat tayo kay Secretary Green, mag-a-attend po siya. Yung head po ng SSS, may representatives rin po yung GSIS at yung Pag-ibig Fund. So, salamat po sa kanilang lahat.
1: All right. Very good. Congrats. Good luck, Congressman Arthur Yap. Sa muli, saan po natin? Ingat. Thank you, thank you.
0: Morning po.
1: Morning. Congressman Arthur C. Yap, ang pangulo or congressman, of course, ng Murang Kuryente na party list. Yes, yes, mga kabayan nyo, napakinggan. Alam mo, hindi lang po pang yung solar power system, hindi lang pang bahay, mga facilities. Eh, nai-relate din ito sa agrikultura. Yung patubig, meron hurang solar power system na ginagamit. At saka yung mga nandoon na gumagamit sa irrigation, yung pati na yung mga pag-setup ng mga greenhouses, yung pagpapailaw mismo na kung sakaling abutin ng gabi na ang pag-aayos, mayroong nag-aayos sa mga pananim nila, Tata Rolly, no? Na yung lalong-lalo na, yung narinig ko doon, nalaman natin, di ba, the Tess and Isa, and Mark and Arnel, yun doon po sa Cagayan, sa lalawigan ng Cagayan, nako, kita nyo naman, isa po sa mga ginagawa, ilan sa ginagawa ng mga magsasaka ngayon, sa gabi na, nagtanim, oho, nag-aayos ng kanilang mga pananim dahil napakainit nga ng panahon pagka sa araw. At yun nga, nakaranas ng tagtuyot doon sa Isabela, yan sa Cagayan region. Nako po, ang ginagamit nila pa pwedeng yung solar-powered na mayroong pag-ilaw. Hindi na katulad noon, Tata Rolly. Yung mga flashlight namang na may mga batteries. Ngayon, may solar na maliliit, fleets kung tawagin. At yung iba naman, kabit-kabit na solar na maliliit na mayroong pang-ilaw. At nakakapagpa-ilaw sila doon sa kanilang pananim. Ang mga mangingisda, ganun din. Dako, alam nyo ba na sa ibang mga lugar, ang mga mangingisda, lalong-lalo sa kanilang mga bangka na ginagamit, Tata Rolly, and Tess, and Isa, Mark, and Arnel, meron ng solar panel yung kanilang mga bangka ginagamit na bubong. Bubong na nga, may charger, nagcha-charge pa yung solar power system nila at sa gabi, yun ang kanilang pang-ilaw upang makahuli ng isda. tuwang-tuwa naman ng isda. Akala nila mayroong magandang party, nagsasayawan pa, pero yung pala hinuhuli na sila dahil sa magandang pailaw na gamit ng mga mangingisda na ginamitan ng solar panel doon sa mga bangka. Ayos ba? Sige mga kababayan, it's 9:26 in the morning. Ilang saglit, alamin naman natin ang nako. Itong pong weather update dahil merong low pressure area na nasa bahagi ng the Bicol region, kung hindi ako nagkakamali. Alamin nga natin kay Dr. John Manalo, ang weather forecaster na eksperto mula sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po, Dr. John Manalo. Good morning. Rancho Pilipinas. Weather. Morning, Dr. John.
2: Good morning po, Sir Kiko. At ganun din sa ating mga taga-subaybay, yung low pressure area na ating minomonitor ay papalapit pa ng papalapit. So, tama nga po, no, sa Bicol region. Nasa 885 kilometers po ito east ng southeastern Luzon. So, ay kumikilos pa kanduran sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil nga po, dito sa low pressure area na ito ay maulap at nandito yung chance ng mga pag-ulan sa Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon at Marinduque. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa ay less clouds at mababa din yung saan-saan ng mga pag-ulan, pero posible yung mga localized na thunderstorms katulad nung mga naranasan natin na pag-ulan kahapon. At yung low pressure area na ito ay naka-low category. Ibig sabihin, sa ating analysis, hindi natin nakikita na kagadagaran na magiging bagyo ito, pero dun sa ating assessment ay mananatili ito na low pressure area hanggang sa mag-dissipate ito o malusaw by Tuesday and Wednesday. Pero sa susunod na linggo po, meron kasing super typhoon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Papunta ito sa Southern Japan. Mm-hmm. Kaya naman next week may potential po na malalakas ng mga pag-ulan yung mga ka-apekta sa atin dahil palalakasin ito yung habagat, particularly yung western section ng ating bansa ay makakaranas ng mga pag-ulan. Lalo na kasama po dito yung Metro Manila. At yan po yung ating update mula dito sa DOST.
1: So, Dr. John, yan ay sinasabi mo ngayon, low pressure area pa lang yung nararamdaman at posibleng maramdaman sa mga nasa Bicol region at bahagi ng South Luzon. Pero sinasabi mo, meron ding isang super typhoon? Tama ba ang pagkakarinig ko? Kindly expound further, please.
2: Yes po. So, Kiko, totally different po yung low pressure area na yes, nasa eastern part ng Bicol. At opo, iba din po yung super typhoon na ang international name ay Dolphin. Malayo po ito sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero next week, habang papalapit po ito sa Southern Japan, ay may potential po ito na maka-apekto sa atin sa pamamagitan ng pagpapalakas ng habagat.
1: So, hindi naman po ito ibig sabihin, papasok habang meron tayong lalabas ba? Sila ba yung magsasalubong sakasakali ba?
2: Papo, bali by Tuesday to Wednesday, malulusaw na po itong low pressure area na ito. So, okay, yung nasa par. At ang mas makaka-apekto na po sa atin ay yung hanging habagat na pinapalakas naman itong papuntang Southern Japan na super typhoon Dolphin.
1: Mm-hmm. Okay, wala namang chance siya ay dito mahila papunta sa ating bansa yung super typhoon na yan patungong southern direction ng Japan?
2: Naku, mahalaga din po yan, Sir Kiko, no? Sa analysis natin ngayon, hindi natin nakikita na papasok ito ng PAR.
1: Oo.
2: Pero posible ito na mag-close approach dun sa northeastern tip ng PAR.
1: Ibig sabihin ng northeastern tip, yung mga bahagi ng dyan sa Babuyan Island ba? Tama po? Or sa Batanes?
2: Hindi po. Malayong-malayo pa po. Sa northern tip ng Philippine Area of Responsibility.
1: Okay. So, hindi na ito Well, ang makaka-apekto na lang na asahan natin na binabanggit mo, Dr. John Manalo, ay itong habagat na makaka-apekto na kung sakasakaling mag-exit na nga, ito sa Wednesday ang low pressure area na hindi naman makaka-apektong dadapo sa landmass ng ating bansa?
2: Yes po, bali yung super typhoon po, yung posibleng humila ng habagat at yun po yung magdadala ng pag-ulan next week.
1: Alright. Maraming salamat po sa karagdagang detaling yan, ha, Dr. John Manalo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat din po, Sir Kiko. Ingat po tayo.
1: Ingat din po kayo. Si Dr. John Manalo, ang isang weather specialist mula dyan po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Bureau. Hi! Hi! Ngayon na naman mga kabayan, welcome back at sa ating mga panayam dito po sa Go Agri Plus. Habang nakikinig ang ating mga kabayan dyan po sa Cavite, good morning si Aling Luz Hardin. Magandang umaga po sa dyan sa Paliparan. Gandang umaga, Aling Luz. At saka yung ating mga kabayan nandyan po sa Abra, na yung bagabigat yun, happy, oh, mga magsasaka dyan sa Abra at lalo-lalo sa Cordillera, makakausap po po ang bagong talagang OIC, Officer in Charge ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Cordillera Administrative Region ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Siya rin po ang nananatiling spokesperson ng BFAR Central Office. Ang masipag na siya, Ginoong Nazario C. Brigera. Magandang umaga po, OIC Director Brigera. Good morning.
3: Yes, good morning, Sir Kiko, at magandang umaga rin sa lahat po ng nakatutok sa inyong programa ngayong umaga.
1: Maraming salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Kamakalawa lamang o kamakailan lamang ay nailunsad pala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga stakeholders ang tungkol dito sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Atin WPS o West Philippine Sea. Pwede mo bang dagdagan ang mga detalye nito, Director Brigera?
3: Yes, ito pong yung atin WPS, ang ibig sabihin po ng atin ay Alliance of Fisherfolk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea. Sir Kiko, layunin po nito ng nasabing inisiyatiba sa pagkipagtulungan natin sa fish right, no? Na magkaroon ng capacity building program itong ating mga mangisda. Para magkaroon sila ng kakayahan para malaman nila ano ba yung hindi totoo at totoong mga natatanggap nilang impormasyon. So ito po'y pagpapalakas sa kanila laban sa disinformation and misinformation, lalo na po sa usapin ng West Philippine Sea. So bago po yung ginawang paglunsad, no, yung formal launching, sumaila din sa pagsasanay, tinatawag natin na capacity building, yung ating mga key fisherfolk leaders, mga leader mangingisda. At tinuruan po sila kung paano malalaman. Halimbawa sa social media, may mga nakikita sila dyan, sa TikTok, ganon. So, tuturuan natin sila, alin ba dyan yung hindi accurate? Alin ba dyan yung sinasabi natin na parang disinformation yan?
1: Ibig sabihin...
3: So, ito po yung ginagawa natin sa kanila.
1: Oh, Director Brigera, maputol po kayo. Ibig sabihin, ay may kugnayan din sa mga fake news na mga nababalita, narikita sa mga social media, di ba pang mga media outlets. Tama ba yan, Director Brigera?
3: Yes, tama po yun. Tinuruan po natin sila na kumuha ng impormasyon sa mga verified sources.
1: Yun.
3: Lalo na po doon sa mga government verified sources.
1: Mm-mm.
3: Para po eksakto, tama yung hawak nilang impormasyon.
1: Dahil
3: kalaunan po, gusto natin yung mga piling mangingisda na ito ay sila po yung tatawagin nating mga mata or mangingisdang tagapagbalita.
1: Mm-hmm.
3: Ibig sabihin po nito, sila yung magbabahagi naman sa mga kapwa nila mangingisda tungkol sa katotohanan ng West Philippine Sea. So ito po yung layon ng proyektong ito po, no. So capacity building, dahil sa nangyayari ngayon, actually nagsasalita o nagbabalita lamang, kung mapapansin natin, yung mga government spokespersons, yung mga government officials tungkol sa West Philippine Sea. Panahon na turuan din natin, palakasin natin ang mismong mangingisda na sila din ang maging messenger nitong katotohanan at eksaktong naratibo tungkol po sa West Philippine Sea, Sir Kiko.
1: Maganda yung nabanggit mo, mata. Ang ibig sabihin nun ay mangingisdang tagapagbalita. Naku po, malawak ito. Saan at saan pa ang mga na-organize ninyo na mga dumalo para dyan sa aktibidad na yan? At saan yung babantayan ng mga nabigyan nyo ng training sa capacity program, Director Brigera?
3: Nung inilunsad po natin ito, if I'm not mistaken, 2 weeks ago sa Tubig Zambales,
1: okay.
3: Yung mga dumalo po nito ay mga fisherfolk leaders from all over the country.
1: Opo.
3: Ngayon, ito pong mga key fisherfolk leaders po na ito, sila po yung parang magiging trainer din pagdating naman doon sa mga lugar nila, sa mga coastal communities. Pero meron pong binuong team ang DFAR at ang fish right na makakatulong ng mga mangisda na ito para po doon sa pagpapakalat naman nung kaalaman, no, magkakaroon ng formal na orientation or briefing.
1: Oo.
3: Doon sa baba at yung mga mangisda na sumailalim din ng nasabing training or orientation na ito ay magiging mata na rin, magiging mangis ang tagapagbalita na rin. So ano ito, ganun ang gagawin natin, iti-train tapos sila na rin mismo kung ba magiging messengers doon sa mga coastal communities nila.
1: Pero ito ba nako-concentrate lamang dyan sa Zambales area o yung kahubaan na may kaugnayan sa West Philippine Sea?
3: Actually, ang priority po natin ito, ito muna mga coastal communities sa mga lalawigan na nakaharap po sa West Philippine Sea.
1: Okay.
3: Pero kalaunan, ang target natin ay sa buong Pilipinas. Kaya hindi naman po ibig sabihin na ang dapat may pakikilahok lamang or may involvement lamang ay yung mga coastal communities na nakaharap sa West Philippine Sea. Lahat po ng mga mangingisdang Pilipino ay dapat makaalam kung ano po ba ang katotohanan sa likod ng usapin ng West Philippine Sea, lalo na na nitong nakaraang buwan ay pinagdiriwang natin yung ika-10 taon ng Arbitral Award patungkol po dito sa West Philippine Sea.
1: Nako, habang nagbibigay ka ng update na yan, Director Bigera, meron tayong texter ng galing sa Masinloc, Zambales, si Ginoong Ray Antinoria. Ang sabi niya, doon sa grupong yan na na-organize na ng BIFAR, sir, pwede bang hindi lang, ang babantayan lang ba yung mga illegal fishing at saka unregulated, unreported fishing? O may kaugnayan din doon sa sinasabing report na may mga kumukuha ng mga black sand sa area ng mga coastal areas dyan sa West Philippine Sea? Your reaction, Director Bigera?
3: Sa ating WPS, nakakonsentrate po ito doon sa muna.
1: Pangistan.
3: Hindi po ito doon sa parang reporting on illegal fishing. Ito pong ating WPS ay actually nakafocus doon naman sa pagbibigay sa kanila ng kakayahan na matingnan kung alin ang totoo at hindi doon sa mga nababasa, napapanood nila, nakikita sa social media. Kasi nga ang aliansa ng mga mangisda para doon sa makatotohanang naratibo sa West Philippine Sea. So definitely ang focus po nito ay labanan yung fake news na ipinapakalat halimbawa nung kabilang panig, no, yung banyagang bansa na nagsasagawa ng mga gawain sa West Philippine Sea at maliban sa nagpapakalat din sila ng mga hindi accurate, walang katotohanan ng mga naratibo. So itong ating mga mangsa, gusto natin maturuan sila na tingnan ito ba na nababasa kung ito sa social media, ito to ba ito? Ito bang napanood kong TikTok, ay totoo ba ito? So ito po yung layunin ng ating WPS.
1: So doon namang siya naka-confined using yung social media. Wala ba kayong planong isama din ang yung traditional media?
3: Lahat po ng kumbaga mekanismo pagdating po doon sa media ay kasalad din naman po Sir Kiko para mas makita nila talaga yung eksakto na kwento tungkol sa West Philippine Sea.
1: I see. Well, mabuti po na nasabi niyo na kasama din ang traditional media, hindi lamang dito sa social media aspeto nitong pagtatatag ninyo ng ating WPS at saka yung mata, ang galing naman na mangingisdang
3: tagapagbalita.
1: Mga mangingisdang tagapagbalita na ma-organize ng BIFAR, palagay ko mapapalawak nyo pa yan, Director Bigera. Ano po?
3: Yes, Sir Kiko.
1: Ay papaano po pwedeng, habang nag-uusap tayo, papaano gusto makasali yung ibang hindi na bigyan ng pagkakataong na imbitahan diyan sa inyong unang launch ng capacity building na yan?
3: Sabi ko nga, nailunsad na po natin ito formally 2 weeks ago at ang susunod na phase po nito ay yung pagbaba na natin sa mga rehiyon at sa mga lalawigan. May binuo pong interagency team, no? Meron po sa DOJ, yung mga eksperto natin dyan. Sa PCG, pwede silang sumali po at BIFAR with a fish right So parang composite team ito na pupunta po sa mga nawigan at magsasagawa ng mga pagsasana sa liwanag kasama na yung mga na-train na natin na mga fisherfolk leaders para po lumawak yung mga grupo, lumawak or dumami yung mga numero ng mga isda na talaga masasabi natin capacitated, may alam sila, hindi sila basta malilin lang sa mga nakikita, napapanood o nababasa nila tungkol sa West Philippine Sea.
1: Oh, yan. Maliwanag po, lalo mga interesado, pwede silang, paano sila makipag-ugnayan sa BFARNYAM, Director Brigera?
3: Well, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nag-ooperate hanggang sa provincial fishery provincial level. Meron po kaming provincial fishery office. Pwede po sila makipag-ugnayan doon kung interesado po sila.
1: Mag-volunteer para dyan sa grupo. Or on another topic, Director Brigera, ang BFAR pala ay pinalawig niya yung digital system sa pagbabantay ng karagatan. Ano? Meron palang mga itinern over na sa National Maritime Center, yung tinatawag na VMS workstations. Ano pong kaugnayan itong mga VMS workstation na ito? So high-tech ha, na ito ay ang layunin na binabasa ko ngayon ay tungkol dito sa illegal, unreported, and unregulated fishing activities. Pakidagdagan mo po.
3: Sir Kiko, marahil ang binabanggit nyo po ay yung kalulun sa din lang. Last Thursday sa Puerto Princesa sa Palawan, no. Isa rin po itong joint project ng BFAR PCG at Fish Right with the Palawan Council for Sustainable Development, yung tinatawag po natin na parang community reporting platform against IUU fishing.
1: Okay.
3: So ito pong community reporting na ito ay nag-top din tayo ng mga itong mga mismong mga commercial fishing vessels, no? Yung mga mga isda ng commercial fishing vessels. It works in such a way na mag-i-enroll ka, no? Volunteer ka rin, mag-i-enroll ka. Tapos pagka-enroll po yung mga isdang ito, yung commercial fishing vessels na ito, ay bibigyan sila ng mga ETF radios, no? May ginagamit din pong mga parang app doon sa monitoring center.
1: Opo.
3: Na kung saan nagkakaroon ng interactive mechanism, may interaction yung mga mangisdang nasa laot at yung control center. No, pwede po ito magamit pag may napapansin ng kumbaga kakaiba na mga illegal na gawain doon sa dagat, hindi lamang sa IUU fishing kundi maging iba pang mga gawain illegal. Pwede nila po nilang i-report live doon sa control center na mayroon na po tayong ito diyan sa Puerto Princesa at bawat pagpapalaot sila bago sila umalis, no, mayroon ding system na magla-login sila kung anong oras ng departure nila at kung sila naman ay pabalik na din sila magre-report kung pabalik na sila doon sa home port nila. And then, pwede sila mag-log out na. Ibig sabihin, tapos na po yung fishing activities nila. Whoa. So, ang kagandahan po nito, dahil interactive, namomonitor kung nasa laot pa ba yung bangka, ano ba ang nangyayari doon sa laot, may napapansin ba siya na pwede niyang i-report doon sa control center. At kapag na-receive po ng control center yung information na nagaling mismo doon sa mga mangisda sa laot, ipoproseso po ito, i-organize ito, at ipapasa po ng control center sa mga concerned government agencies na may otoridad patungkol sa pagbabantay at pagbibigay proteksyon sa ating karagatan.
1: Maganda
3: so
1: yan,
3: ngayon, ha? Initially, ang target po nito ay sa West Philippine Sea din, mga mangisda natin dyan sa West Philippine Sea.
1: Ito, protektado na sila, namomonitor pa kung anong mga activities at may protection, pangsiguridad para itong mga commercial fishers. At pang-commercial fishing lang itong sistemang ito, the Director Brigade. Ba?
3: Yes, ito pong community reporting platform sa ngayon ay sa commercial fishing vessels, specifically dyan po sa West Philippine Sea, no? Na yun, marami na po ang nag-i-enroll ng mga mangingisda. Ang kaganaan pa nito, Sir Kiko, kapag enrolled ka, isa sa mga insentibo ay tutulungan ka na mapadali yung pag-comply mo sa mga requirements, taking into account the usual process naman, no? Sa mga government agencies. At yun, documented ka. Kumbaga may connect ka pa rin doon sa ano sa mainland or doon sa home port mo at anuman mangyari kung may distress ay may connect ka doon sa home port doon sa control center
1: at merong,
3: na nagmo-monitor sa'yo.
1: At meron kang aasahang assistance. O iwan ko yung ano yes, dagat yes. Iwan ko yung issue diyan sa karagatan o dagat issue. Ano nga ang update natin sa fiscal diyan sa Laguna, Dibay na nangyari the Director Briguera?
3: Sa Laguna, Dibay po?
1: Oo.
3: We are yet to receive the report here, Kiko, as we speak right now, no? Kailangan pa natin alamin yung detalye so para doon sa kabuang report nitong fiscal dyan sa Laguna, Dibay.
1: Okay. Akyat tayo sa bundok, yung ngayon ay kinaroroonan mo dyan sa Cordillera, Director Briguera. Magandang balita, nakagagawa na pala ang ABRA ng hotdog sa pamamagitan
3: yes.
1: ng tilapia. Ano? At ba't kayo nagkaroon ng maraming tilapia dyan sa ano Cordillera? Sige nga, pakikwento ito, the Director Briguera.
3: Tama po yun. Yung tilapia hotdog, actually, ano po ito, proyekto ng isang Fisherfolk Association. Hindi ko nagkakamali, it's Tipuan Fisherfolk Association dyan sa ABRA. Under the SAAD project po ito, yung Special Area for Agricultural Development.
1: Mm-hmm.
3: So, itong mga grupo ng kababaihan, nagkaroon sila ng pagsasanay sa BFARM, post-harvest training, at nagkaroon sila ng innovation na gumawa nga ng hotdog gamit ang tilapia bilang raw materials. So, in fact, itong produkto na ito, Sir Kiko, during the community community-based enterprise summit dito sa Metro Manila ay nagkaroon po ito ng award. So, tuloy-tuloy po ang gagawin natin pagtulong dito sa association na ito para po mas mapalawak yung kanyang market, mas mapaunlad pa yung kalidad ng kanyang produkto. Dahil yun nga, kakaiba ito at sabi nga natin, masustansya itong produkto nila, alternatibo. Doon sa usual hotdog na kinakain ng mga bata, ang kagandahan po nito isda yung gamit, ibig sabihin mataas po sa ano omega-3 yung mga kakainin ng kung sino makakain nitong tilapia hotdog.
1: At yan yung tinatawag nga ninyo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources yung the value adding. Nakakatuwaan na may tilapia hotdog dyan sa ABRA, samantala, ang Nueva Ecija naman, tilapia ice cream. Ang galing, ano?
3: Yes, meron din. So, nakikita natin dito yung innovation talaga sa sektor ng pamisdaan.
1: Yes.
3: At kami po, dito sa Cordillera, siyempre, alam naman natin na limitado yung ano, yung mga klase ng isda na napuproduce natin kasi nga, nasa landlocked area kami, mountainous area. So, ito pag sasagawa na ganito mga innovation, mas matutulungan natin na magkaroon ng preferences yung ating mga consumers na parang naiiba naman ibang produkto para mas appealing yung produktong isda sa ating mga mamimili at sa ating mga consumers.
1: Habang nag-uusap tayo tungkol diyan sa value adding mga produkto mula diyan sa isdang tilapia ano. Baka interesado kayo ito nakikinig si Mr. Roger Go. Sabi niya, baka gusto niyo ring i-try ang paggawa noong bag mula sa tilapia the skin. Aba, at saka jacket na po pwedeng gamitin dyan sa the Cordillera galing din sa balat ng tilapia. Mukhang ano to interesting
3: pwede, itong topic. Pwede natin i-explore ang ganong mga idea, no? Ilang bagay na tinatawag po natin na value-adding technique,
1: that's
3: no?
1: That's correct.
3: Mas maraming produkto na pwede natin magawa out of tilapia. Ibig sabihin, mas lalawak yung oportunidad ng ating mga mangisda, ng ating mga fish farmers na mapataas ang kanilang kita.
1: Kaya ako nababanggit din ito at natutuwa ako, may mga nagtitext sa ating ganyang mga reactions. Dahil nung nag-usap nga tayo at ikaw na assign na dyan bilang director sa BFAR Cordillera, pwedeng padamihin yung mga tilapia doon sa mga maraming yung fresh water na papwedeng panggalingan ng pag-aalaga ng mga tilapia, lalo pagka malalaki na. At then, maibenta, hindi lamang sa usual market nito, kundi pati yung ibang, ang tawag nga natin ay value adding, you know, the director.
3: Yes.
1: All right.
3: Yes, that is correct.
1: Okay, sige. Habang nag-text yung si Mr. Roger Go na yan, pasa ko nga sa iyo at nang malaman at magkaintindihan tungkol dito sa teknolohiyang ito o sistemang yan. Maraming salamat sa pagkakataon muli ng pagbibigay mo ng panayam na ito, Director Bigera. And good luck. Ingat palagi dyan sa Cordillera. Alright?
3: Yes, Sir Kiko, maraming salamat palagi sa pagkakataon para maibahagi po ang mga ganitong informasyon. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang inyong programa.
1: Alright, thank you. Mabalos sa Director Nazario Brigiera, ang spokesperson at concurrent OIC Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dyan sa Cordillera Administrative Region. Magandang umaga po, mga taga-Radyo Pilipinas. Ago, thank you, mga nakaka-monitor at saka Radio Agri 90.1 dyan po sa Filmec sa Muñoz, Nueva Ecija. Magandang umaga din sa 87.9 sa Radio Pilipinas, Lucena. Kalat na kalat na itong ating Go Agri Plus, Tata Rolly. At dito po sa 104.3 FM. Bueno, tabayanan nyo po ang susunod na palatuntunan, Alerto 738 ni Assistant Secretary Ares Gutierrez at si Don Ramon. Ayos ba? At ang mga balitang inyong mapapakinggan. Thank you, Tata Rolly. Batang-bata, bumatay. Mr. Mark Bukiron, Aiza. Silangan. Ay, silang. At saka si, Ms. Tess Ramirez. Uy, Arnel Villamor. Thank you. Salamat sa pag-alalay sa ating Go Agri Plus. Ito na naman po ang sustansya at punong-puno ng mga balita. Siksik, liglig, umaapaw sa mga balita sa Go Agri Plus. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster sa Sabado. Doon sa Monday to Friday, newscaster, broadcaster. Dito, Agricaster sa Sabado, 9 a.m. to 10 a.m. Ang inyong lingkod, Kaki Ko Flores at nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Hi!
4: Magazine 1278 AM. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
11: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
12: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
11: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
13: Tay, pa plano na ho yan! Due date na po ng tuition ko! Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad!
11: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
4: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
11: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
13: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
4: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
18: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
19: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
18: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
19: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
18: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
19: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
18: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
19: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dalan niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
20: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
21: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
20: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
21: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
20: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
21: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
14: Radyo Magazine 1278.
22: Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine.
23: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Informasyon.
28: GIS, your general information station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
30: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
31: Fake news yan! Mali!
32: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
31: Fake news yan! Mali!
33: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
31: Fake news yan! Mali!
34: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
35: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
36: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
35: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
36: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
35: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
37: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
38: Hala, totoo? San ka sumali?
37: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
38: Naku po! Juan! Scam yan!
37: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
38: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
37: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
38: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
37: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
38: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
37: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
39: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
38: Kaya huwag magpabudol, Bes!

0: Learning from home may be boring. Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
2: Philippine Standard Time is 10:05 in the morning.
3: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
4: the first and the only
3: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
5: Rainbow radyo.
3: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong ka rito.
4: Rainbow Radyo.
2: Hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo at welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na sana naman ay wala, diba? Ay makikita niyo ito sa Rainbow Radyo Facebook page at naka-live na din kami doon ngayon, kaya tutok na. Happy first day of August! Saya-saya, birth month ko na. Kamusta naman kayo? Let's start the month on a happier note by celebrating muna ha. Unang-una, nanalo daw ang Pilipinas sa Miss Supranational. This morning, congratulations Miss Kat Legado, ang pangalawang Miss Supranational ng Pilipinas. Ayan, saludo kami sa'yo. At ang isa pang good news ay, mabuhay ang mga na magte-take ng UPCAT or yung entrance exam sa University of the Philippines ngayon, na why kapag nakakapasa kayo, pagbutihan nyo mabuti, tapos pag-graduate nyo, tumakbo kayo sa gobyerno at maglingkod ng tapat. O diba, ang saya-saya ng good news natin. Dagdagan pa natin yan dahil much like before, simulan natin ang Sabado natin with good news sa Balitang Bahaghari. Isang groundbreaking na programa ang inilunsad kamakailan ng Ellie Coleman Institute for Sexual and Gender Health ng University of Minnesota. Tinatawag itong My Gender Dolls na itinuturing na first of its kind pagdating sa therapeutic play approach. Ang nasabi mga manika ay may removable genitalia at ginagamit para sa gender diverse na mga bata na may edad na 4 hanggang 10 taong gulang bilang parte ng gender affirming care. Inaasahan na formal na itong mailulunsad sa merkado sa darating pang mga araw. Ang bongga naman ng ano na yan, therapy tool na yan. Sana makarating din yan sa Pilipinas at huwag munang hadlangan habang inaaral muna ang epekto nito. Mabuhay kayo dyan sa University of Minnesota and sana gumawa pa kayo ng maraming ganyan dahil marami sa mga kabataan natin ang kailangan malaman din ang gender nila sa lalong madaling panahon. Speaking of lalong madaling panahon, darako na tayo sa isa sa mga pinaka-paborito niyong segment dito lamang sa Rainbow Radyo, ang tinaguri ang pinaka-educational sa balat ng radyo ngayon, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama Rupo, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ng isa pang word na magagamit nyo na agad-agad para naman mas lumawak ang inyong gay linggo. Ang Baklavolari word for the day natin today ay Rusty Lopez. Oh, di ba? Hindi po yan ang brand ng sapatos na nakalikayan nyo mga batang 80s at 90s, kung hindi ang ibig sabihin nito ay nagmamadali. from the ano, tama ba, root word ba ang word na rush? O, diba? Syempre, binakla natin, kaya nga baklavalary word for the day eh. So, paano nga ba natin gagamitin yan in a sentence? Eto na. Naku, Mari, kailangan ko nang umalis. Rusty Lopez na ako at late na. O, maganda sabihin niya kapag na-stuck in traffic o di kaya naman ay may tinatapos pa at ayaw ipahuli kay boss. Pero mga ka-Rainbow, huwag kayong mag-Rusty Lopez na umalis ha. Tutok pa rin tayo dahil marami pa tayong gagawin today at marami pa tayong pag-uusapan. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang mga current trends and issues dito sa bansa natin dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may karapatan din tayo na marinig tayo at kung ano man ang ating mga salaubin. Kaya naman, tutok lamang dito sa Winner Wiz, Anong Say Mo Te? So mga ka-Rainbow, usapang kanina ang My Gender Dolls, no? So ang tanong ng bayan for this week, dapat daw ba na lagyan na ng gender education ang grades 1 to 3? Parang mga ilan taon ba yung mga 6, 7? Siguro mga ganun, 6, 7, 8? Kasi normally, in gender education, eh, tinuturo lamang pag mga grade 6 na or high school, if I'm not mistaken. So, merong panukala na ibaba na daw as early as grade 1 to 3. So, malalaman natin yan ang sagot ng ating ka-Rainbow. Pasok!
5: Masyado pambata yung grade 1 to 3 na yan. Baka hindi pa maintindihan yung mga gender. Mas maganda siguro kung sa PAI na lang muna sila tuturuan para mas kontrolado yung mga ganyang sitwasyon.

0: with acceptance, dun lamang natin malalaman kung ano talaga ang gender nila while growing up. O diba, ang galing ko talaga humabol dahil gusto ko mahaba ang chikahan natin today dahil nga napaka-interesting ng ating topic, no? Gaya nga na sinabi ko kanina, usapang pageantry tayo today. Paano nga ba ito, diba, kakapanalo lang ni Miss Katrina Llegado sa Miss Supranational? Ano nga ba ang preparasyon na ginagawa ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community kapag magko-compete internationally? Mind you, mahirap na nga daw mag-compete locally, lalo na internationally kung dala mo ang Pilipinas, di ba? Handa na ba kayo dyan? Huwag kayong aalis dahil magbabalik po kami dahil dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
3: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
2: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
3: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
1: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: At tayo po ay nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radio. Nakatutok pa rin kayo sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan. O di kaya naman watch us on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Gaya nga na nasabi natin kanina, pag-usapan natin today, paano nga ba mag-represent ang isang LGBTQIA+ individual sa isang international pageant? Ano nga ba yung mga preparasyon? Ano ba yung mga challenges? Paano nga ba ang dapat na mindset at heartset dito? Well, malalaman natin yan kasama ang ating special guest, ang Mr. Gay World Philippines 2025 at top 7 lang naman, no, sa Mr. Gay World 2025 mismo. Let's welcome live and alive dito sa studio, walang iba kundi si Miguel Hermina. Miguel, welcome!
6: Alright, hi, magandang umaga po sa lahat ng ating listeners and viewers dito po sa Rainbow Radio. Ayan. Yes. So Coach Mike, thank you so much for having me here.
0: Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming invitation. Ayan, karangalan namin na makasama isang Pinoy Pride.
6: salamat po.
0: Ayan, sige, simulan na natin, no? Kasi Miguel, ang sabi nila, may mga napapanood akong interview dati sa mga beauty queens ha, bata pa lang sila, alam mo yon, gusto na nila maging Miss Universe. If I'm not mistaken, parang halimbawa ay nanay ni Catriona, gusto siya Miss Universe, na panignipan or something like that. And then some other little girls and even little boys na parang alam na nila na gusto nilang sumali ng pageant. In your case, paano pa nagsimula itong journey mo sa pageantry?
6: Actually, Mike, it was started when I was in high school. Bata pa rin ako.
0: Ah, correct. Okay.
6: So,

0: Bata pa lang ako, high school, I used to join yung mga Mr. and Miss Campus, United Nation, Mr. and Miss Intramurals, yung mga ganyan.
1: Ah, okay. Oo. Pero during that time, did you know that you were part of the LGBTQIA+ community?
0: No, not yet. Yeah, okay, kaya okay. Ang porte ko nun, Mr. So dalaginding pa lang ako.
1: Mr. pa rin naman ang
0: Mr. Mr. pa rin. Kasi hindi pa ako aware sa gender identity ko noon and preference ko. So, yun. And any activity na involve yung public speaking.
1: Uh-oh.
0: Katulad ng declamation, debates, uh-oh, yan talaga yung mga extracurricular activities na sinasalian ko when I was in high school. So, nadala ko siya hanggang college.
1: But what made you fall in love with pageantry in the first place? Mm-hmm.
0: Nagustuhan ko yung part na parang inaayusan ka, dinadamitan ka, tapos nasa harap ka ng maraming tao and people look at you.
1: Uh-oh.
0: Tapos parang ang ganda-ganda mo, ang gapo-gapo mo, yung mga ganong moment. So yun yung parang na-embrace ko, kaya na-involve ako sa pageantry nung bata pa ako.
1: Okay. Oo. Now curious question. Mm-hmm. How did your parang journey sa pageantry influence naman yung self-discovery mo? Kasi sabi mo nga high school sumasali ka, hindi ka pa aware.
0: Hindi pa.
1: Meron ba siya naging influence pagdating sa discovering about your gender?
0: Okay. So nag-start naman yung discovery ko when I finished high school. Doon ko nalaman, but parang there's something wrong, no? Nung kasi college din, nag-join ako ng mga male pageants, ganyan. Straight male pageants to, ha?
1: Oh, wow.
0: So, doon para sabi ko, parang may kakaiba sa mga nakaka-compete ko. Ayun. So, doon ko na-realize na, okay, yes, that's me.
1: When you say kakaiba, para lang sa mga listeners and viewers natin, no? Parang there's an attraction.
0: Yes.
1: Parang ganoon. Oh. Okay. Mas lalo ko ba sumali sa mga pageants?
0: totoo, yes. Nung nag-college ako, syempre may mga nakilala na ako ng mga handlers, managers. Okay. So, sinasali na ako sa mga barangay competition, sa mga municipality.
1: So, talagang ever since, talagang kinarir mo talaga siya.
0: Totoo, yes. Diba? Kasi it was a huge help for me, Mike. Kasi working student ako noon, nung college ako. So, kapag nananalo ako sa mga pageants, ayun, nagkakaroon ako ng konting allowance, ganyan. So, may pambaon ako, pambili ng projects.
1: Alam mo, Miguel, what you're telling me right now is a common story for a lot of people, mga ka-rainbow natin, who would actually want to join pageants because they want to earn from it.
0: Correct.
1: Ito, question lang candidly, totoo ba na pwede ka mabuhay na sa pagsali mo lang ng mga pageants?
0: Most of the cases, yes. Kung talagang yun na yung full-time job mo, tsaka kung talagang sanay ka na mag-compete, no?
1: Oh.
0: Yung ibang kilala ko nga, parang everyday may pageant sila sa mga... sa mga barangay, umiikot sila sa...
1: May mga nakita akong ganyan, especially for Miss Gay. Parang kung saan-saang lugar sila nagpupunta, di ba? And then, they basically do the same thing. Di ba? So, ganun ba siya ka-lucrative talaga? Mm-hmm. Parang in terms of... Can you give me an example lang, ha? If you don't mind,
0: yes,
1: para
0: yes.
1: Halimbawa, itong mga small-time pageants, we're not talking about the national pageants.
0: Correct.
1: That you join, pero yung mga small-time, mga magkano ba yung pwede mo mapanalunan kung mananalo ka, diba?
0: Well, way back, kasi early 2000 pa yun.
1: Yeah.
0: Like, so, and ito, please take note, ha, hindi ako nanalo ng kahit anong title during those days. Puro runner-up lang ako sa special awards.
1: Okay na yun. May premium pa rin naman siguro.
0: Oo, totoo. So, dati nung runner-ups na nakuha ko, nasa 1,500, 2,000.
1: Pero as a student, malaking bagay na po yun. And ako,
0: totoo.
1: Ang point ko lang naman dyan, I even heard dun sa interview ni Miss Earth at ngayon ay sobrang hot, yung co-host mo
0: si Joy.
1: Yes,
0: Barcoma.
1: Hi, Joy. Sa Ripples Awards, 'di ba? Na parang nag-start din siya na ganun.
0: Correct.
1: 'Di ba? Kasi kumikita ng pera. It's a very, alam mo, yung decent way to earn money. Mm. So if I were you guys, mga ka-Rainbow, kung carry naman, why not?
0: Why not?
1: 'Di ba?
0: Oh,
1: sige.
0: Uh-oh.
1: Sa dami ng pageant na sinalihan mo, syempre, bigla mo nakita ang Mr. Gay World.
0: Correct.
1: Philippines, di ba? Kano na ba ito katagal? And how did you actually stumble upon it?
0: Actually, wala pa talaga akong idea na may Mr. Gay World Philippines at that time, no? So, recent ko lang siya na-discover mga 2001.
1: Mm.
0: And then, nag-stop kasi ako sa pageantry, Mike, nung bago ako gumraduate ng another course ko, which is business course, nag-stop ako sa pageant totally. Kasi kailangan ko mag-focus sa study ko kasi I have my scholarship at that time.
1: Totoo naman.
0: So, kailangan may maintaining grade, di ba? Kasi pag nawala, yung mawawala yung scholarship. So, tinigil ko muna yung pageantry. And then, yung pinaka huge comeback ko is year 2024 when I joined the Mr. Gay World Philippines na.
1: So, ilang years ka nagkaroon ng hiatus sa pageant?
0: Parang 6 to 8 years.
1: Wow. Oo. And matagal.
0: Totoo. And that was my first national pageant ever.
1: Ah, okay. So, what did it take for you to really make a go for it? Kasi iba po mga ka-rainbow ha kapag national pageant na atake natin.
0: Yes, iba talaga. Actually, nung college ako, hindi, yun nga, sabi ko sa'yo, hindi pa ako totally open sa mga college colleagues ko. So, kahit nung gumraduate na kami, hindi pa rin nila alam.
1: Okay.
0: So sabi ko, parang itong platform na to, which is the Mr. Gay World Philippines, ito yung magiging platform ko to be totally open na. No, syempre national yung mapapanood ka.
1: Parang yung winner this year.
0: So sabi ko, sige, take ko to opportunity na to. So I joined 2024.
1: May purpose pala, no? Talagang parang, no better way of actually coming out than celebrating with other gay people.
0: Kasi mahirap na isa-isahin mo pa yung mga kilala mo na sabihin mo na you're gay, di ba? So, mas maganda makita na nila online. Wala na explanation.
1: Parang nawalan po tuloy ng saysay yung pag-out ko sa sarili ko. Dahil inisa-isa ko po sila. Oh my God. But then again, ang ganda naman nung ano na yun. Pero nung nandun ka na, of course, deciding to really, alam mo yun, come out in the open. Kasi isa po to sa mga issues ng LGBTQIA plus community, mga ka-rainbow ha. How was the reception of the people around you, Miguel?
0: Okay, first, nagulat sila.
1: Oo.
0: Lalo na yung mga college colleagues ko and some of my friends na parang, sabi na nga, parang ganun yung ano nila eh. May kutub na kami. Napapansin na namin yan ever since. Yes. Pero, sinasabi ko lang, wala lang ako lakas ng loob na sabihin sa inyo. Pero yes, I'm part of the LGBT community. And then, they accepted me. No, we're good na ngayon. Then, they actually supported me along my journey sa pageantry.
1: Sayo naman. Yeah. I wish lahat po ng mga listeners and viewers natin, ganun kayo kapag may nag-out na hindi kailangan sa pageant, but rather in their own space. Diba?
0: Personal lives, yes.
1: Oo, supportahan nyo lang. Yes, so, sige, correct. Nandun na tayo sa pageant journey na yan. Take me back to the first time that you joined Mr. Gay World Philippines. Kasi parang feeling ko, on a personal note, as a observer lang, iba rin yung atake dapat dito sa Mr. Gay World. Take me back to that.
0: Yes.
1: Moment.
0: So 2024, since that was my first national pageant, wala pa talaga akong idea how does it work.
1: Uh-oh.
0: Yung mga galawan, yung mga tamang preparations and all, the connections. So, hinayaan ko lang. Okay, sige, may activity, go laban, prepare tayo.
1: Pero didn't you go there na parang, di ba, kasi sa mga female pageants, kailangan meron ka daw mga camp, mga beauty camp, mga ganong klase. May ganong ka rin
0: wala,
1: ba?
0: Wala akong team noon. Alone lang talaga ako noon kasi nga that was my first.
1: Uh-oh.
0: So, hindi ko pa alam na kailangan may ganon-ganon ka pala.
1: Uh-oh.
0: So, kaya yon ending. Ended tayo as semi-finalist year 2024.
1: Okay na rin naman
0: For the first time, diba? First time.
1: So, what was your biggest learning nung first time kang sumali?
0: Dapat pala well-prepared ka sa lahat ng mangyayari sa buhay mo at sa lahat ng mga gusto mong gawin. Kasi kung sasalang ka lang doon na parang you don't have any weapons, talagang walang mangyayaring maganda.
1: When you say you didn't have any weapons then, what exactly are you pertaining to? Kasi syempre, alam mong papasok ka ng pageant, di ba? Alam mo naman may costume yan, may mga damit yan. Ano ba yung kailangan nilang paghandaan para sa mga listeners and viewers natin na, alam mo yung basics at the very least, para masabing meron kang weapons na yan.
0: Dapat alam mo kung ano yung primary reason kung bakit ka sasali. Ano yung pinaka-vision and mission mo. Yun yung nawala sa akin at that time. Kaya siguro hindi ko masyado na namnam yung purpose ng pagsali doon sa pageant.
1: Akala ko ang ang purpose mo noon was to come out.
0: Yes, it is part. Pero hindi pa yun pala enough.
1: Okay.
0: Na reason para mag-succeed ka dun sa journey mo.
1: Oo, kasi it has any pageant naman, I believe, the advocacy has to be bigger than yourself, di ba? Kasi it has to resonate well with other people.
0: Totoo.
1: Oh, yun, oh, maghanda kayo ng reason nyo, di ba? Bukod sa reason for joining, are there any other things na dapat alam na mga gustong sumali ng pageant?
0: Ayun, number one is resources. Kasi talagang magastos, Mike, ang sumali
1: ayan
0: ng
1: na,
0: national.
1: Ito na, ang tanong ng bayan, di ba? Kasi meron po tayo napanood dati, mga ka-Rainbow, na sinasabi nila, para daw po sumali sa isang major pageant ng mga kababaihan, di ba? Ang Binibining Pilipinas yata, or Miss Universe Philippines, kailangan mo daw ng at least 500,000 pesos in your case. Ito ha, you heard it first here. Mga magkano ang gagastusin o yung ginastos mo lalang?
0: Kasi kapag male pageant naman, hindi naman ganun katulad ng Binibining Pilipinas sa almost half, di ba? Sa akin siguro more or less 100.
1: Oh, malaki pa rin,
0: malaki
1: diba?
0: Talaga siya. May 100,000, ano na yon, costumes, formal wears, photoshoots, makeup artist, glam team yun.
1: Akala ko, before, libre na yung mga glam team kasi sumali ka ng pageant. Kumbaga, sponsored na nila yon kasi may makeup sponsor naman normally, di ba?
0: Well, sa case namin kasi wala pa eh. Kanya-kanya pa yon. So, provide ka ng ganyan, provide ka ng ganito. It's all on you, parang gano'n.
1: So, kailangan nyo pa mag-ipon-ipon po muna kayo, ha? Pero may implication din yun sa akin, Miguel, na paano naman yung mga deserving pero walang pera,
0: yes,
1: di ba, para sumali? Siguro baka dapat magawa natin ang paraan yan?
0: Yes, maraming cases na ganyan, Mike, no? Especially kapag yung national pageant ay may voting, tapos yung candidate is well-deserved to be on the finals, pero since mababa yung voting niya, may mga cases na ganyan. Kaya yun yung isa sa dapat i-address.
1: Alam mo, yun yung ano, I mean, I would say this straight on air. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga disappointments ko dun sa nangyari kay Gazzini Ganados, di ba? Sa Kakay Fuchsia, sa lahat ng ibang mga candidates na parang, huy, wag naman voting lang, di ba? Yung merits nung tao na nag-perform.
0: Perform.
1: Kasi ako, while I understand that it's a business altogether, baka dapat wag mas mataas yung voting
0: yung percentage,
1: o yung percentage.
0: Yes,
1: baka naman pwedeng 10% lang. Remember, ang audience impact po natin, minsan 5% na lang. Diba? But yung bearing nun tao on how the person can best represent, diba? Para nun, equal lahat.
0: Oo.
1: Diba?
0: Kung deserving naman yung overall performance ng candidate, why not, diba?
1: Parang nandun ka na sa part na yun, huwag niyo pong sayangin ng dahil lang sa boto.
0: Oo,
1: okay, o yan. Dahil dyan sa nabanggit mo nung una na semi-finalist ka. And eto na po, plot twist! Welcome back the next time around 2025.
0: Yes, correct.
1: So bago tayo mag-break, bakit mo naisipang sumali agad? Kasi di ba parang meron din sa mga iba, sa ibang contest, mo napapanood ko, masama daw sumali agad kasi magre-risk ka.
0: Correct.
1: Ng bonggam-bongga. What made you?
0: Kasi year 2024, Mike, nakilala na ako sa pageant world eh. So, nandiyan na feature na ako sa mga blogs, sa mga pageant media, ganyan.
1: Oh, okay.
0: So, nandun na yung highlight. So, someone advised me na huwag mo nang patagalin pa. Nasa highlight ka pa eh. Nasa'yo pa yung urge eh. So, bakit mo papatagalin? So, sumali ka na. 2025, subukan natin ulit. So, na-realize ko rin naman, yes, siguro tama nga siya. And nandun na, Mike, yung eagerness ko to get the crown kasi mas maliwanag na sa akin.
1: Kung ano yung kailangan.
0: Oo, tsaka yung mission, tsaka yung vision ko, bakit ako sasali ulit.
1: Ang ganda niyan, mga ka-Rainbow, no? So, sa ating pagbabalik, malalaman naman natin, ano na nga ba naging resulta ng pagsali ni Miguel muli sa Mr. Gay World Philippines? Huwag kayong aalis, dito lamang tayo sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
2: Radio Magazine 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
8: Hala, ma. Lumilimpil po yata.
6: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
8: Mag-drop, cover, and hold.
6: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
8: Nay, yung pintana.
6: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
8: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
6: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
8: Sige, ma. Tara po.
6: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
8: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
6: Asus, ang anak ko talaga.
9: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
2: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: At tayo po ay nagbabalik, nakatutok pa rin kayo sa Rainbow Radyo at kasama pa rin natin ang nag-iisang Mr. Gay World Philippines 2025. Walang iba kundi si Miguel Hermina. O Miguel, kanina naputol yung usapan natin, yes. No? So, take me back to that moment naman na sumali ka uli. Mm-hmm. How different was the experience? Ngayong sabi mo nga, ready ka na.
0: Oo. Yes. So, parang mas naging madali sa akin, Mike, yung batch 2025. Uh-oh. Kasi nga, alam ko na yung galawan.
1: Uh-oh.
0: And because of 2024, I had my connections. Mm-hmm. Nakakilala ko ng mga mababait na tao talaga na tumulong sa akin for 2025 pageant. So, yun. So, mas matindi yung preparation. Okay? And when it comes to advocacy, I'll make sure na intact na kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari for the community.
1: What was your advocacy then?
0: I was promoting animal welfare.
1: Okay.
0: At the same time, I had a chance to work with different organization na involved din sa HIV awareness.
1: Oo.
0: So, nung 2025, na-involved na rin ako sa Love Yourself. Kaya
1: yes.
0: Which is a good experience for me. So, yun nga eh. Kung 2024, parang olats tayo.
1: Hindi pero, naman semi-finalist, di ba?
0: Oo, sige, bad. Yes. Not bad for the first timer. Pero noong 2025, it changed a lot talaga when I win the crown.
1: Siguro before we go there, para sa mga ka-rainbow natin, no, ang advocacy po, hindi lang po chinichika-chika yan.
0: Correct.
1: Ha? Kailangan close to your heart kasi yung authenticity yung tinitingnan dyan. Mm-hmm. Hindi lang po tayo gagawa ng advocacy para sumali ng pageant, ha?
0: Mm-hmm. Correct.
1: It should be long after the pageant is over, whether you win or lose, mm-hmm. dapat talagang totoo sa inyo.
0: Yes.
1: Ayan, o, sabi mo, ito na nga, iba na nga ang kwento ng 2025.
0: Uh-huh.
1: So, you managed to actually win the major title. Ikaw ba confident ka nun na mananalo ka? Ito ha, yan.
0: Siguro mga 80%.
1: Ay?
0: Oo, 80% lang, Coach Mike. Kasi, well, ganun naman talaga eh. In any pageant, kahit sinong tanungin mo na official candidate.
1: This is it.
0: Oo, hindi sila magiging confident na yes, ako mananalo. Oo, kasi nakikita mo sa mga kasama mo kung may mga talagang angat sa'yo.
1: Uh-oh.
0: Totoo yan.
1: Correct.
0: Totoo yan.
1: Uh-oh.
0: Talaga mapapaisip ka, ay, ang galing niya. May ganito siya. Ako wala. May comparison. So, 80% lang. Pero nung finals night, nung coronation night na, talagang kinilame ko na okay, sige, akin na to. Ganun diba? Yun. So, on the day lang. And then, nung nag-start na yung Q&A, sabi ko, yes, akin na to. Parang gano'n.
1: Umuwi pa rin naman, syempre, kapag ano, alam mo yung pack na pack yung Q&A mo, correct, diba? Mm-hmm. And then when you finally won, Miguel, what changed about you?
0: Ang dami, Mike. Ang daming nagbago. Especially yung mga tao sa paligid mo. No, it's very good experience kasi ang dami kong nakilalang tao na involved sa community natin,
1: yeah,
0: na talagang dedicated to help our community, mm-hmm, katulad ng Love Yourself,
1: yeah,
0: 'di ba? Patuloy yung pagsuporta nila sa LGBT community for sexual health services, uh-oh, HIV awareness and all, which is, alam mo, malaking, yeah, issue sa community natin 'yan. And then I also had a chance na parang mas maging involved sa animal welfare advocacy. Kaya kinuha, kaya I also work with Philippine Animal Welfare Society.
1: Mm-hmm.
0: No, and then I also had a chance na makatulong sa Golden Gays. Sila yung mga elderly gay men, na parang they don't have any family na makasama, yeah, sa pagtanda nila. So masarap sa feeling na ang dami mo natutulungan ng mga NGOs.
1: Because of that platform.
0: Yes.
1: And I am so sure, Miguel, moving forward, mm-hmm, here, sorry, you had to represent the Philippines. And to be honest, mm-hmm, it's not an easy responsibility, correct, to wear the Philippine sash, mm-hmm, in a country na sobrang fanatic ng mga pageant. How did you handle the pressure then?
0: Okay, so sinungaling naman ako, Mike, kung sasabihin ko na wala akong naramdaman and I don't have any pressure right now, di ba? ang taas ng pressure.
1: Oo,
0: kasi
1: naman,
0: we are the host country.
1: Oo.
0: So, alam rin natin yung mga Filipinos.
1: Iba rin yun.
0: Oo, mga Filipinos, mataas yung expectations nila sa'yo, you know, which is talagang na-realize ko, totoo talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinakamahirap pang part doon, Coach Mike, is that hindi ako nakalipad ng ibang bansa. Charit!
1: Beijing, Mr. K-World, pwede naman po siya mag-host, di ba?
0: Oo nga, kasi ka dito ginanap. Uh-oh. And nung hindi ko pa alam na na tayo yung host country, sabi ko, yes, makakalipad ako for free.
1: Oo,
0: na ibang bansa.
1: Ngayon, pero Miguel, nabanggit mo yan, yung pagiging host country, no?
0: Mm-hmm.
1: Kasi kadalasan, kapag nanalo daw ang delegado, mm-hmm, ng isang host country, lagi sinasabi, luto.
0: Diba?
1: Hindi ka ba natakot doon?
0: Actually, hindi. Kasi confident naman ako na gagawin ko yung best ko during the competition. And kung may mga taong nag-iisip ng ganun, well, bahala sila. Pero hindi naman lahat ng ginaganap na pageant dito sa Philippines na international na nanalo yung delegate natin, di ba? So yes, may mga times, siguro bibilang, pero hindi naman lahat.
1: Saka feeling ko naman, alam yung case-to-case basis yan. Mm-hmm. And people would always have something to say,
0: correct,
1: kapag hindi nanalo yung manok nila, mm-hmm, di ba? Ganun, mm-hmm, lang naman yon.
0: Yes.
1: So ito, going into this international pageant, Miguel, what did you do differently na hindi mo ginawa nung national pageant?
0: Ah, okay. Marami, Mike. For example, the training. Oo. Kasi since it was an international pageant, kailangan mo talagang mas lawakan yung wisdom mo when it comes to the issues na nangyayari internationally na involve the LGBT community. Yes, oo. Dapat aware ka sa mga updated issues, sa mga nangyayari sa community. And then, aside from that, dapat yung training mo, the personality development, the pasarela, the Q&A, dapat mas matindi siya. Kasi, to be honest, hindi po basta-basta ang mga makakasama mo sa international pageant.
1: Oo.
0: They are very amazing and respected people from different
1: hindi
0: parts of the world.
1: Hindi ka ba na insecure nung una mo sila nakita? Kasi nakikita ko, lalo na syempre, ibang mga lahi naman, ang mga katawan naman nito at mga height nito para mga higate. I mean, matangkad ka na, pero yung ibang tao talaga, when I saw them, parang, hala, hindi ba siya intimidating?
0: Well, kapag magkakasama na kami on stage, joke lang, talagang mararamdaman mo yung superiority nila when it comes to physical appearance, the height, yung skin texture nila.
1: Correct.
0: Pero, syempre, hindi tayo magpapadala sa ganun. Kaya may ginawa tayong technique dyan, Mike. Every time yung activity kami, I wear 3 inches heels.
1: Matangkad na po siya, mga ka-rainbow.
0: Yes, kasi 5'11 ako. So, plus 3 inches. So, nasa 6'1
1: na. Bakit ano ba yung mga height nila?
0: Ay, meron kaming 6'8 dun.
1: Oh my God.
0: Oo, 6'8", 6'2", ayan, yung mga taga-Europe.
1: Saka normal lang sa kanila yun.
0: Normal lang sa kanila yun. So, syempre, hindi tayo kailangan magpahuli. Mm-hmm. Kaya every time, lagi tayo naka 3 inches.
1: Tandaan, kailangan po natin ng 3 inches. Ayan. Pero again, sabi mo nga, hindi naman nagpahuli. Eh, hindi ka naman talaga nagpahuli because you landed in the top 7.
0: Correct.
1: Diba? Take me back to that journey naman. Nung top 7 ka na, eto, uulitin ko yung tanong, did you feel that you were going to win still? Kasi nakita mo na shortlist na eh. Saka iba na yung labanan, no? Sabi correct mo nga, iba na pag magkakatabi kayo sa stage. What was your feeling then?
0: Nung nasagot ko na yung first question, I was confident na papasok ako sa top 5. Pero, Mike, it all depends kasi talaga sa board of judges. Kung ano yung sa tingin nila na tama para sa top 5 or sa last cut. Okay?
1: Yan. Gusto ko yan.
0: Ngayon, kung ikaw, para sarili mo, ginawa mo na yung best mo, masaya ka naman. Pero, we have different levels of understanding and appreciation kasi.
1: Totoo naman.
0: So, yung mga judges, iba-iba rin yan, di ba? So, hindi mo masisisi yung mga judges or yung
1: kung sino man yung nag-select. Kung iba yung pinili or whatsoever. Pero, based on your experience sa mga ganyan, di ba, sabi mo nga, it's very subjective. Dapat nga ba na ganun sa tingin mo ha, no shade mga ka-Rainbow, na ganun ang approach ng mga judges? Na kumbaga parang, ano nga ba hinahanap nila pagdating sa pageant? Kasi merong iba may prototype na. O, kailangan ganito itsura, di ba? Ganito itsura, ganito magaling sa Q&A, ganyan-ganyan. Pero iba talagang parang, ay, bakit yan? Or surprise, ganun. Ano sa tingin mo?
0: Well, depende talaga yan, Mike, sa ano eh, sa hinahanap ng organization.
1: Ano ba hinahanap during that time?
0: As far as I know, ito yung kakaiba yung kanyang advocacy. No? Kung ano ba yung kaya niyang i-offer sa community natin. Mm-hmm. Something different. Mm-hmm. And when...
1: Yung fresh thing.
0: Yes. Oh. So, when Italy won, Italy kasi, si Julio, ang ganda talaga ng advocacy niya, which is chemsex.
1: I like it that you're acknowledging
0: the
1: winner. Kasi mga ka-Rainbow, yung iba pagka na-loss na, wala na rin.
0: Oo nga, hindi na minimension yung pangalan.
1: Oo, hindi na minimension ang pangalan.
0: Pero yes, kasi nung during our time, talagang yung brotherhood, yung companionship ng mga delegates noon, talagang solid siya. Kaya nung may mga nanalo na, oh, congratulations, walang hard feelings sa amin.
1: How did you feel nung hindi ka nasali sa top 3?
0: Very upset.
1: Meron ka ba video na nakita ba nila yon or did you just keep it to yourself? Because it's hard to ano ha, mga ka-Rainbow, to keep those emotions because we have expectations, diba?
0: Totoo. Well, right after nang hindi kami well, si USA din yon, we were not called sa top 5. So at back sa backstage for a couple of minutes, nagyakapan lang kaming dalawa.
1: Aww.
0: Eh, si USA kasi, very happy tao. Ang taas ng energy niya. Pero dun ko lang siya nakita na sobrang baba na energy.
1: Oo. May expectations. Kasi,
0: oo, may expectations
1: kami. What was
0: your
1: biggest concern then? Nung time na yon
0: na hindi ako pumasok.
1: Oo.
0: Yung
1: unang po, kasi syempre, ang dami na expectations niya. Eh.
0: Oo, yes.
1: Pero yung pinakamalaki na parang, gosh.
0: Oo. Siguro yung... pride ng Philippines.
1: Iba, no? Mga ka-Rainbow,
0: iba talaga.
1: Promise.
0: Iba yung kapag inaasahan ka ng mga kapwa mo Pilipino na magkakaroon ka ng kahit title or the crown, pero unfortunately, hindi mo nakuha. So, yung disappointment, talaga mataas yung level. Pero, couple of weeks, no, ano mo na eh, matawag dun.
1: May embrace mo na siya.
0: Kasi may mga tao din na nagko-comfort sa'yo. Kaya that's very important din na yung support system mo is solid.
1: Yeah, nababanggit mo yung support system and brotherhood kanina.
0: Yes.
1: Apart from those, what did you like best about your experience competing internationally?
0: Well, the experience na talagang hindi ko makakalimutan is yung mga bagay na natutunan ko from other delegates. Kasi from different countries sila. So, I was able to learn some other cultures, traditions, and yung mga issue sa mga community nila, sa mga bansa nila. Uh-oh. Yung mga...
1: Ang sarap sigurong pumunta sa mga bansa nila.
0: Oo, tsaka nagsabihan kami, oh, pagpupunta ka sa Agueto Basa, just let me know and I'll take care of you. Yeah. Parang ganun.
1: Babolunteer po ako.
0: So, yun yung maganda. The brotherhood, the connection, and yung mga stories na narinig mo mula sa mga taong to, yun yung talagang tatatak sa akin.
1: Uh-oh.
0: And of course, yung mga tao rin na tumulong sa amin all throughout the competition, yun yung mga may embrace mo talaga ng ano, lifetime.
1: Since you loved the experience so much, mm-hmm, and ayun, sabi mo nga, nag-top 7 ka naman, then you've already won Mr. Gay World Philippines 2025, mm-hmm, naisip mo bang sumali uli ng iba pang pageant to continue that, mm-hmm, mali mo, top 7, top na ulit. Diba?
0: Well, as of now, Mike, parang hindi ko pa nakita yung sarili ko joining other pageant. And when it comes to gay men competition kasi, Mr. Gay World Philippines na yung pinaka-highest dito sa atin eh.
1: Mm-hmm.
0: As far as I know, ha, yes. Uh-oh. So, I don't have any plans to cross over sa mga straight male pageant.
1: Bigla ko naisip lang, Miguel, no? Ang Mr. Gay World Philippines, mm-hmm, only caters ba sa mga medyo mask and effeminate guys, yung ba yung ano niya? Kasi meron din po tayong pageant for trans, eh.
0: Yes, correct.
1: So, Miss International Queen.
0: MIQ.
1: Mm-hmm. Oo, so, ganun ba? Meron ba specific na, ano, just to be clear pa sa mga listeners and viewers?
0: Most probably, yes.
1: Okay.
0: Oo, for so, fem and na, ano, masculine gay men, yun talagang kinikater ng organization. Kasi kung trans ka, or parang
1: sa ibang
0: competition ka na...
1: It doesn't mean na hindi po siya inclusive, ha?
0: Oh, yes.
1: Oo, may iba-iba lang po talaga.
0: Platform.
1: Platform for people.
0: Yes, kung transgender ka, well, you can join the MIQ and some other competition. Pero if you're a gay man or a femme guy, you can actually join Mr. Gay World.
1: Ayan. O, sabi mo nga about joining na tayo ngayon. Uh-huh. Ikaw, wala ka ng plans so far, di ba? Or wala na talaga, period.
0: Yes. As of now. I'm not closing my door. Pero why kasi ano eh, parang naisip ko, why should I put myself in a boiling water? Kung alam ko naman na mapapasok ako sooner or later. Mm. Kasi para sa akin, ano, yung male pageant is for straight guys. Diba? And it's hard to pretend that you are straight.
1: Ano, mag-launch uli ng isa pang ano, for LGBTQIA+.
0: Oh, let's see. Diba? Tingnan natin.
1: Oo, kasi if it's something that's close to your heart and you feel that your, you know, advocacy is really deserving to be put on that global stage and be heard, why not?
0: Oh, yes.
1: Sige. Nandiyan na tayo sa part na yan. What can you say about doon sa mga tao, ano, Miguel, na sumasali year on year?
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, may mga kilala naman tayo na, halimbawa, hindi nanalo this year, sali next year, hindi uli nanalo or nag-runner-up, sali uli.
0: Mm-hmm.
1: Anong take mo doon?
0: Well, based on my experience, kasi twice nga ako sumali, di ba, Mike? At isa manalo nga tayo, eh. Two consecutive years. Pero on the second year, talaga nakuha na natin yung crown.
1: Oh.
0: Well, dun sa mga brothers and sisters natin na parang patuloy pa rin, na sumusubok, I salute them, to be honest. Oo, Coach
1: kasi
0: Mike.
1: Kasi mahal.
0: Oo, mahirap, di ba? At mataas yung risk.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, ang comment ko lang dun is that, yes, I salute them, no? Sila yung mga tao na competitive, na hindi talaga tumitigil hanggang...
1: Well, what do you think makes them do that over and over again? Parang ano sa tingin mo yung psyche doon? Kasi ako hindi ko ma-figure out on a personal note na parang, okay, natalo ka na let's say 3 times.
0: Okay.
1: Why join the 4th time? Parang sa akin kasi pag ano, redirection eh, di ba?
0: Well, siguro gusto nilang mapatunayan sa sarili nila that they can do
1: it. And we have to respect that.
0: Yes, And then sa mga tao rin, parang umiikot na rin dito yung pride, Mike, no? Na a lot of people na parang negative na yung sinasabi sa kanila to stop it na. Pero sa isip nila, no, I can do it. So sali ako ulit. Parang ganun. Yun na yung parang nananaig sa emotions nila.
1: Ako, I salute them also, no? Siguro ako lang naman din na para I've always believed in redirection.
0: Correct.
1: But it's not about giving up, ha? It's about embracing the space you're in and just see if it's really for you pa or hindi na.
0: Mm-hmm.
1: But on that note, Miguel naman, dito, if you were given a chance to change one thing about yung LGBTQIA+ pageantry, ano yung babaguhin mo? Bilang a contestant na before and a winner also.
0: Mm-mm. Siguro yung fairness when it comes to supporting from the brands. Kasi, oo, kasi sa pageant namin as gay men, talagang to be honest, open naman kami dito na hirap yung organization to find brands na susuporta for gay men. Unlike sa mga transgender pageant, sa mga female and male straight pageants, mabilis yung pag-support ng mga brands sa kanila. Kasi tayo naman as gay men, we have our own stories. We have our own advocacy and mission for the community. So why not supporting us as well?
1: I think, Miguel, on that note, and I'm speaking based on experience, I really don't think that it's about the gender of whoever's involved in the pageant.
0: Correct.
1: It's really about positioning the pageant and alam mo yung packaging it. Kasi individually, ang dami naman natin LGBTQIA+ community members, pero outside of the pageant, ang dami nating sponsors, di ba? So I really think para sa mga pageant owners ng LGBTQIA+ franchises, baka it's how you package it, di ba? Baka let's do away with the thinking na ay kasi yung gender involved. Because individually, dami po natin sponsors, di ba? So I think that's something to, you know, think about also moving forward. But I agree also with the context of fairness.
0: Yes.
1: Sige. Oh, Miguel, ito naman para sa mga listeners and viewers natin who may be interested in joining their first national pageant or barangay pageant man yan, ano yung maibibigay mo advice para sa kanila?
0: Ayan. So, sa lahat ng ating mga viewers and listeners ngayong umaga nako, if you're planning to join or to enter the pageant world or if you're competing right now nako, all you have to do is to ask yourself, why you are doing that? Ano yung magiging benefit mo? Ano yung magiging mission and vision mo for the community? Kasi kung alam mo yung reason kung bakit ka nandyan or bakit ka papasok sa mundo ng pageantry, it will be easy for you to know the answers. At syempre, mas malalaman mo din kung ano yung mga dapat mong gawin, dapat mong ihanda, ano, physically, mentally, emotionally, and financially.
1: Yes.
0: Yes. So, pag nalaman mo why mo, it's very easy for you to continue, no, the journey. And yes, darating yung time na there will be failures, objections, mistakes, pero embrace mo lang yan kasi it's part of the journey. Kung nagkamali ka, huwag kang ma-frustrate, di ba? Kasi you will, ang mahalaga dyan, matuto ka from the mistakes at lahat ng lessons na natutunan mo along your journey. And then, in the near future, kapag sasali ka ulit, okay, so ma-apply mo na lahat ng mga natutunan mo. So, yun lang.
1: Ayun. Maraming salamat, Miguel. How can they get in touch with you para sa mga taong gusto magtanong or i-follow ka?
0: Yes, yes. You can actually reach me sa mga social media platforms ko, Facebook, Instagram, TikTok. It's Miguel Hermina. So, madali rin nyo lang makita yan, guys. So, I hope to see you and to talk with you, mga ka-Rainbow.
1: Ayan. Maraming salamat, Mr. Gay World Philippines 2025 and Top 7 of Mr. Gay World 2025, Miguel Hermina, for joining us today. Ayan mga ka-Rainbow, tapos na ang ating episode for today. And I'm sure ang dami yung napulot na magagandang tips mula kay Miguel, no? And gaya ng dati, mag-share din naman ako ng mga napulot ko sa discussion namin. O yan. Una-una siguro, yung sa mga sumasali ng pageants, ganyan. Alam nyo, saludo na ako sa inyo. And whatever it is, the result, I mean, di ba, win or lose, you should always be proud of yourself because not everyone has the guts to even allow themselves to take up space. And you are serving as a beautiful example for the rest of us. Kaya, mabuhay kayo doon. And then number two, ang isa na tumatak din sa akin is yung pagkakaroon na advocacy. Make something bigger than yourself. Diba? Always revert back to your why. Why are you doing all this? Because when you anchor yourself to your purpose, no matter what the results may be, pagdating sa pageantry, you can never go wrong. Ayan, maraming salamat mga ka-Rainbow! So, pag na-miss nyo itong episode na to, ay mapapanood nyo pa rin sa Rainbow Radio Facebook page at sa Radio Magazine 1278 AM Facebook page para sa mga replay. Pero much like before, laging tandaan, anuman ang pinagdadaanan, kaya nyo yan dahil walang iwanan. Dito sa Rainbow Radio, belong kayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, hanggang sa muli mga ka-Rainbow! Kita-kits next week! Bye!
11: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
28: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
28: This is a public service announcement.
31: Public service announcement
28: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas,
31: Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
28: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
28: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
28: from PBS,
31: Presidential Broadcast Service,
28: and Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
18: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
19: Fake news yan! Mali!
20: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
19: Fake news yan! Mali!
21: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
19: Fake news yan! Mali!
22: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
27: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
31: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
32: 66 Informasyon.
31: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Hello and happy Saturday sa ating lahat. Ako po ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial from the Philippine Psychiatric Association. And I would like to greet everyone a happy day, happy morning sa lahat. It's nice to be back at dito live sa studio ako today. At tayo ay nasa ating episode 68 na po. No? Grabe, ang bilis po ng panahon. Kamusta po kayong lahat? I hope you are all doing well today. At sana ay nasa maganda, no? Nakakalusugan tayong lahat po. So on behalf, bago tayo magsimula, no, kasi napakaganda ng ating topic for today on academic stress. Nasistress na ba ang ating mga kabataan? Mamaya po pag-usapan natin ang stress tungkol, no, or among the mga students natin, no, yung mga kabataan. So but before we start, I would like to thank on behalf of the Philippine Psychiatric Association, thank you very much sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services Officer in Charge Alan Alianige, Radio Magazine Station Manager Miss Marinella Texon, Technical Team Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, Camille Umali, sa ating Executive Producer Jared Moreno, and Stinger Voiceover Mitzi Colleen Aguinaldo. At na-mention ko kanina na ang pag-uusapan today ay tungkol na sa academic stress. Alam nyo ba, kapag tinatanong natin ang isang college na student kung kamusta na siya, madalas ay pare-pareho ang sagot. Ano nga bang sagot usually? Busy, pagod, marami lang talagang ginagawa. Tama ba? Pwede kayong mag-comment. In fact, sa ating Facebook Live, naka-live tayo today, sa Radio Magazine na Facebook page. So, sometimes, minsan, hanggang doon na lang, no, ang kanilang usapan. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod ng kanilang salitang busy po? So, ano nga ba? Kasi baka ang hindi natin nakikita ay isang student na natutulog lamang ng 4 oras. Naranasan nyo nun ba yun? 4 oras lang ang tulog. At dahil siguro ang mga students natin ay sunod-sunod na ang kanilang mga requirements. Maaari na ang isang bata ay sabay-sabay niya na iniisip ang thesis, org work, internship applications at kung paano makakatulong sa kanilang mga pamilya. Or ang isang student naman ay mukhang okay sa panlabas pero gabi-gabi pala ay nagtatanong sa sarili, kaya ko pa ba? Kayo po, kaya nyo pa ba? So I hope na tayong lahat ay we participate in today's discussion. Ang academic stress, in fact, ay something na almost every family has experienced. Whether tayo ay estudyante, or kung tayo ay mga magulang, teacher, mentor, or even mga employer na magwe-welcome ng mga fresh graduates sa ating workplace. So ang stress ay in fact, hindi naman siya kalaban natin. It's okay, di ba, to feel stressed. It's normal. Ang stress ay isang parte ng ating buhay. In fact, a certain amount of stress ay maganda kasi it motivates us, it pushes us to grow. But, kailan nga ba nagiging ang healthy na challenge ay nagiging unhealthy na pressure? Sometimes, di ba, na-feel natin ang pressure, but nakakaya, but sometimes hindi na siya nagiging healthy. Na? So, when does striving to do our best become suffering? At paano natin matutulungan ang mga kabataang patuloy na lumalaban habang hinaharap ang mga inaasahan ng paaralan, pamilya at ng maging kanilang mga sarili? Kasi sometimes the pressure can come from oneself din, di ba? So samahan niyo kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayong magtanong ng live. Please message us lang, mag-comment sa ating Facebook page ng Radio Magazine 1278 AM to participate in today's discussion. And let's make this a meaningful conversation together. At para mas maintindihan natin ang mga realidad ng buhay estudyante ngayon, kasama natin ang isang college student na magbabahagi ng kanyang mga experiences at observations bilang bahagi ng Generation Z. Mamaya tanungin din natin siya ano nga ba ang mga characteristics na ng Gen Z. Narito siya bilang isang kabataan na handang magbahagi ng kanyang kwento at marahil ay kwento rin ng marami sa atin ng mga nakikinig today. So please welcome our very special guest today, ang aking pong anak, si Juancho. Hello Juancho, maaari ka magbumati sa ating mga listeners and viewers.
4: Magandang umaga po sa mga tagapagkinig na Radyo Magazine. Ako po si Juancho Rifarial, ang minamahal na anak ni Doktora Rifarial.
3: Thank
4: Maraming
3: you.
4: Salamat po sa pag-air sa akin dito.
3: Yes, oo. Kasi magandang pag-usapan natin to today, no? Kasi ang topic natin is about academic stress. Ang daming makaka-relate nito, no, Juancho?
4: Yes,
3: so, magsa-start tayo, no? Na kapag iniisip ng maraming tao ang college, iniisip nila, di ba, classes, exams, graduation na upcoming or pending graduation. Pero feeling ko, mas complicated ba or komplikado na ang college life ngayon.
4: Yes po.
3: Yes. Yeah. So, kung ilalarawan mo, Juancho, ang isang ordinary na linggo ng isang graduating na student, ano ang, how does it look like?
4: Sa isang graduating na student, marami kang binabalanse sa isang binibigyan na takdang panahon. Maaaring ito ay ang thesis mo, ang practicum mo, o itatawag natin na OJT, yung mga natitira mong kurso, at meron din tayong uncertainty na ay, makukuha ko ba yung klase na to? Ay, mabibigyan ba ako ng slot dito kasi kailangan ko to para maka-clearance for graduation? Siyempre, meron rin tayong pressure na sumunod sa mga deadlines o di kaya sa mga last dates for applying for graduation, for a certain status. Depende na po ito sa institution natin. At para rin po sa iba natin mga kapong mag-aaral, meron po tayong iniisip siyempre ng mga opportunities po sa trabaho, kung ano po mangyayari pagkatapos ng graduation po natin. May mga iba nga po kumukuha ng voluntary work bilang isang intern, bilang isang OJT extension po nila. Katulad ko po, no? Ako nag-apply rin po ng ganitong oportunidad. At para rin po sa iba, syempre may pressure rin po na ihulmain po ang ating schedule sa mga already existing obligations natin, di tulad ng mga trabaho, pamilya, at iba pang mga kampanyang. Kulang siguro po sabihin natin na 8 oras po yung ginagastos po natin bawat araw sa pag-aaral. Kasi syempre po, meron naman dyan yung oras na nilalaan mo sa pag-review ng materialis mo. May oras ka na nilalaan para sa pag pag-prepare sa ibang projects mo di kaysa pag-asikaso ng mga papeles, dokumente mo para ikaw yung makagraduate. Kaya po, wala po talaga tayong tinatawag na ordinaryo. Kung hindi, talaga po, mayroon po tayong ginagawa dapat na routine para sa mga ito.
3: Mm-hmm. Thank you, Juancho. No? So, marami kang parang sabay-sabay yes, na naninanavigate. No? Hindi lang talaga siya about academics but pati yung mga extracurricular activities. Yes, so, ano yung mga pressure na hindi nakikita ng karamihan? Aside from ACADS, may mga bagay pa ba na maaring dala ng isang estudyante araw-araw? Aside from, kasi pag sinabing academic stress, baka ACADS ang iniisip. But sometimes it can, have stress then sa ibang mga bagay.
4: Yes po. Mm-hmm. Ayun, salamat po sa tanong po na yun, no? Personally po kasi, isa po akong estudyante ng isa po akong inhenyero po. Department of Engineering po ang aking home department po. College of Engineering rather, Department of Computer Science. Isa po sa mga pressure na nararamdaman ko po sa ngayon ay yung uncertainty po o yung pangamba na ano bang mangyayari pagkatapos kong graduate? Yung bang mga nagawa ko ngayong kolehiyo ko, may saysay ba ito? Makakatulong ba ito sa paghanap sa akin ng trabaho? O di kaya eh, baka mas maging hadlang lang ito na sana ay ginamit ko na lang yung oras ko sa ibang bagay. Sana pala mas sineryoso

0: lang na natupag no undergrad business, dito ako ngayon, hindi pa ako gumagraduate. Siyempre, nape-pressure ka rin na hindi lang sa anong iisipin ng mga kaibigan ko na mamalalapit sa akin, kundi siyempre sa pamilya, sa mga minamahal mo. Meron ko expectation or meron kang expectation sa sarili mo na mag-perform ka, na ang pag-aaral mo ay bilang isang form of gratitude sa mga minamahal mo. Kaya nangangamba ako personally na ginawa ko ba lahat ng kaya ko para maging proud yung mga taong malapit sa akin? Did I make myself worthy of my current achievements? Parang meron po tayong tinatawag na imposter syndrome po. Yun, napapaisip ka rin na talaga bang deserve ko lahat na napagdaanan ko, di kaya deserve ko yung mga gantimpalang na ibigay po sa akin.
1: Wow! Napakalalim no, no, Wancho. But isang talagang nag-stood out doon is yung the uncertainty.
0: Yes,
1: which is, in life, talagang pag merong uncertain na isang bagay, ay parang we might feel anxious. Parang sometimes nahirapan tayong mag-focus or to plan kasi because of that uncertainty, para ang dami natin iniisip about the future. So Wancho, ano lang tayo, no? Na, na-mention ko kayo sa introduction na parang 4 hours sometimes, no, ang tulog natin, kung makakatulog. Ikaw ba, personally, kasi narinig natin na marami kang ginajuggle. ano ba, how does it look like sa mga kabataan ngayon, yung tulog, yung sleeping patterns ninyo?
0: I can speak from experience na kung anong oras ng tulog na hindi mo nakakamit sa inyong tahanan o sa dorm man po natin, for some reason, nababawi rin to sa mismong silid-aralan. May mga iba po sa amin, natutulog na lang sa likod ng klase dahil hindi na talaga kinakaya yung workload. May iba po, may kita mo na nasa hallway ng mga gusali na natutulog na lang po dun sa library po. Tulad ko, natutulog na lang po ako sa library. Yung sinasabi po natin 4 hours po ng tulog, medyo unrealistic po siya. Kasi in reality, sa totoong buhay,
1: hindi pwede.
0: Mas konti pa nga yata siya.
1: Na-try mo na ba yun, yung wala ka talagang tulog buong gabi?
0: Yes po, yes po. And even before graduating pa rin ako, before graduating ako, naranasan ko na to ng 3rd year ako. Ang tanda ko po nun, parang hanggang alas 2 na dapat na madaling araw yun, tapos na sanang araw ko, bigla may dumating pang ibang requirement. Ipapasok po ako noon alas 6 na umaga, so ginawa ko po yun. Na talagang normalan po yan siya. Pero kung pinagpala naman po kami estudyante, nababawi rin po naman po namin itong oras ng tulog later on sa mismong araw na yun.
1: Kailangan lang siguro din hanapin yung mga time na pwede kang mag-nap.
0: Yes,
1: baka ganun. Yung, although kahit hindi talaga siya tulog na mahaba, but we can take naps in between. No? Kasi pag college, alam natin na may mga vacant na walang subject tayo. Hindi siya parang tuloy-tuloy, no? Iba ang schedule ng college. I think na para sa iba versus sa kung high school or elementary. Na sunod-sunod. Sa tingin mo, Wancho, ano ang mga pinakamalaki or pinakasignificant na ng mga misconceptions ng mga generation, halimbawa, generation namin? Kasi na-mention ko kayo na sa introduction, ikaw ay Gen Z. Tama ba? Gen Z.
0: Oo.
1: So sometimes, ang mga generations na, ang mga magulang na mga Gen Zs ay mga millennials, maaari also Gen Xers, or maroon pang iba, no, na mga boomers, di ba?
0: Yes,
1: so, ano ang mga misconceptions na mga nakakatanda tungkol sa mga buhay, sa ating buhay estudyante ngayon?
0: Naku, magandang tanong po to kasi in reality, marami talaga misconceptions po eh.
1: Yeah.
0: Pero may isa talaga pong tumatatak sa akin, most especially recently po, na kahit ako, parang nagiging victim na rin ako sa misconception na to. In the sense na pag tumitingin ako sa mga lower batches, parang ito rin mismo iniisip ko.
1: Mm-hmm.
0: Ito yung misconception na yung mga mas bata ngayon, yung mga mas bata, sorry po doc, pero yung mga mas henerasyong sumunod po sa inyo, kumbaga, mas madali po yung pag-aaral nila kasi ang dami na pong resources online.
1: Like gadgets. AI.
0: Yes, correct po. Isa po siyang misconception, lalo na po para sa akin, kasi ang ginagawa naman po ng ating mga paralan po, ang ating institusyon, ay syempre isi-scale po nila o itutugma po nila yung workload sa kung anuman po merong resource na meron sa mga kinabataan ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Halimbawa na lang po sa aming mga laboratory works. Dahil nga po, laganap na po yung AI, laganap na po yung bibigay mo na lang yung gusto mong gawin, sana po bahala. Ang ginagawa po ng ibang mga laboratory sa amin, talagang either bawal kami mag-cellphone, bawal kami mag-computer, bawal namin i-uwi yung lab work, syempre.
1: Yes.
0: Pero kung hindi naman yung iba, i-encourage na lang na gamitin mo yung AI, pero kailangan mas malaki ang output mo, mas...

0: naman comprehensive, pero mas malawak yung field of scope of field po ng outwork po namin. Halimbawa, sabihin rin naman po, ay sorry po, pero sabihin rin po nila na, eh kami nga po dati, library, hanapin, i-indexing mo pa yan, yung mga duodecimal number. Ngayon po, sabihin mo mga oo, meron kayong mga online libraries rather po, hindi naman po siya simpleng instant na kiklik ka lang, nasa iyo na. Siyempre, may proseso rin po ito kailangan pagdaan. Minsan may kailangan ka pambayaran kung wala po kayong institutional account para sa mga gatong resources. Although, mas naging digitized nga po karamihan sa mga resources po namin ngayon, mas naging laganap rin po yung misinformation and disinformation. Kaya kailangan mas vigilant rin po yung mga generation ngayon sa mga na-access po namin na resources at kaalaman po.
1: Yeah. So parang with technology, ay mas lumalawak din ang expectations.
0: Precisely po.
1: Sa mga kabataan. Kasi yes, wala siya noon. So parang iba talaga. We cannot compare. Yes, no? Parang ganun sa, siguro. We can never compare ngayon because with the advent of technology, the digital world, mas lumalawak din ang mga requirements ninyo, na? And na-mention mo kanina yung AI, na naisip ko lang tuloy. Kamusta? Anong ano mo with AI use? Mas nakaka-ano ba ito? Helpful ba? Kasi sa kurso mo nga, no, sa engineering, yes, in or in general siguro, ano ba ang may benefit ba siya? Or sometimes ba, we need to be, na-mention mo nga, be careful also, be vigilant.
0: Po. Ayun, tama po. Tama rin po yung sinabi ng doktora, we have to be vigilant po. Meron naman talaga pong definite na, kumbaga, tinutulong si AI sa buhay po namin. Pero hindi po natin kasi siya pwedeng gamitin tagapagpalit sa primary source of information po natin, di tulad ng textbooks, instructor lectures, and other hands-on fieldwork rin po syempre. Nakakatulong po yung AI in the sense na pwede natin siyang ang kailangan natin isaalang-alang po ay ang effectiveness po ng AI nakasalalay rin po sa kung paano po tayo bilang tagapaggamit nito ay masasalaysay po natin yung sa loobin natin o iniisip po natin sa AI. AI only works with the initial prompt of the user, and kung gaano po ka-effective, ka-klaro at madaling itindihan yung prompt na to, yun lang rin po yung mababalik ni AI sa atin. So yun nga po sinasabi ko po, ang AI pwede siyang gamitin sa manners tulad ng pagbibigay ng counter-argument sa essay mo. Halimbawa, may sinulat ka ng essay, sabihin mo, AI, sa tingin mo ba may flaw o di kaya may butas tong argumento kong to? Mag-iisip si AI, babasahin niya essay mo. Pero mahalaga, meron ka na dapat na essay nung una pa lang. Sa coding work po, hindi ka naman pwedeng first year ka, AI mo na lang lahat.
1: Hindi ka matututo niyan.
0: Sabihin mo mang, ay, sa trabaho kasi pwede ka na nag-AI. Ay, sa ganito kasi di naman nila chinecheck. Hindi po ganun. You need to have the set of skills for you to properly apply yung mga learnings mo with the help of AI.
1: Set of skills. Yes. Very important yun. Kasi paano ka nga naman matututo kung sa start pa lang, AI ka na?
0: Precisely.
1: Oh, although ako, pag nagpapa-exam ako sa aking mga estudyante, bawal talaga ang AI. No? Kasi ako ay isang guro din po. So talagang no gadgets, no laptops, no cellphones, no any form of devices. Even smartphones. No? Pinagbabawal ko yun pag ako ay nagpapa-exam. On the spot silang handwritten.
0: Yes,
1: yung kanilang exams dapat. And binabasa ko yun isa-isa. Now, na-mention din kayo na Juancho about stress, no, sa mga kabataan. Paano personally ikaw and siguro sa mga kaibigan mo rin, paano mo nasasabi kung ang stress ay ito ay nagpo-push pa sa akin, nagmo-motivate pa sa akin to do my best versus ito ay kung ito ay nakaka-apekto na sa iyo, be it personally, sa mga relationships mo, sa mga gampanin mong iba, no, sa buhay.
0: Ayun, magandang tanong rin po ito. Personally po, nararamdaman ko ng sobra-sobra na stress kapag na-realize ko na bahala na. Kung ano mangyayari ngayong araw na to, bahala na. Doon ko po naiisip na sobra-sobra na stress kasi meron naman po tayong tinatawag, di po ba doktora, na stress na motivational stress, productive stress.
1: Productive.
0: Meron po yung naudyohin ka na ayusin mo to kasi kailangan mo to para graduate. Ayusin mo to kasi ito na yung thesis mo.
1: Yes.
0: Pero pag nawala yung tumutulak sa'yo na iyon, pag nawalan ka ng pakialam, kumbaga, sa iyong gampanin, sobra na yun. Kailangan mo na mag-step back. Kailangan mo nang dumahan-dahan, tansyahin mo na maigi yung mga ganap sa buhay mo, sa mga paligid mo, at reassess mo na kaya ko pa ba itong i-handle o meron ba akong pwedeng gawin na mapapadali yung isipan buhay ko ngayon.
1: Ang ganda nun, no? The difference para sa'yo, kung ano yung nafe-feel mo at ano ang nangyayari. Yes, diba? Yung, ang in-emphasize mo doon is yung impact,
0: yes,
1: on
0: po.
1: You and on sa mga gampanin or tungkulin mo sa buhay.
0: Yes po. Opo. Thank you po.
1: Okay. Sa tingin mo, anong reason na may mga students na hirap silang masabi ang kanilang mga emotions na nahihirapan na pala sila or parang difficult for them pa to share na hirap na sila, no? Hindi lang siya yung the stress na normal but siguro distress levels maybe.
0: Siguro po, in my honest opinion, it could be that students nowadays have it hard to trust their peers. Hinahirapan silang magkaroon ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanila, most especially mga coursemates nila. Kasi meron po tayong tinatawag na fear of judgment.
1: Yes,
0: matatakot
1: correct.
0: Na ikaw, matalino ka no high schools, ngayon ganyan ka na.
1: Mm-hmm.
0: Parang may ganun po kasi tayong fear. Kundi man po sa kaklase, syempre po sa mga minamahal natin sa buhay, sabihin sa'yo, ako nga. Diba yung point linyahan na iba dito na, ako nga. Yung panahon ko, ganyan. Diba na matatakot ka rin po na lumabas ka po sa, ano mo, sa comfort mo. Kasi meron po tayong fear na baka mabaliktad na rin sa atin kung ano mang fear natin ngayon. O kung hindi man po yun, baka po yung natatakot rin po tayo personally,
1: yes,
0: na kapag nag-start ka na maging vulnerable, nag-start ka ng ipahayag yung kahinaan mo, magiging excuse na yun para sa'yo na mas lalong pabaya. Magiging excuse na yun sa'yo na mas lalong malubog sa sitwasyon mo. Parang kung ba kinukondisyon mo yung sarili mo na babagsak ako, say, babagsakin ko na lang kaya naman to retake next sem eh. Which parang ganoon rin minsan yung mindset ko pag nasa-stress talaga po ako. So meron po tayong fear na hindi ka magpe-perform as expected from your peers.
1: So maganda yung sinabi mo, Wancho, no? Na talagang sometimes there is that pressure,
0: yes,
1: and that fear of being judged.
0: Yes,
1: diba? Judgment kasi, no? So parang takot tayo na may masabi. Sometimes nakakalungkot, no? Dun sa mga listeners, sometimes naririnig pa rin natin. Or ako, personal, naririnig ko sa aking practice, no? Nang wala naman yan, Doc. Ano yun siya? Kasi pag nag-absent, for example, ng isang estudyante, kasi may pinagdadaanan, sasabihin na, ay, yan kasi siya, joke, Doc, tamad kasi yan siya. Tamad. So, nakakalungkot, diba? Na hindi siya parang tamad lang, no? Talagang may nangyayari, may pinagdadaanan. So, maraming mga estudyante ngayon, Wancho, sobrang sipag sila. Pero minsan, sila pa ang unang napapagod. Diba?
0: Opo, Doc, totoo naman po.
1: Nababurn out.
0: Nababurn out.
1: Nangyayari din ba ito?
0: Yes po, most definitely nangyayari po ito. May mga iba po kasi, di ko naman sabihin katulad ko, pero may mga iba po akong kilala kasi, na mas pipiliin po nilang magpursige ng kanilang pag-aaral, ng kanilang mga kurso, ng kanilang mga extracurriculars, to the point na nauubos rin yung sarili nila. Kung may kita mo, may schedule nila, may kita mo, alas 7 ng umaga, may klase na agad, may laboratory na iba. Alas 11 ng gabi, meron pang org work.
1: Nasa school pa sila?
0: Yes po. Minsan nga po, nag-outreach sila, nasa labas pa sila ng school. Kaya po talagang, minsan po, nauubos rin po yung kanilang sarili. Nauubos rin yung kanilang pasensya. Nakapag lapag na nila sa bahay, pagpasok na nilang bahay, o kanila ng dorm, parang wala na silang pakialam na magbigay ng pangalaga sa sarili. Imbis na may routine ka pa na, nabawa sa iba, skincare, o di kayong wind down mo, parang pahinga ka na.
1: Yes.
0: Napapababayaan na po unti-unti ito kasi pili mo nila na matulog kasi yun madali. Diba? Kaya kailangan rin po talaga siguro may routine po tayo.
1: Routine. Na-mention mo about dorms, na? Na hindi pa sila nakaka-uwi ng dorms. Nagdo-dorm ka ba? Kung matanong ko lang. Kasi sometimes sa mga pag-aaral kasi iba din yung impact na napapalayo ka sa yung support system.
0: Yes po.
1: Sa yung family, lalo na kung nasa college ka or from province na pupunta ka sa isang school or environment na iba. Yes, na hindi siya yung, it's a different environment, different language, dialect, different people, tapos mag-isa ka doon, you stay in a dorm, kasi may mga ganun din, no? Na maybe it can also add to the stress, kasi social support is in fact also a crucial factor, no? Or protective factor din siya.
0: Una-una po sa lahat, if I may po, no, I would like to express my utmost respect po. Napaka-believe ko po sa inyong mga nagda-dorm po ngayon. At maraming salamat po sa pagpupursige at pagtsatsaga po. Naniniwala po kung kayang-kaya po natin itong malagpasan. At syempre po, napakalaki rin ng respeto. Kasi yun nga po, Doc, tama nga po na talagang maninibago po tayo. As a matter of fact, girlfriend ko po is dormer ko po ngayon. Kaya naiintindihan ko rin po minsan na may mga bagay talaga po na magugulat ka na lang rin po pagdating po dito.
1: Correct.
0: Personally po, I'm grateful rin po na pinapangalagaan po ko ng mga magulang ko po. Doon po ako nakatira sa bahay namin at yun po, malapit rin po kasi ako sa institution po namin kaya madali lang po mag-commute sa akin po. Pero naniniwala po na talagang mayroon po talagang difference. Sa mga kilala ko po nagda-dorm, nagda-long po sila sa mga kamag-anak po nila. Kumbaga may homesickness po tayong tinatawag.
1: Yes, correct.
0: Opo, sa case po ng girlfriend ko, namimiss po niya yung mga lutong bahay, yung mga mas healthy na foods po. Opo, opo. Kaya ang tendency po is magkakaroon rin po siya ng support system dito sa Maynila. Pero hindi po siguro siya kasing lalim o hindi po makukumpara. Yun na lang, no? Hindi siya makukumpara sa kung naman po mayroon tayo sa ating mga sariling mismong mga tahanan. Opo.
1: Meron din ba, Wancho, pressure na nanggagaling sa parents or sa teachers na maaring hindi pala nila alam? Kasi I'm sure may mga parents na nakikinig ngayon or mga guro, teachers. Meron bang mga pressure na baka hindi sila aware of but maaring nafe-feel pala or isang source of stress para sa mga estudyante?
0: Unang-una po, thankful rin po ako sa aking mga minamahal na magulang dahil alam ko naman po na, na gusto lang po nila yung best po para sa akin. Kung naman po, I'm sure this also goes for other parents po sa nakikinig po sa atin ngayon. Kaya maraming salamat po sa inyo dahil naniniwala po kayo na kaya po ng mga anak nyo na mas maging mabuting tao bawat araw. Na mas matuto sa mga ganap po dito sa kanilang mga paaralan at higit pa. Na kaya po nilang i-apply o ibalik sa komunidad po, maging sa mismong pamilya, yung kanilang mga natututunan po sa kanilang pag-aaral po. Kaya napaka-laki po na pasasalamat ko sa ating mga magulang po na nakikinig po dito at syempre po sa sarili ko po mga magulang.
1: Yes. Sa lahat ng mga magulang yon. Of course, lahat ng mga students grateful. Grateful sila sa parenting and sa kanilang mga magulang sa mga opportunity na to be in school and sa kanilang mga pag-aaral.
0: Yes po. Thank you po.
1: Sa, in terms of pressure sa mga from the mga magulang, meron ba?
0: Or meron po.
1: From mga teachers also.
0: Yes po. And yun rin po hindi po napapag-usapan masyado rin po is meron talaga mo pressure even from the teachers.
1: Yes.
0: I would believe that this is also the case for those who are in high school who are in grade school. Kung meron man po tayo nakikinig ngayon, hello po sa inyo. Pero talagang mahihirapan ka rin po kasi sa nabanggit ko po kanina sa parents, talagang kahit hindi ka man po udyokin na graduate po on time, hindi ka udyokin na dapat perfect lahat, syempre yung may gusto, may pakiti appreciation and gratitude mo. Yung mga iba naman, baka directly po tayo sinasabihin na dapat cum laude ka.
1: Dapat. Pressure yun.
0: Yung mga ganyan talaga. Dapat hindi ka di tayo mapapaya sa kamag-anak mo. Di ba?
1: Parang ganun po. Compare, no?
0: Pwede po kasi siyang direct or indirect na pressure po. And unfortunately, case-to-case basis po siya. Ang aking ino-hope na lang po sana ay na-deal po natin ito or nako-communicate po natin sana ito sa ating mga magulang.
1: Curious ako, ano yung direct pressure at indirect pressure?
0: Ayun po, ano.
1: Sinasabi.
0: Yes po, pag sinasabi po talaga, pag dinedirect na sa'yo, hindi siya parinig, hindi siya paalala. Kung hindi, gawin mo to. Wala ka choice kundi gagawin mo to. Kasi magulang kita ako, nagpalaki. Yung mga ganyan po, di ba, nalinyahan ng mga magulang. Di ba? Pag indirect naman po, syempre sabihin, ano ba, personally, ako po na, sige lang, kahit magsampung taon ka pa, ayan, di ba, kahit magsampung taon ka pa, pero parang sa sarili po, di ko naman po kaya yon na makita yung magulang kong hinihintay po nila ako graduate, tas ako dito, nakatenga lang na ewan, di po ba? And ayun, syempre, meron rin po yun sa guro. Maraming salamat po sa pag-bring up po niya. Naniniwala po ako na kaya po tayo pinipressure ng ating mga guro, ay alam po nila yung potential natin bilang estudyante. Makikita po nila na, sige, hindi ka man magaling sa ganitong subject area, kundi dito sa ganitong paksa o topic, magaling ka dito. For example po, ako, hindi talaga ako magaling sa mathematics, di tulad ng nanay ko po. Pero, ako, nag-apply po ako sa laboratory na mathematics po yung ginagagawa po nila. And, nung nag-submit po ako na application ko nun, online application ko nun, sinabi ko po talaga na may interest po ako, pero hindi ko po talaga siya forte, kumbaga. Yeah. And naniniwala ko na baka may nakikita po sila sa akin.
1: Correct.
0: As with all teachers man po, mapa-elementary, high school, college, kahit nga po yun sa mga preschool po natin, meron po sila nakikita sa atin na maging, paano po ba, hindi man siya maganda pakinggan na ay bagsak ka dito, bakit di mo ginalingan? O di kaya sabihin sa'yo na, na gusto mo mag-remedial ka. Hindi man po siya magandang pakinggan o baka nga po sa iba ay meron po tayong mga consultations po talaga, ay ginagawa po nila ito dahil mahal po nila kami mga estudyante.
1: Yes.
0: Gusto po nila makita na yung natututunan po namin ay isa sa buhay. Mm-hmm. Yun po mismo. Kaya maraming salamat rin po sa ating mga guro po dito.
1: Yes. Parang ang intention is always para sa mga bata, para sa mga estudyante,
0: yes,
1: to be the best. No?
0: Ayun po.
1: They can be. Parang, but again, baka lang mafe-feel natin sometimes na yung best na yun may pressure.
0: Yes,
1: ha? But of course, ang base, ang ano pa rin natin doon, yung the anchor pa rin natin doon is kung ano po, no, yung intention natin. It's really na to ano lang, no, to give that support, boost the confidence ng ating mga students, and makita natin sila, no, na they learn at they grow, diba? They grow and they learn. Kung may mga mistakes sa mga exams, they learn from it, at practice also, no, to become better, diba, in future mga endeavors. So na-mention mo kanina, Juancho, yung AI and digital world na ngayon, ang mga kabataan, Gen Zs like you, and meron ng mga mas bata ngayon, mga Generation Alpha. So gaano kalaki naman ang epekto, no, ng tinatawag natin sa social media ng comparison culture, be it sa ating mga sa mga grades, hindi lang yun, no? Sa appearance, sa ating leadership, internship, paghahanap ng mga opportunity, research, or sa ating mga social media platforms.
0: Ay, nako po, Doc.
1: Yes.
0: Magandang tanong nga po ito.
1: Mm-mm.
0: Sige po. Ang comparison culture po sa aming mga kinabataan ngayon ay hindi mo na siya makikita sa social media kung hindi, unfortunately, nakaisa sa buhay rin siya ng ibang tao. So, umaga, mag-scroll ka lang sa mga popular social media feeds po natin, may sasabihin sila na blank phenomenon. Ganyan, na may mga ano yan sila, mga kumbaga mga gustong ituro sa mga audiences. And minsan, yung mga ganong phenomenon na makikita mo, para may isip mo na, ay, kailangan ko makilahok dito. Halimbawa, prominent po sa ano namin, sa field of work po namin, ay yung dapat marami ka ng internships sa undergrad pa lang. Although, I could attest na talagang nakakatulong po siya by the time na maghanap ka ng trabaho, kasi very competitive po ang job market natin ngayon, no, pagkaharap ng trabaho po mismo. May mga iba po talaga na nasusukam po sa pressure to the point na doon na po nila pinapalibot yung priorities po nila. Na sa dami-dami, hindi naman sa dami-dami, no, pero sa pinaka, kumbaga, yung pinakagampanin po nila sa pag-aaral po, eh, baka minsan napapabayaan po na po. O di kaya na itatabi po na para ma-pursue po yung mga internships na ito. Kung di naman po yung may mga phenomena po tayo di tulad sa mga relationships, sa appearance po, o di kaya yung sa pakikisama mo sa campus na kailangan mag-conform ka sa ganitong stereotype. O di kaya kailangan ganitong personality mo para mag-fit in ka. May mga iba po sa atin na pinapalit na po yung itsura sa social media o sa in-person man po, di kaya yung pang-uugali, na taliwas na kung sino man talaga sila, para lang ma-feel na accepted sila. Mm. Para lang ma-feel na bahagi sila ng friend group nila. Para ma-feel nila na pag nakita sila ng guro sa classroom, hindi sila masi-single out. May mga ganun po talagang pressures
1: po. So ito ay nangyayari talaga.
0: Most definitely po.
1: And not just limited to social media.
0: Yes po.
1: Maaring sa actual na, na environment natin or sa ating ano, sa mga everyday na mga nangyayari. So paano ito, like kung ganun, how does it ano ba, kasi nga we, parang may tendency talaga to compare, parang inaano natin, tinitingnan natin kung saan tayo, no, in that ano versus our friends. So may mga ano ba pagkakataon na parang nakaka-apekto din ito sa self-esteem, for example, ng isang bata.
0: Yes po, and unfortunately po, hindi lang po bilang isang undergraduate, graduating student rather. Oo. Pero kung hindi, napapansin ko rin po ito sa mga kinabataan ngayon.
1: Mas bata pa.
0: Sa mga mas bata, sa mga high school, mapa-junior, senior man yan, even sa grade school po. Talaga pong
1: Oo.
0: Kakaiba na po yung pressure po.
1: Kakaiba talaga.
0: Oo, na kung hindi ako ganito, kung hindi ako makita ng kaibigan, magulang, guro, kung ganito ako, katapusan ko na to bilang tao. Katapusan na to ng pagkakakilanlan ko bilang estudyante. Katapusan na to ng aking pagkakakilanlan sa sarili. Meron po talaga.
1: And, so, kailangan mas maging tayo, no? Vigilant also na hindi kailangan to succumb, yes, diba? To that pressure.
0: Opo.
1: At para lang mag-fit in, baka ang ating mga values ay naisasantabi rin natin just to be able to fit in. Kailangan talaga ng gabay also, no? Ng lipunan, ng parents, ng teachers. So parang, it's whole of a community approach dapat para matulungan natin ang mga kabataan.
0: Ay, speaking of that po, Doc, na syempre po yung whole of approach po natin.
1: Yes.
0: A piece of advice po sana para sa mga kaedaran ko, sa mga lalo na sa mas bata sa akin. Ang validation po, isang magandang tool po yan para makita, ma-feel mo na tama ako, na may saysay yung pinagagawa ko.
1: Yes.
0: Pero please lang po, wag po natin kukunin yung validation mula sa mga taong o sa mga lugar, sa mga lugar na salungat sa ating paniniwala, salungat sa ating mga pagkatao, o di ka salungat sa ating mga beliefs, sa ating mga kinalakihan.
1: Yes.
0: Kasi po, marami po itong pwede maging negatibong effect
1: impact
0: po. Impact rin po sa tao. Na imbis po ay kagaganda po ng buhay nila na may validation po sa'yo. Baka po eh, para siyang magiging source of stress po.
1: Yeah.
0: Na kailangan dito lang ako kukuha ng attention. Dito lang kukuha ng validation. Siyempre po, kung nafe-feed po natin, naiipit po tayo ng grupong kinakasama natin, ng mga taong nakapaligid sa atin, it would always be best na mag-focus muna po sa sarili natin.
1: Correct.
0: Yun.
1: Focus on ourselves.
0: Yes po.
1: Dapat doon, no? And know na you are doing your best always. You are giving it your best. And that should be enough also, no? Na
0: yes,
1: mafe-feel mo na kahit na hindi ako perfect, I'm still, hindi naman yun ang sukatan para sa ating pagkatao. Now, Juancho, maraming nanonood sa atin ngayon. May mga questions tayo dito. May pressure ba, Juancho, na lagi ka daw dapat maging productive, especially sa kurso mo? Or kapag ba nagpapahinga ka, ay nagigilty ka? Oh,
0: yes.
1: Magandang question ito. Sige, yes.
0: Napakagandang po yan. Tignan po. Salamat po sa nagtanong po. Meron po talagang pressure. Unang-una po kasi, expected ka, lalo na sa mga kurso namin, na may ginagawa ka araw-araw. Pag pahinga ka, may ginagawa ka mali. At least yun yung na-condition ko sa sarili ko. Sabi ko nga po sa akin,
1: kung nagpapahinga ka,
0: may ginagawa
1: ka mali. May ginagawa kang quote-unquote mali.
0: Quote-unquote mali, yes. Yun po
1: mismo. Wow. May ganun, ha?
0: Na parang, pag nagpahinga ka, baka may hindi ka nasabit na requirement.
1: Baka
0: meron kang hindi na-comply na prerequisite. Baka naman may off-season kang subject na dapat tinitake mo this season, kumbaga. Kapag nagpapahinga po ako, mas hinahanap ko yung gulo.
1: Kahit, action, parang gano'n.
0: Action, yes po. Kahit na nag-OJT nga po ako, nagpapahinga ako sa bahay, parang isip ko, sana nagtatrabaho na lang ako ngayon. May gano'n talaga, kasi nagkakaroon ka ng control sa mga bagay na meron sa'yo. So yes, may pressure na maging productive kasi doon mo na feel na in control ka.
1: Which would help, lalo na kung nararamdaman natin yung sinabi mo kanina na in moments of uncertainty.
0: Yes,
1: na parang uncertain ng ating future. Ano nga ba mangyayari next month, next week? So gusto natin na we have that sense of control.
0: Yes po.
1: Kaya gusto natin to be active, productive. But wag naman masobrahan siguro. To the point na yung na-mention natin kanina about burnout naman. Ha? Pag ito ay tuloy-tuloy. May mga questions ito, Juancho. Sa tingin mo, bakit daw sa mga estudyante, sa mga bata, ay napakadaling itali ang kanilang self-worth or self-esteem sa kanilang mga grades or achievements. Kaya gusto nilang to perform or to be the best, to be perfect, at marami silang mga achievements or organizations. So, bakit daw, totoo ba yun? Do you feel that?
0: Sa aking opinion po, nandun na rin po sa mismong tanong yung sagot dyan. Kasi, ang meron lang po sa kinabataan, sa edad nila po, ang pinaka, kumbaga, ang pinaka-focus lang po nila sa panahong iyon ay yung grades, mga taong nakapalibot sa kanila, peer pressure, at syempre yung pag-aaral po nila. At that moment in time, para sa lahat naman po ng tao na kapag mas ano ka na po, tatanda ka po sa buhay, eh mas marami ka pong priorities na rin po niyan. At that moment in time, yun lang po, yun po yung pinaka-priority ng taong iyon.
1: Yes.
0: Kaya doon po nakasalalay yung self-esteem po nila, doon po nakasalalay yung halaga po nila kasi para sa kanila po, yun lang yung meron ako. Yun, nandoon nakasalalay yung pangalan ko bilang bata. Nandoon nakasalalay yung pangalan ko bilang isang graduating student sa kung anong meron sa akin ngayon. May mga iba po sa atin na pinagpala po na may mga OJT po or external OJTs, may mga internship po. And syempre po, nakakatulong po ito sa kanila. Pero syempre po, para sa iba po, eh, di naman po natin pwede ipasok yung ganyan. Kung halimbawa, isa po tayong working student, kung kailangan po natin pangalagaan yung mga kamag-anak po natin na minamahal natin, o di kaya may mga gampanin po tayo sa isang tahanan po natin, di naman po pwedeng lahat ng bagay na gagawa po ng isang tao sa isang punto ng oras. Kaya doon po nakatay sa kung anong meron sa kanila po yung self-esteem and self-worth nila.
1: Kaya important din siguro para hindi lang doon nakatali no, ang self-worth or self-esteem ng isang bata. Yes, ay siguro po, kailangan mas malawak din yung kanyang mga hobbies, mga activities, other sources na of joy and happiness. Mwancho, meron pa mga... Bago lang tayo mag-proceed kasi baka maubusan po tayo ng oras daw pala. Kailangan lang... good morning. Morning lang po ako on behalf of the PPA na sa ating mga watchers and viewers today. So, good morning to Manda. Hi, Manda. To Michael Risuelio. Good morning daw, Wancho. Good morning sa lahat. Morning. Good morning si Papa. Si Papa, ang ating ang aking asawa po nanonood. Si Len Pahuelas. Good morning, Len. Si Michael Risuelio. Dapat siguro ay may input ang mga current student sa paggawa ng education policies na affected sila. Anong masasabi mo doon, Wancho?
0: Yes po, but syempre, meron po tayong reservations po dyan. Unang-una po sa lahat, kailangan po talaga na meron tayong consolidated na student body o di kayo magre-represent po sa mga estudyante po sa paggawa ng mga kumbaga policies po with respect to this po. Syempre po, case-to-case basis rin po kasi yung dahilan kung bakit gusto i-implement yung ganitong policy.
1: Yes.
0: Hindi naman po siya one size fits all na kung may ganitong policy, lahat makikinabang. Syempre ba kailangan ito ay pinag-aralan,
1: correct,
0: pinag-meditate, at syempre, na-expose rin po sa kung sino man yung nangangailangan ng ganitong policy. Pwedeng-pwede po, walang problema po siya. Basta may mabuting pagsusuri po muna sa kung bakit po kailangan ilagay yung ganitong policy na gusto po natin.
1: Correct. And in fact, yun yung mga pinag-aaralan ngayon, no? Yes, sa basic po education, like yung paggamit or hindi paggamit na ng halimbawa ng mga gadgets, yes, during po school hours para mabawasan, no? Yung mga distraction, ang mga iba pang mga pinag-aaralan ngayon ay yung hindi pag-allow no, ng mga bata sa pag-access na ng some social media platform. So, maganda no ang comment na ni Michael Risuelio. Good morning to Romel Livid. Blessed Saturday pa rin pong muli, Dr. John, Sir Wancho, at sa lahat mula sa Muñoz City, Nueva Ecija. Good morning, Romel. Si Maria Lina Aguinaldo, heart daw, Wancho. Si Ellen, Ma'am Ellen Hipolito, good morning Dr. John and Wancho. Sean Kyle Flores, currently studying. Oh, nag-aaral daw si Sean Kyle Flores ng Associate in Computer Technology.
0: Wow.
1: First year at sa City College of Angeles. Wow! Congratulations, Sean, and we wish you all the best sa iyong pag-aaral. So, makaka-relate si Sean sa iyong pinagdadaanan or sa iyong mga experiences, na karanasan. Sa lahat ng mga others po na nakikinig sa ibang platforms, good morning sa lahat. Most especially sa aming PPA family and veterans. Memorial Medical Center family. May mga questions pa tayo dito, Wancho. Ang dami nanonood ngayon. Ano daw ang natutunan mo, kung meron man ha, tungkol sa failure ngayon malapit ka nang gumraduate, kung meron mang ikaw naranasan siguro, baka ang question niya is, kung may naranasan kang pagsubok, failure, or mga, kung hindi siguro failure, mga challenges, paano mo ito nalampasan?
0: Hindi lang po sana sa failure bilang isang estudyante, but failures in general throughout my college experience. Mm-hmm. It's that, kung sa wikang English man po, we are the prisoner of our own mind. Talagang yung mga failure po natin, minsan po natin siya nakikimkim sa utak na nabubulag na po tayo sa kung natin, anong pwede natin gawin mula sa puntong ito.
1: Mm-hmm.
0: Nabubulag rin po tayo sa fact na baka sa isip po natin, ay, maaalala to ni Papa hanggang 2 dekada mula ngayon, ay maaalala to ng barkada ko 5 taon mula ngayon.
1: Yes.
0: Ang realidad po, masyadong mabilis ang buhay. Marami pong kanya-kanyang pinagdadaanan ng mga tao na yung failures po natin ay para sa atin po yun na maranasan, maramdaman, at syempre para matuto po. Yung failures po natin ay hindi naman siya katapusan, kundi paalala lang po, o di kaya isa pong reminder, kumbaga, na marami ka pang pwedeng gawin para malagpasan ito. Baka may hindi ka pa nakikita sa kinakaharap mo ngayon. Baka meron namang bagay na nalalagpasan mo kaya di mo pa na susuputong pinagdadaanan mo ngayon.
1: Ang ganda nung sinabi mo, ulitin natin yon. Failure is the, maybe you are a prisoner.
0: Prisoner of your own mind. Ay hindi po siya, yung katapusan ng lahat.
1: Ang ibig sabihin nun, ang ganda nun, no? Mm-hmm. Kasi it's very inspiring yun. In life, in fact, wala namang failure.
0: Yes,
1: ako magsasabi, no? Walang failure. It's a matter of looking at it, yung mga setbacks natin sa buhay, mm-hmm. yung mga challenges, mga pagsubok. Wala namang perfecto, di ba, mm-hmm. na buhay. But it should help us to learn. Mm-hmm. Doon tayo natututo sa ating mga nakaraan, na mga pinagdaanan, lalo na kung ito ay medyo talagang masakit or mahirap. Mm-hmm. And we grow, di ba? Ano mm-hmm. kaya ang pwede natin gawin para maiwasan na to later on na yes, sa buhay. So ang ganda nun, Juancho, ito din, kung makakausap mo daw yung first year in college, no, na version sa sarili mo, lalo na nakikinig si Sean, na first year siya. Ano daw ang siguro sasabihin mo sa iyong first year na self?
0: Para sa first year na Juancho, para sa mga first year natin na tagapagkinig, at para sa lahat ng mga estudyante ngayon, proud na proud ako sa iyo. Ganun lang po kasimple yun, proud na proud ako sa iyo. Walang kursong mahirap, walang kursong madali, walang bagay na hindi mo kaya lagpasan, walang bagay na napakabigat na hindi mo kakayanin. Kung ano mang meron ngayon, kung ano mang kinakatakutan mo ngayon, malalagpasan mo rin yan kasi binigay sa'yo ng mundo yan para malagpasan mo. Yun lang po.
1: Ay, wow! Ang ganda nun. Be proud, ha? Sa lahat ng mga nakikinig, no? Kasi I'm sure din, Juancho, no, na everyone, lahat naman, no, ng mga bata, kahit na hindi college, ha? High school, elementary, are talagang doing their best. Kaya be proud, no? At yung na-mention natin kanina, hindi yung identity natin, no? Ang identity natin na failure tayo. Hindi ganon, no? Huwag natin siyang gawin na identity natin. But be proud, na? But ito, Juancho, may question. Kapag talagang overwhelmed ka na daw, ano mga bagay na nakakatulong for you? May mga hobbies ka raw ba? Diba? May mga question ganon. Ano daw mga hobbies mo? Aside from, of course, computer?
0: Opo.
1: Or may mga ginagawa ka ba during weekends na nakakatulong?
0: Unang-una po, yung pinaka pwedeng gawin na mag-aaral sa puntong iyon agad kung kailan sa nasa stress, uminom ka ng tubig. Yun talaga yun, uminom ka ng tubig. Mabibigyan ka ng oras na isipin mo muna, ilunok mo yung that bitter feeling in your mouth. Balipasin mo muna ng unti. Lay low ka muna. Do not make any decisions on the spot.
1: Yes.
0: In terms of hobbies po, nako, dati po nagte-tennis po ako bago man po tayo nai-representa ngayon sa global stage. Nagte-tennis na po ako noon.
1: Yes.
0: Nagba-badminton. Ngayon po, nabibisikleta po ako. Marami po, and I think important rin po to mention doon, na talagang interplay of factors po ito na meron po siyempre tayo mga hobbies, pero siyempre kailangan ng tulog, kailangan mo ng proper nutrition,
1: yes.
0: kailangan mo ng exercise, and siyempre pakikisama sa kapwa mo. Isa na rin yun sa mga naging hobby ko na Hindi naman hobby, no? Pero binabalik-balikan ko po at ng barkada ko ngayon. Hello sa barkada ko, nakikinig man kayo.
1: I'm sure nakikinig sila.
0: Opo, barkada ko sa high school. Kasi lumalabas po kami tuwing gabi. Pag free na pong lahat, pag wala na po sa OJT yung mga tao na kakain po. Para lang down to earth ka muna. Bring you down to earth again.
1: To ground you.
0: Ayan, precisely po. Yun po, no? Opo. Sa mga hobbies po, marami pong pwedeng hobbies. Just pick one that you makes you feel grounded, that makes you feel as a person, that makes you feel, yun lang po.
1: Yes. So, pag Sunday ba, meron ka pa ibang mga, like ngayon, Saturday, aside sa mga hobbies mo, pag Sunday, meron ka bang mga, lumalabas din kayo ng mga friends or ano?
0: Ay, ito po, sa Pamayanan Santo Rosario, magandang umaga po sa inyo. Isa po akong member ng music ministry ng Pamayanan Santo Rosario ng Diocesan Shrine of Santo Niño ng Diocese of Cubao po. Magandang umaga po sa inyo. Isa rin po yun sa aking mga vocations. Siyempre po, yung pag-servant rin po yung aking religion po and yung mga pinaniniwalaan ko rin po sa buhay.
1: Yeah.
0: Spirituality po also goes a long way kasi doon mo ma-realize na may kahulugan yung buhay mo. Mayroon direction niya kung pinatutunguan.
1: May meaning, no?
0: Yes,
1: kung ano yung mga pinagdadaanan natin, na mga pagsubok, parang it will give you that calmness,
0: yes,
1: di ba?
0: Po.
1: And sense of purpose. Juancho, may mga questions kasi maraming nanonood talaga. Kung may isang bagay ka daw na gustong maintindihan ng mga magulang, na mga parents na nakikinig ngayon tungkol sa kanilang mga anak na students ngayon, ano daw ito?
0: We are doing our best.
1: Yes.
0: Sabi nga po ni Doktora kanina, ginagawa po namin ang best namin. Hindi man siya enough. At makikita natin na, baka natutulog ko lang buong araw, wala kang ginagawa. Pero para sa amin po, malaking bagay na rin yun na pinapayagan niyo po kami mamuhay ng ganito, piliin ko anong mas best po sa amin at malaking bagay na po na nandito kayo. And sana po maintindihan po ng mga magulang po natin na hindi man po ito kasing dali ng, o kasing hirap po kung baga napagdaanan po nila. Nirerespeto po namin yun. Pero may mga sarili rin po kung pagdaanan na in the future rin po, baka magiging aral rin po para sa mga susunod na generation po sa amin.
1: Pero maganda yung sinabi mo, no, na you are giving it your best. At sabi mo nga, no, na baka it can also be an opportunity, di ba?
0: Yes,
1: para mag-usap yung, or open ang lines, no, ng communication, pag-usapan, di ba? Ng mga anak nila at mga magulang. Kung meron daw bang isang tanong or isang gusto mo, no, na itanong, no, na, or paraan ng pakikipag-usap mula sa mga magulang or elders sa kanilang mga bata na na-studyante. Ano daw ito? Mayroon ba? To open that line of communication?
0: Siguro po, mahirap po yung tanong na yan,
1: Siguro, kamustahan.
0: Kamustahan talaga po. Wala po siyang tanong, pero kung saan ka po komportable magsimula, kung tatanawin ka po sa aking mga magulang o sa aking mga lolo-lola, nung panahon niyo po ba? Nung panahon ng pag-aaral niyo po, naisip nyo bang malalagpasan nyo lahat ng iyon? Kasi doon mo mapapasok yung sarili mo sa mindset o yung mindset ba ng ating mga minamahal na mga mas kinatatanda na paano nila nalagpasan yun?
1: Yes.
0: Ano yung binaon nila sa utak nila? Ano yung isinaalang-alang nila para malagpasan nila yun? Tanongin mo sa kanila na, tatanungin ko po sa kanila na, naisip mo bang malalagpasan mong lahat, lahat ng iyon?
1: Ayun. Wow, napakaganda noon, no? Napakaganda. It can open, di ba? It can spark a conversation with our lolos, lolas na lolo, lola, nung panahon ninyo, especially pag mga lolo natin, dumaan, di ba, sa World War II. So, paano mo nalampasan yung lolo? Kasi maaring magiging inspiring, no? Na it can inspire us para gawin din, no? Kung ano yung nag-work sa kanila. Maybe it can also help us. So, marami siguro estudyante daw, Juancho, ang nakikinig sa atin ngayon. Baka may isa kang kilala na ang pakiramdam ay hindi ko na yata ito kaya. Maaring may ganun, no? So, bilang kapwa estudyante, ano daw ang gusto mong sabihin sa kanya?
0: Hindi man natin, pag sinabi natin hindi natin kaya, totoo yun.
1: Mm-mm.
0: Mararamdaman talaga natin hindi natin kaya. Walang mali na ito'y naiisip at ito'y napadama ng mundo sa'yo. You are valid for feeling that. No, yun ang sabihin ko lang.
1: Correct.
0: Tama yung nararamdaman mo. At talaga may mga araw talaga na pwede naman natin hindi talaga natin kaya yung kinakaharap natin. Kung ganun, ipahinga mo muna sarili mo. Kung meron kang bagay na sinong makapagbigay ng katuwaan sa'yo, kasi yan, gawin mo muna yun. Kung hindi mo kaya, para tandaan nyo na tao ka lang. palatandaan nyo na lahat kami dito na kasama mo ay tao lang naman rin. May kanya-kanya tayong limitasyon at may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagtawid ng ating mga kinahaharap.
1: Ang ganda nung message mo, no, na your emotions are valid sa lahat ng mga nakikinig sa atin today na maaring nafe-feel, no, na sobrang overwhelmed na, hindi na kaya, lalo na nag-start na ang school, lalo na yung mga first years, usually transitions, yung nasabi natin kayo, mga dormers, yes, no, na malayo sa kanilang mga family. Know that ang ating mga emotions are valid. Ito ay totoo. Ito ay in fact we need to acknowledge, di ba? Yes, our emotions. Kung tayo ay naiiyak, iiyak natin, di ba? So let's be let's open also ourselves to mga conversations like this na maaring makatulong also na sa atin. So and with that, Juancho, meron ka bang gustong salamat, Juancho, sa napakaganda na message mo, very inspiring. Meron ka bang gustong batiin bago tayo mag-end?
0: Gusto ko po batiin si Lolo Jan ko po, Lolo Jan Perez. Magandang umaga po, Lolo. Salamat po sa pagsubaybay po sa amin. Salamat po sa isa sa mga rason kung bakit nandito pa po ako ngayon sa aking kurso po. Pag-inspire sa aking magulang po, no, si Papa Nolin, si Mama John. Maraming salamat po sa oportunidad ng aking pag-aral. Siyempre po sa aking mga minamahal na kaibigan, sa aking music ministry, sa aking mga kaibigan rin po sa Universidad ng Pilipinas at sa lahat na mga nakakilala po sa akin, sa lahat na mga hapong mag-aaral ko. Proud na proud po ako sa inyo lahat.
1: Thank you very much, Juancho, for joining us today. Napakaganda niyang iyong message at yung paalala na all of our emotions are valid and true. At sana po, sa tingin ko ay napakalaga, no, ng mga ganitong mga pag-uusap dahil pinapaalala nito sa atin na ang academic stress ay hindi simpleng usapin ng pagiging mahina ba tayo or matatag. Failure ba ito or achievement? No! Ito ay bahagi ng mas malawak na karanasan ng maraming kabataan na nagsisikap hindi lamang sa na sana ay makagraduate or makapagtapos, kundi mabuo rin sila bilang tao. Kasi in fact, sa ating mga estudyanteng nakikinig, gusto ko pong ipapaalala na ang mga grades ay mahalaga. Pero hindi sila ang sukatan ng halaga natin bilang tao. Never! No, again, walang failure. It's always our way to learn, di ba? And grow from it. Ang transition, yung mga transcript natin is only one story ng ating mga grade. But it does not tell us of our kindness, values. It does not tell of your courage. It does not tell how many times you chose to stand up after disappointments. Kaya hindi ito nasusukat ang yung mga kakayanan na magmahal, di ba? Matuto at makipagkapwa at patuloy na makipaglaban at lumago. At ang tunay na layunin ng education ay hindi lamang makakuha ng diploma. Ito ay isang paghubog, paghulma ng isang taong marunong ng matuto, bumangon at mamuhay ng mas may kahulugan. And with that, maraming salamat po. Just to habol lang natin ang message ni Ma'am Ellen. Hi Ma'am Ellen, very well said, Juancho. You sound so well-rounded person and that's good for a young person like you. Parang ang daming challenges na na-overcome mo. You have such a positive outlook and bagay daw talaga sa iyo. It sounds like you are clergy as well. Wow. And may mga humabol na magpapabati. Hi Joy Jimeno, hello Juancho, watching here in Hong Kong. Wow, oh wow, overseas. Hello Joy. And with that, wala na tayong oras po. Napakadami ng ating viewers today. Maraming salamat. On behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po muli si Dr. Joan May Perez Rifarial. Ito po ulit ang Mind Matters, Conversations on Mental Health, isang safe space para makinig tayo, magmuni-muni, mag-reflect at alagaan. Mag-alaga ng ating sarili hanggang sa susunod na linggo po. At again, salamat sa inyong pagtitiwala. Thank you very much. Bye! Radyo Legacy, 1278 AM.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan.
5: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy.
7: 1278 AM.
6: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
7: 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang gahapunan.
15: 66 sa impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
18: Ang oras natin, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
7: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, higit 4,000 katao nananatili pa rin sa evacuation centers dahil sa bagyong Quiapo at Habagat ayon yan sa DSWD. May pag-uulat dyan si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Matuloy pa rin nananatili sa mga evacuation center ang ilang pamilyang naapektuhan ng pinatinding Southwest Monsoon at bagyong Quiapo. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hanggang kagabi, nasa 1,104 na pamilya o katumbas ng 4,642 individual pa ang nanunuluyan sa 20 evacuation centers. Nasa 773 pamilya o 3,887 katao naman ang pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Kabilang sa mga apektado ang mga pamilyang nawalan o nasiraan ang tirahan dahil sa pananalasa ng sama ng panahon. Batay sa ulat ng DSWD, 258 bahay ang tuluyang nawasak, habang 481 bahay naman ang bahagyang napinsala. Sa kabuuan, umabot sa 108,607 pamilya o 461,241 individual mula sa 11 rehiyon sa bansa ang naiulat na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Bangko Sentral ng Pilipinas tinatayang mananatiling mabilis ang inflation para sa buwan ng Hulyo 2026. Para sa buong detalye ng balita, narito si EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na papalo sa 5.6 hanggang 6.6% ang inflation sa Hulyo 2026 kasabay ng patuloy na pagtaas sa ilang pangunahing gasusin sa bansa. Ayon sa BSP, maaaring magmula sa pagtaas na presyo ng produktong petrolyo, mas mataas na singil sa kuryente, pagmahal ng isda at paghina ng piso laban sa mas malakas na US dollar ang nasabing mabilis na inflation para sa nasabing buwan. Gayunman, inaasahang mababawasan ang epekto nito dahil sa pagbaba ng presyo ng mahalagang pagkain tulad ng bigas, karne, gulay at prutas. Patuloy ding babandayan ng BSP ang mga susunod na datos sa inflation at paglago ng ekonomiya, pati na ang mga kaganapan sa gitnang silangan na maaaring makapekto sa presyo ng mga bilihin. Noong Hunyo 2026, bumagal ang inflation sa 6.4% mula sa 6.8% noong Mayo, ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa iba pang balita, DPWH, tututukan na ang pagsasaayos ng drainage system sa kahabaan ng Taft Avenue. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways o DPWH na patuloy ang kanilang isinasagawang declogging operations sa kahabaan niya ng Taft Avenue upang maiwasan ang matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, hindi nakakayanin lang ng simpleng declogging operations ang problema sa baha sa Taft Avenue. Dahil ang kailangan na talaga rito ay ang pagpapalawak at pag-update ng luma na nitong drainage system. Ayon pa kay Dizon, nag-request na sila ng budget para sa susunod na taon kung saan sa pagtaya nila ay aabutin ng nasa 1.5 billion pesos ang kailangang pondo para sa pagpapalawak at pagsasaayos ng drainage system sa buong kahabaan ng Taft Avenue. Oras na may isa katuparan, kumpiyansa ang kalihim ng DPWH na maiibsan nito ang perwisyo sa baha sa Taft Avenue na mas magbibigay ng ginhawa sa mga residente. Gate pa ni Dizon na paniguradong makikita agad ang positibong epekto ng pagsasaayos ng drainage system sa Taft Avenue tulad ng ginagawang pagsasaayos sa Santa Isabel, Araneta Avenue at iba pang bahaging lugar sa Metro Manila. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa huling balita, DOT nakikiisa sa makasaysayang Lollapalooza performance ng SB19 sa Estados Unidos. Nakiisa ang Department of Tourism o DOT sa 2018 sa buong bansa sa sabayang watch party para sa makasaysayang pagtatanghal ng SB19 sa Lollapalooza 2026 sa Chicago, USA, kung saan naging kauna-unahang Filipino act ang grupo na umakyat sa entablado ng isa sa pinakamalaking music festival sa mundo. Pinangungunahan ng DOT ang Lollapalooza sa Rizal Park sa Maynila habang nagsagawa rin ng sabayang watch party sa iba't ibang lungsod kabilang ang Clark, Cebu, Davao, Bacolod, Puerto Princesa, Tagbilaran, Butuan at Cagayan de Oro. Dumalo rito ang libo-libong taga-suporta kabilang mga senior citizen at person with disabilities bilang pagpapakita ng suporta sa pandaigdigang tagumpay ng grupo. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Mathay, layunin ng programa na mabigyan ng pagkakataon ng mga Pilipinong tagahanga na sama-samang masaksihan ang makasaysayang pagtatanghal ng SB19 na kamakailan lamang ay itinalagang tourism ambassadors ng Pilipinas dahil sa kanilang ambag sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino sa buong mundo. Ayon pa sa DOT, bahagi ang inisyatibong ito ng patuloy na pagsusulong ng kahusayan ng mga Pilipino at paggamit ng musika at malikhaing industriya upang higit pang palakasin ang turismo at pambansang pagkakakilanlan ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 12:07 to 8 a.m. Para sa iba pang impormasyon, i-like at i-follow din po kami sa aming social media pages at Radyo Magazine. Ito po si Jared Moreno.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay Dagas

0: ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
7: 66 Informasyon.
8: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos.
13: Mga balita, trends, at lifestyle.
12: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
14: Batang Broadcaster.
12: Sa Radyo Magazine.
13: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at podcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado. Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Pero bago po tayo tuluyang magsimula sa ating kwentuhan at talakayan ngayong umaga, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
10: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Ngayon po ay unang araw ng Agosto. Nako, napakabilis po ng panahon. Kumbaga isang buwan na lang, bare months na naman. Nako, napakabilis po talaga, no? At dito po sa talakayan natin ngayong araw, babalikan po natin, magbalik-tanaw po tayo sa mga nakapanayam po natin dito sa Batang Broadcaster. Yung mga batang mamamahayag, no? Ano na kayang balita sa kanila? Dito po sa unang parte ng ating programa, babalikan po natin ang kanilang mga kwento, no? Yung mga istoryang ibinahagi po nila sa atin dito sa ating programa. Ito po ang Kumustahan with Batang Broadcaster. Ayan. At kumustahin po natin ang isang batang broadcaster, no? Na mula po sa University of Santo Tomas na si Nicole Trinidad. Ayan, siya po yung nakapanayam natin noong April 11. Kasama po at ginabayan po siya ni Ms. Dandy Macarambon. Pero this time, kukumustahin po natin kung ano na nga ba yung mga ganap niya, no? After ng interview natin, kamusta na siya? At para magbahagi nga po ng kanyang istorya, may inhanda po siyang maikling video para sa atin. Alamin po natin ang kanyang pinakabagong ganap. Panoorin po natin ito.
12: And camera, tripod, microphone, lights, at heavy-duty na laptop. Bumalik sa akin yung gantong hirap na mag-judge ako ng school-based press conference sa Marikina dahil naalala ko na gantong-ganto rin yung sitwasyon namin noon. Tara, samahan niyo ako. Maaga akong dumating sa venue para ma-brief, and before the competition, I just delivered a short lecture, then binigay ko na yung mga

0: naging fact sheet nila. 4 hours lang yung naging pre-production dahil may hinahabol daw silang wording right after.
1: Liar Nicole! Nag-plug sa sariling account.
0: Back then, naranasan naming manghiram ng equipment sa mga alum ng school namin. Dahil puro i3 lang yung laptops namin, pinahiram kami ng MacBook. Tapos hindi rin uubra yung fungus-infected na lens ng DSLR camera namin. Kaya, pinahiram din kami ng Sony camera para dalhin hanggang CDO. Kaya habang umiikot ako sa venue at pinapanood yung mga contestants, I can't help but appreciate the craft dahil alam kong meron silang mga isinakripisyo para dito. Ganun din during their run, kahit na maraming nagka-technical difficulties, they were able to adapt and still deliver.
2: Hindi sumuko, iyangan na tapos sa mahal na siglapan sa Wimbledon.
0: Mahal na ang bigas. And yes, dreaming is expensive. But by the end of the competition, isa lang yung masasabi ko. The biggest investment in campus TV broadcasting was never just the equipment, but the people who choose to believe in young journalists while they're still learning, still experimenting, still dreaming.
3: Maraming salamat, Nicole, no, sa pagbahagi ng kwento mo. Nakakatuwa naman, no, habang pinapanood ko yung kumaga short vlog ni Nicole, eh, gusto kong bigyan din yung sinabi niya. No, kasi nga, dahil siya po ay naimbitahan nga sa isang school-based press conference. No, ayun po yung context ng pinanood po natin. No, just to give you context, naimbitahan po siya bilang speaker at judge sa isang school-based press conference sa Marikina para sa kategoryang English and TV broadcast. Na kategorya din po ni Nicole Trinidad nung siya po ay isang campus journalist and up until now, no, siya pa rin po ay campus journalist. Eh. Pero gusto ko pong bigyan din yung sinabi niya na yung broadcasting eh hindi lang kumbaga nakatuon sa kung gaano ka kumpleto yung resources mo, yung equipment mo, kundi sa mga naniniwala sa iyo. At ayun po yung ibinigay ni Nicole sa atin. Nagtiwala po siya sa mga estudyante at ibinahagi niya po yung kanyang kaalaman pagdating po dito sa English TV broadcasting. Isang patunay po yun, no, na lumalawak po at patuloy na pinapalawak pa ng kapwa batang broadcaster itong kanilang community, no, sa pamamagitan nga po ng ginawa ni Nicole Trinidad. And hopefully, no, mas marami pang kabataan yung makaranas ng ganitong kumaga mentoring kasi mahalagang matutunan natin yung mga aral pagdating sa campus journalism based doon sa real life experiences ng mga kapwa broadcaster, which is naibigay, naipamalas at naikwento ni Nicole yung kanyang istorya doon sa mga keynotes niyang mga estudyante. Ako, nakakatuwa naman, Nicole, and hopefully, no, maimbitahan ka uli namin dito sa ating programa. Kwentuhan uli tayo, no, ng iyong journey. At maraming salamat po. Ayan nga po ang hatid sa atin ni Nicole Trinidad. Dito po sa Kumustahan with Batang Broadcaster, babalikan po natin ang mga istorya ng mga batang broadcaster na after the interview and hopefully mga aral na nakuha po nila dito sa ating programa, maihatid din po nila sa mga makakapanayam or makakasalamuha pa nilang batang broadcaster. Samantala, jump naman po tayo sa isa pa nating topic for today. Good news po ang hatid sa atin ng Cinemalaya, no, sa kanilang 22nd year. Ayan. Maganda balita po ang hatid para sa mga mahilig sa pelikulang Pilipino. Ayan, nakikita po natin sa ating screen na may hatid pong diskwento ang Cinemalaya katuwang ang Cultural Center of the Philippines o CCP para sa ilang manonood. Nakikita po natin na may 20% discount para sa mga estudyante, no? Gayun din po para sa mga senior citizen, person with disabilities o PWDs, national coaches, and national athletes. Naku, nakakatuwa po yan, especially sa mga estudyante. Kasi ako, nung estudyante po ako, gusto ko po talagang makapanood sa big screen. Kumbaga, kasi iba yung feeling kapag nakikita mo ng malakihan at naririnig mo at napapanood mo yung mga obra, no? Yung mga sining sa pamamagitan ng pelikula. Samantala, ang regular ticket po ay nagkakahalaga ng 350 pesos. At doon naman po sa may 20% discount, 250 naman po para sa mga estudyante. at kabilang po yung mga nabanggit nating marginalized sector at national coaches and national athlete. Muli po, siyam na full-length film po ang napili mula sa 199 na entries upang makipagtagisan para sa prestihiyosong Balanghay Trophy. Kabilang po dito yung nakikita natin sa ating screen. No? Ayan po yung mga full-length film, 9 full-length film na mapapanood po sa 22nd Cinemalaya. Kabilang po dyan ang 2 valid IDs, Animal, Ganggang, Hand of God, Kakasayawan, Mag-iina, Status Rejected, Tayo Lang Ang Nakakaalam, at Tirik. Yan, nako. Good news po yan. No, bukod po dito, bukod po sa mga full-length film na nabanggit po natin, pwede rin nyo pong mapanood yung 10 short film naman na sigurado magbibigay ng iba't ibang kwento at pananaw mula sa mga husay nating filmmakers. Alam mo, napansin ko na pagdating sa Filipino filmmakers, hindi sila natatakot sumubok ng iba't ibang genre and nag-evolve talaga yung filmmaking industry natin. No? Kailangan lang natin bigyan ng pansin at suportahan itong pelikulang Pilipino kasi magagaling po tayo pagdating sa pagsulat at pagbuo ng istorya. Muli po, mapapanood ang 22nd Cinemalaya na may temang Real Reflections mula po Agosto 6 hanggang 18, 2026. Ayun po, igaganapin sa Red Carpet Cinemas, Shangri-La La Plaza, Gateway Cineplex 18 at Piling Ayala Malls Cinema. Kahit kung nais yung suportahan ng pelikulang Pilipino, huwag nyo na pong sayangin yung pagkakataong to. Grabe, no? Kumbaga, binibigyan na tayo ng mas malaking opportunity para mapanood itong mga Filipino films sa Cinemalaya 20, sa 22nd Cinemalaya. Tunghayan po natin yung obra ng mga local filmmakers. Ito po yung pagkakataon, kaya grab your tickets now at suportahan ang pelikulang Pilipino. Samantala, puputulin muna natin saglit ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster.
4: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Ay, puti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
6: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
5: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
6: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhain ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
9: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
9: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Okay class, recess, break time.
15: Yay!
16: Tignan mo tong baon ko.
15: Anong baon mo? Pahingi naman.
14: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
15: Hachi!
16: Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
17: Teacher?
14: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
16: Naku, nakakatakot naman po.
15: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
18: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
7: World class na tanawin. Explore na natin!
19: Love the Philippines!
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Iflex na yan!
7: Radyo Magazine
20: 1278.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
4: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
15: Sheesh!
4: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kakwentuhan niyo pa rin po ako, si Jared Moreno. At para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, sa panahong ito or sa puntong ito, dadako naman po tayo sa ating segmento. Ito ang Gen Slang.
5: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin. Ating tuklasin sa Gen Slang.
3: Ating tuklasin sa Gen Slang dito po sa ating segment. Tatalakayin po natin o bibigyan po natin ng definisyon yung mga nauusong termino, no? Yung mga Gen Z slang, kumbaga, no, na nauuso po sa talakayan ng mga kabataan. Para in-in ka, no, sa kwentuhan kasama ang iyong barkada, pamilya, at iba pa. Una na nga po sa ating listahan, ako bago to, no? Kasi napansin ko sa mga nakaraang Gen Slang segment natin, hindi tayo nag-i-include ng mga Tagalog Gen Z slang, where in fact napakarami po ng Gen Slang, no, na Tagalog. Unang-una na nga po dyan ang awit. Yan, awit, no? kanta, hindi yung kanta, no? Pero sa, ito po yung literal meaning, no? Yung pagkanta, pero sa gamit po ng Gen Z slang, sabi po dito sa English definition, expressing sympathy or disappointment. So, paano yon? Paano natin gagamitin yon? Para sa mas malawak na definition, isa po itong expression na ginagamit kapag nakaka-relate o nakikiramay o nagpapakita ng pagkadismaya ang isang tao sa sitwasyon. Katumbas ito ng parang aray, yon. Aray ko po. Ayan, o kaya nakakalungkot o same o awit, yon. Para lubos na maunawaan, maaari din pong gamitin kapag hindi maganda ang nangyayari o may pinagdadaanan ng isang tao. Halimbawa, hindi ako nakapagpasa ng assignment. Awit, same. Ayun. Kumbaga nakikiramay ka, no, at ginagamit mo itong expression na ito. Katumbas ng aray o kaya pagkadismaya. Ginagamit din kapag nakaka-relate sa sinabi ng iba. Halimbawa, pagod na ako sa schoolworks. Awit, same. Yan, naalala ko po nung high school ako, eh grabe. Na ito po isa to sa mga widely used kong Gen Z slang, no, kapag ako po ay nakikipagkwentuhan sa aking katabi, sa aking barkada, sa aking best friend, no. Eh awit po yung lagi nating ginagamit. Yan po ang ibig sabihin ng gen slang na awit. At next po sa ating listahan, yung tinatawag naman na eme o ems. Ako, sikat po yan ngayon, no? Kumbaga pag normal conversation, in every topic, nasisingit ko po itong eme, no? Ang ibig sabihin po nito sa English definition is whatever nonsense. Kumbaga filler word lang po siya or downplaying something. No? Ito pong mga Gen Z lang, usually mga filler words lang po sila. Katulad na lang po yung sikat na Gen Z term na 6-7, where in fact wala po siyang literal meaning. Kumbaga ikaw yung magbibigay ng meaning doon. Katulad din po siya ng eme. At sa Tagalog po, isa po itong pabirong ekspresyon na ginagamit para sabihing joke lang, hindi seryoso, o para gawing mas playful ang isang pahayag. Maaari din pong gamitin pagkatapos ng biro o eksaheradong sinabi. Yan. Kumbaga kapag may nagsabi na ang gwapo or ang ganda ko today. Nako, eme. Eme ka. Ganon. Ginagamit din ito para gawing mas magaan ang isang komento. Para hindi siya harsh, no? Pero sabi nila, jokes are half meant. So, ibig sabihin, kumbaga, sinasabi mo pa rin siya. Pero pwede siyang gamitin nga pagdugtong ng mga jokes. Halimbawa, ikaw na talaga ang favorite ko. Ems! Yun. At para sa susunod po nating Gen Z slang, ito naman po yung tinatawag na ick. Narinig mo na ba yung ick? No? Sabi po rito, a sudden feeling of disgust or revulsion towards someone you were previously attracted to, often triggered by a minor habit or action. Yun, ick. Narinig ko po ito, no? Kumbaga ginagamit po nila sa isang phrase. He's giving me the ick. Parang ganon. In Tagalog term po, tumutuki po ito sa biglaang pakiramdam ng pagkaasiwa, pagka-turn off o pagkawala ng interest dahil sa isang kilos o ugali ng isang tao. Ayun. Kumbaga, dahil sa isang kinilos ng isang tao, nag-disgust ka or nawala yung attractiveness ng isang tao. Kaya naman, he or she's giving you the ick. Maari din pong gamitin kapag ginawa ang isang tao na nakakapagbago ng tingin mo sa kanya. Halimbawa, nagpaparinig siya sa lahat ng post niya. Isa po yan, big ick. Yan. Ang ibig sabihin po ng ick. At para sa huling listahan, syempre ito naman po. Kumbaga, bihira ko lang po itong makita. Usually ito po ay nasa Western conversation eh. Hindi siya widely used ng mga Filipino Gen Z, no? Lastly, we have sending me. Yan, ano po ang ibig sabihin nito? Another term to use if you find something particularly funny. Yan, sending me. Kapag nakakita ka ng post na sobrang nakaka-relate ka at nakuha talaga yung humor mo, eh pwede mong gamitin itong Gen Z slang na ito. Sending me. Yan. In Tagalog, term po, isang ekspresyon na ginagamit kapag sobrang natatawa, naaaliw o hindi mapigilan ang reaksyon sa isang bagay. Katumbas po ito ng nakakatawa or nakakamatay sa tawa. Ayun, in Tagalog, no? Or tawang-tawa ako. Yun po yung kumbaga Tagalog conversion. Yan yung katumbas niya sa Tagalog. Eh, no? Maaari din pong gamitin kapag may nakakatawang sinabi o ginawa ang isang tao. Halimbawa, yung reaction niya sa video is sending me. Ginagamit din kapag sobrang nakakatawa. Ayun, parang nabanggit na natin kanina. No? Halimbawa na lang, yung excuse niya kung bakit siya late is sending me. Ayan. At yan po ang listahan natin ng gents lang for today. Nakaulitin lang po natin, no? Yung awit, no? Ems, ek, and sending me. At yan po ang slangs of the week. Abangan pa mga susunod na patok na terms sa mga kabataan sa online man at tambayan. Ito po ang gents slang.
12: Mga salitang in, Gen Z terms na surely vibin'. Ating tuklasin sa Gen Slang.
17: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
20: Batang Broadcaster.
17: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
24: Hala, totoo? San ka sumali?
23: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
24: Naku po! Juan! Scam yan!
23: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
24: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
23: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
24: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
23: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
24: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
23: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
25: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
24: Kaya huwag magpabudol, bes!
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Secrets! Sino na naman yung kamitap mo?
1: Secret? Baka agawin mo.
2: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
1: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
6: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
1: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
0: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
6: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
1: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
6: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
8: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
10: Batang Broadcaster.
8: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kami po yung nagbabalikit kayo, nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Nako, dahil Agosto 1 na nga po ngayon, kasabay po ng pagpasok ng buwan na ito, pinagdiriwang din po natin ang buwan ng wika. Ayan. Nilabas nga po ang tema ng Komisyon sa Wikang Filipino at ang tema po ngayong taon ay nakaangkla sa wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ayan po yung nakikita natin sa ating monitor. Ayan po yung official poster na inilabas po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Binibigyan din po nito ang kahalagahan ng wikang Filipino bilang wika ng kaalaman, pananaliksik, at makabuluhang komunikasyon sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Ipinapaalala din po nito na habang umuunlad ang iba't ibang digital platform, no, iba't ibang kasangkapan sa atin, no? Nakakasabay po yung wikang Filipino, yung integration kumbaga ng wikang Filipino sa AI para ma-bridge yung gap pagdating po sa pananaliksik. At nako, sa isa nga pong programa dito rin po sa ating istasyon sa Radyo Magazine, sa panayam po ng Radyo Magazine, ibinahagi po sa atin ng KWF na gusto po nilang palawakin pa yung mga language resources na available po sa atin. No? Kasi we all know na limited po yung mapagkakatiwala ang resources ng mga Filipino textbook para matrain yung AI. Sa programa nga po ng Komisyon sa Wikang Filipino dito po sa ating istasyon, binigyang diin po nila na merong area sa AI na tinatawag na natural language processing. Ito po yung area ng AI kung saan kumbaga umuunawa ng wika at gumagamit ng wika. Dahil nga po limited yung textbook ng Filipino, challenge po yun, no, para ma-incorporate talaga yung Filipino po sa mga technological na pang-wika. Kaya po sa pamamagitan po ng corpus, no, na itinatagpo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ito po yung koleksyon ng mga tekstong Filipino upang higit na mapalakas ang paggamit ng Wikang Filipino sa artificial intelligence. Ayun po yung isinusulong po talaga nila. Ayun po sa KWF na mahalaga po na mayroong mga language resources para matrain palalo yung NLP o yung Natural Language Processing. Sa pamamagitan po nito, mas mapapahusay pa yung mga AI tools na ginagamit natin, no, katulad lang po ng mga Google Translation. Ako, kapag tinatranslate po natin yung isang statement from English to Tagalog, mapapansin po natin na hindi accurate, no? Dahil nga po limited lang yung resources ng AI pagdating po sa wikang Filipino. Kaya po ayun yung gustong tugunan ng KWF na magkaroon po tayo ng mas maraming mapagkakatiwala ang language resources po sa wikang Filipino. Pero binigyan din po ni Ms. Chinita Ann Francisco, no, ang senior language researcher po ng KWF, na hindi po sila nakatuon sa pagpapadami lang ng language resources sa ating bansa, kundi titignan din po natin yung kalidad. Kasi kung maraming resources at hindi naman ganun ka-accurate, no, yung translation nito, yung interpretation nito sa isang wika pagdating sa Filipino language, eh wala rin. Kumbaga, hindi rin makakatulong para tuluyang mas maunawaan ng artificial intelligence yung ating lingwahe, no. Kaya higit na pagtutuunan po nila, no, na makapag-provide ng mas konkreto, mas mapagkakatiwala ang language resources kaysa sa dami ng datos. Ayan po ang tema muli ng Buwan ng Wika ngayong taon. Muli po, ito ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Samantala, dako naman po tayo sa isa pa nating public service announcement. Isang tanong, ikaw po ba ay national ID holder na? Nako, kung oo, eh good news po, dahil may libreng sakay ang hatid po sa atin ng Philippine Statistics Authority, katuwang po ang Department of Transportation Philippines o DOTR, no? Sila po ay naghahandog ng libreng sakay para sa mga national ID holders sa MRT3, LRT2 tuwing Agosto 5, 12, 19 at 26, 2026. Nako, every Wednesday, no? Available po ang libreng sakay sa MRT3 kapag ikaw ay may national ID na. Ako, good news po yan. Talaga naman dapat i-take advantage natin yung mga programs, libreng sakay, katulad nga nito noong nahatid sa atin ng ating pamahalaan para sa mas maginhawang pamumuhay. Yan po yung magsisimula tuwing Miyerkules mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. Naku, agahan nyo po. Kumaga, pagpupunta kayo sa inyong mga destinasyon, eh pumila na kayo at huwag nyo kakalimutang dalhin, syempre, yung inyong mga national ID. Dahil ayun yung magsisilbing verification ng mga tanggapan, no, dito sa MRT3 para i-verify kung ikaw ay makaka-avail nitong serbisyong libreng sakay na hatid nila, no, every Wednesday. At siguro nagtatanong kayo, syempre, no, ikaw ay national ID holder na, pero wala sa iyo yung physical copy. Nako, tinatanggap din po nila yung in any form of national ID as long as may maipakita kang document, no? Katulad na lamang ng card, paper o digital upang ma-avail ang libreng sakay. Samantala, para naman po sa mga hindi pa rehistrado sa national ID o hindi ka pa nakakapag-register para makapag-submit at makakuha nitong national ID, don't worry dahil maaaring magtungo po sa national ID mobile registration na gaganapin tuwing Lunes naman hanggang Linggo ng Agosto 2026 sa mga susunod na MRT3 at LRT2 stations. Tandaan po ninyo yung mga istasyon para kayo po ay makapag-rehistro para sa national ID at maka-avail po ng libreng sakay. Ito po ang MRT3, Shaw Boulevard, Cubao, Ayala at Taft Avenue Station. Mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. po yan. Ako, isang buong araw, no, para may pagkakataon po kayong mag-rehistro. At ganyan din po sa LRT2, Antipolo at Recto Stations. Ayan naman po ay magsisimula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Nako, isang buong araw din po para makapag-rehistro at maka-avail ng kanilang handog na libreng sakay. At sa pagkakataong to, nako, puputulin na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko lang pong pasalamatan ang mga naging katuwang natin dito po sa Master Control, no, sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali at syempre sa Marulas Transmitter. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
9: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
10: Radyo Magazine. 1278 AM.
11: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine. 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
18: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
20: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
20: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
20: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
20: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
20: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
25: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
20: Kaya huwag magpabudol, bes!
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
28: Kay lungkot nitong hating gabi.
27: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
28: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim.
27: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
28: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
27: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
26: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
29: Dangling kaalaman.
30: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
29: Dagling kaalaman.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
17: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
12: Radyo
17: Magazine,
19: 1278 AM.
17: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang kahaponan.
17: 66 Informasyon.
24: GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman ang inyong isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami po ang inyong mga lingkod, Rizal Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lamang din po kami sa aming FB page upang live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanoorin sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service, via replays and re-uploads para pwede ninyo pong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din naman kami tinatawag na Evox PBS Receiver app para sa ating audio live streaming. So, paano ba ito ma-access? Una, paki-download at paki-install na rin po ang naturang mobile application sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga Android phone users at Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Siyempre, hindi naman pwede nakatenga lang ang Evox PBS Receiver app. Dapat gamitin din yan dahil pagka on the go naman po kayo at meron naman kayong internet na nasasagap via data o via wifi, ay hanapin nyo lamang po, nasa likod lang no, ni Kawarm Heart Drizzle, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Kawarm Heart Drizzle, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At syempre, ito hindi natin pwede lalong kalimutan dahil nakatoka pala tayo sa ating collab dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service. Ngayon po ay sabayan niyo po kaming napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital FM. So, nasa FM tayo ngayon.
0: Ayun. Ka-Warm Heart, Steph, para mag-umpisa tayo sa ating edisyon ngayon, ano yung tatalakayin natin?
1: Yun nga, Ka-Warm Heart Drizzle, no? Kasi sa panahon ngayon, tila hindi natin na mahihiwalay talaga, no? Yung ating pang-araw-araw na buhay sa social media. Ayan, ako'y guilty ako dyan, no? Kasi pagising pala sa umaga, ang unang tinitingnan, social media, no?
0: True.
1: At maging, no, sa ating trabaho, yung social media at trabaho, laging it goes hand in hand, no? Tulad natin, talagang may part tayo sa social media ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya, lalong hindi natin mapaghihiwalay yung trabaho at SOCMED. At dalawang bagay ito, no? Itong trabaho at social media na nagbibigay ng koneksyon at oportunidad, pero maaari ring maging sanhi ng matinding pagod at stress. Eh, sa ating mga kabataan, usong-uso naman, no, ang walang tigil na scrolling, no? Pagko-compare ng kanilang sarili sa ibang tao at pressure na maging perfect sa mundo ng ng mundo ng internet online. Samantala, sa mundo naman ng trabaho, dumarami rin naman, no, ang nakakaranas ng pagkapagod, hindi lamang sa physical, no, na aspeto, kundi maging sa emosyonal at mental. Ito nga yung tinatawag na burnout. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang dalawang issue na yan, no, ang youth social media burnout at workplace burnout. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugang pangkaisipan? Paano ba natin na makikilala itong mga klase ng burnout na ito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasan o malalampasan ang mga ito?
0: Kaugnay ng ating paksa, makakasama natin ngayon live via Zoom si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, isang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. Good morning, Doc Kenneth. Welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, good morning, Ms. Drizel and Ms. Steph. Good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas World Survey, sa mga ka-warm heart natin. Isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito sa inyong programa.
0: Dr. Kenneth, start na po tayo sa ating mga talakayan since medyo mahaba at dalawang topic. Unahin po natin yung sa nasabi ni Kawarm Heart, yung youth burnout. So, ano po yung, since lumalaga na po sa social media ngayon, yung social media burnout, paano po natin ito ma-explain? Paano po ito nakaka-apekto din sa ating mga kabataan?
2: Thank you, Ms. Drizel. Actually, itong topic natin na ito, no, gaya nabanggit kanina, very timed, napakahalaga kasi marami sa mga kabataan natin ngayon ang nakakaranas nga nitong social media burnout na ito. At lalo pa, yung mga kabataan natin ngayon is very into internet. Ano? So ano ba itong social media burnout? Syempre, intindihin muna natin kung ano bang ibig sabihin muna ng salitang burnout. Ano? Pag sinabi nating burnout, ito yung isang kondisyon na matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod na dulot ng matagal at paulit-ulit na stress. And itong sitwasyon na ito, hindi ito namamanage ng ayos nung isang individual na nakakaranas nito. Hindi ito basta-basta nawawala na basta itutulog mo lamang, itong stress na ito, basta-basta na lang samplitek, mawawala, ano? Or ipapahinga mo lamang ng ilang inhale-exhale, so hindi siya ganun kadali. So kumbaga, ang pagod na ito ay tumatambay, ang pagod na ito ay nakakaubos ng saya or ng joy ng isang individual, nakakawala siya ng sigla ng isang individual, even motivation ng isang individual. So, kung i-connect natin siya sa social media burnout, ito yung patuloy na exposure ng mga kabataan natin sa social media na kung saan ay nakakaramdam nga sila ng emotional, physical, at mental na pagkapagod. At dahil nga sa exposure na ito at sa mga karanasan na ito, at dahil nga paulit-ulit, no, nahihirapan silang i-manage at i-control, ano, itong pagod na ito. That's the reason kung bakit sila nakakaranas ng social media burnout. Hindi lang ito basta simpleng pagod sa pag-i-scroll, ano. Minsan nakakaramdam na ang mga kabataan natin ng kawalan ng gana, frustration, and even yon demotivation.
1: Doc Kenneth, matanong ko lamang po, no, ano po ba yung mga dahilan kung bakit masasabing mas vulnerable yung ating mga kabataan dito sa tinatawag na social media burnout? Meron po bang kinalaman dito yung developmental stage, peer pressure, or even identity formation?
2: Yes, oo. So, bukod sa reality na mga kabataan natin talagang pinaka-expose sa, ano, sa internet, sa social media, no, yung mga kabataan kasi natin ngayon, nasa stage kasi sila ng pag-form ng kanilang, ano, ng kanilang identity. Mm-hmm. Now, it's natural na naghahanap yung mga kabataan natin ng acceptance, ng validation, ng sense of belongingness. And dahil dito, mas nagiging very sensitive yung mga kabataan natin sa mga likes na kanilang natatanggap sa social media, most particularly kapag nagpo-post sila ng mga posts nila, pictures or uploads. Very particular din sila sa mga comments, ano, na nai-comment doon sa mga pinopost nila. Even sa mga followers, sa number of followers, mm-hmm, and also even sa mga opinion ng ibang tao. And bukod pa dito, yung mga kabataan natin ay exposed talaga sila sa napakaraming information at content araw-araw. Mm-hmm. Hindi lamang sa kanilang nababasa, kundi sa mga videos na kanilang napapanood. So yung combination kumbaga ng kanilang mga personal experiences, life experiences, katulad ng academic pressures, social expectation, digital overload, ano? Ito talaga yung pinaka-reason kung bakit madaling maapektuhan yung mga kabataan natin ngayon.
0: Dr. Kenneth, paano ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang self-esteem, insecurity, o yung unrealistic expectation nila? Since nasabi niyo po nga kanina na itong mga batang ito is nakakadepende sila sa social media. So na-influence yung kanilang perspective.
2: Yes, maganda katanungan yun, Ms. Rizal, no? Now, kapag palagi kasi nakikita ng mga kabataan natin, ang mga posts na tila perpektong buhay ng ibang tao, maaari kasi nilang isipin na it's either nahuhuli sila dun sa buhay ng mga iniidolo nila o hindi sapat, no, yung buhay na meron sila. Kaya may mga kabataan talaga tayo ngayon na hindi may iwasan na magkaroon ng social comparison, na maikumpara yung kanilang sarili sa mga individual, mga influencers na kanilang fina-follow at iniidolo. At dahil dito, maaring, yes, bumaba, no, yung kanilang self-esteem. Magkaroon sila ng insecurity or even makaramdam sila ng anxiety and ng depression. Lalo pa yan, syempre, pa-boom na ng pa-boom, ano, yung mga social media platforms sa may mga video reels such as Facebook, such as TikTok. At dahil dito, mas nakikita ng mga kabataan natin ngayon na, ay, kahanga-hanga naman yung buhay nung iniidolo ko na yon. Ay, sana ganun din ako. Walang problema kung magiging motivasyon iyon, ano, sa ating mga kabataan, yung ganung aspeto. Pero kung yun ang nagiging sanhi para maibaba nila ang kanilang sarili, bumaba yung kanilang self-confidence at even yung self-worth nila, no? Doon tayo magkakaroon ng problema.
1: Matanong ko lamang po, Doc Kenneth, kung meron po bang iba't ibang epekto yung mga social media platforms depende sa content at usage patterns, kabilang na dito yung exposure sa trends, validation systems, at algorithm-driven feeds?
2: Yes. Also, since meron nga tayong iba't ibang social media platforms na nag-o-offer ng iba't ibang mga exposures, ano, sa ating mga kabataan, yes, I agree, Ms. Stefano, na iba't iba rin ang epekto nito sa mga kabataan natin. So, halimbawa, yeah, magbabanggit na ako ng mga social media platforms, no? Halimbawa, sa Instagram, ano? So, syempre, nakatuon or nakafocus ito sa mga pictures or sa mga larawan na primarily, utilize ito ng mga Instagram users para maipakita yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay and even yung kanilang lifestyle na nagiging madali para sa isang kabataan na makita or magkaroon ng physical comparison sa kanilang mga iniidolo, a lifestyle comparison sa kanilang mga iniidolo, batay lamang sa mga larawan, ano? Iba naman ang kumbaga yung pinaka-approach naman ng TikTok, kasi alam natin kapag TikTok, mga quick video reels ito, ano? So sa mabilis na pagdaloy ng mga content sa pag-browse

0: makakapagdulot din ito potentially ng emotional stress or even anxiety, most especially kapag ano, no, kinukumpara na nila ang kanilang sarili doon sa pamamaraan ng pamumuhay, ano, ng mga iniidolo nila o mga fina-follow nila.
1: Dr. Kenneth, ano po yung mga signs or early warning signs pala na dapat bantayan ng mga magulang, mga nakakatanda sa mga kabataan natin na nagkakaroon na ng change in their behaviors?
0: Yes, oo. So, isa sa mga sign ano na pwede nating makita ano ay yung pagkawala ng interes sa personal na pakikisalamuha ng ating mga kabataan ano. So, nawawala yung kanilang social life, nalilimit yung kanilang social circle, yung kumbaga yung face-to-face interaction kasi they are very focused ano sa digital world na. Kaya minsan na sa sacrifice na nila ano yung mga very common or very regular nilang social interaction na dati nagagawa nila. Pakikipag-bonding sa pamilya, paglabas kasama ng mga kaibigan, pakikipag-basketball kasama ng mga tropa. Pero ngayon, since very into social media na nga sila, so mainly hawak lang nila cellphone, gadget, tablet at kung ano man. Kaya isa sa mga signs na masasabi natin ano, yung nawawala yung interest nila na makipag-socialize, lalo pa yung face-to-face socialization. Isa pa sa mga signs na pwede nating makita ay yung nagiging irritable sila, no? Madali silang mairita or even mapagod. Lalo pa kapag nagiging very overwhelming na, no, yung exposure nila sa social media. Nahihirapan din silang makapag-concentrate. Ito, very common to. Kulang sa pagtulog. Ano? Lalo pa kapag napapasarap yung pag-browse nila na hindi nila namamalayan ang paglipas ng oras, no? Kasi lalo pa kapag na-enjoy nila yung kanilang mga nakikita, hindi nila alam na segundo, minuto, at oras na pala lumilipas. And then makikita nila, ilang oras na lang pala itutulog ko, ano? Kaya sometimes nagli-lead din yan sa pagbaba ng academic performance. Papasok sa eskwela na puyat. Papasok sa eskwela na kulang ang tulog. Nawawala ang mainly ang concentration nila, no? Yung focus nila sa pag-aaral ay naiituon nila sa focus nila sa social media. At sometimes din, ano, huwag naman sana ito mangyari, na may mga kabataan na nababalisa kapag wala silang hawak na cellphone or hindi sila nakaka-login or nakaka-online sa internet, no? So, lalo pa yung mga nakakaramdam ng FOMO, F-O-M-O, yung fear of missing out, na they are worried, they are conscious, they are nawawala sila sa concentration kapag hindi sila nakaka-check ng updates online, hindi sila nakakapag nakakapag-upload o hindi sila nakakabalita or even mahawakan man lamang ano yung mga cellphones nila.
2: Ang matanong ko lamang po, Doc, given itong mga early warning signs na inyo po nga nabanggit, masasabi po ba na isa sa mga signs na to ay pwedeng magtulak sa isang individual, lalo na isang bata na gumagamit ng social media platforms, na dapat ba ay magpakonsulta sila, mag-seek na sila ng professional help o hindi pa sa puntong ito?
0: Napakaganda katanungan yan, Ms. Steph, ano? So, if yung behavior ng mga kabataan is very uncontrollable na, nakakapag-cause na ng danger sa kanila, yung sobrang exposure nila, at burnout na na-experience sila sa social media, kapag nakakapag-cause na rin ng danger din sa ibang tao, ano, yung behavior na meron sila, kapag yung paggamit ng social media ay hindi na normal sa normal na paggamit ng isang typical na individual ng social media, ano, ay that's the time na pwede nang ma-consider na makapagpakonsulta na ano sa mga mental health professionals, ano. So, maganda na ma-promote talaga natin yung pag-seek ng help sa mga mental health professional. Bilang psychologist, isa sa mga kumbaga, adhikain namin ay maipromote

0: awareness at pag-seek ng help, ano, hindi kasi natin maitatanggi, Miss Drizel tsaka Miss Steph, no, na dito kasi sa atin, may ilan pa rin tayo mga kababayan na kapag nakabalita sila na, uy, si ganito, nagpa-check sa psychologist, siguro nababaliw na siya. Di ba? May ganun mga mindset, ano?
1: Yes, so.
0: Pero hindi, hindi po ganun. Hindi po lahat na nagsisik ng help sa mga mental health professional ay may, sorry for the word, no, may sira sa pag-iisip. No? Hindi ko po kasi ginagamit yung term na iyon, ano? Dahil kahit sino ay pwedeng mag-seek ng help sa mental health professional. At gaya nga nabanggit ni, ano, no, ni Ms. Steph, yes, sa mga kabataan natin ngayon, if you are experiencing mental health concerns or social media burnout, do not hesitate to reach out sa mga mental health professionals katulad ng guidance counselors, psychologists, and psychiatrists.
1: Dr. Kenneth, maiba lang ako ng topic ng onte. Kasi off-air, nasabi niyo po sa akin na based sa mga studies ninyo since clinical practitioner din si Dr. Kenneth, nasabi niyo po sa akin na may mga kabataan po na since ano sila, parang burnout na sila sa mga nakikita nila or na-impluensyahan na sila sa mga nakikita nila. Sometimes it leads to trigger warning lang, self-harm, or ang iba pa is suicide. And paano po ninyo, as a psychologist, paano po ninyo to parang nasasabi or paano po ninyo ito, paano po tayo makakatulong sa kanila para maiwasan magkaroon ng ganun po o mag-lead sa ganun?
0: Yes. Isa uling napakagandang question. Thank you, Ms. Drizel. Ano? Yes, may mga kabataan ano na talagang nako-consider nila na saktan ang kanilang sarili or even to consider, no, to sabi nga ni Ms. Drizel, no, trigger warning to die by suicide, ano, lalo pa yung mga kabataan natin na they feel hopeless, they feel helpless, they feel that no one will understand them, they feel na wala silang kakampi, pakiramdam nila na sila may kasalanan ng lahat, ano? Lalo pa kapag yung mga napapanood or nakikita nila sa social media ay mas nakakapagpalungkot pa sa kanila, ano? So, totoo, may mga kabataan tayo ngayon na kinoconsider na saktan ang kanilang sarili. At based on studies na parami ng parami yung mga kabataan natin na kinoconsider, ano, ang pag nasaktan ng kanilang sarili. So, kami bilang mga psychologists, mga mental health professionals, ay ini-encourage talaga namin ng mga kabataan na if they really need help, do not hesitate to ask for help. Kasi asking for help is a sign of strength, no? Iniisip kasi ng ibang kabataan na, ay, ayokong humingi ng tulong sa pamilya ko, sa friends ko, or sa mga mental health professional kasi baka isipin nila ang hina-hina ko. Baka isipin nila ang simple ng problema ko tapos sinusukuan ko. Baka isipin nila ang lalaki kong tao tapos iiyak ako. So sasarilinin ko na lamang, no? Pero if you feel that nalulunod ka na, kapag nararamdaman mo na kailangan mo na talaga ng tulong, do not hesitate to ask for help because asking for help is a sign of strength. Now, maidagdag ko na lamang din, ano, Ma'am Drizel,
1: yes.
0: Kapag ako nag-seminar, ano, sa mga, sa iba't ibang institution or kapag nai-invite ako, isa to sa mga very common question na, sir, paano po kapag yung mga mahal namin sa buhay na sila yung mga una dapat naming takbuhan? What if hindi kami comfortable na mag-open sa kanila? What if nagdadalawang isip kami na mag-open sa kanila kasi nahihiya kami? Ano pwede namin gawin? So, if you are not comfortable to open up to your family members, your friends, you have us. Psychologists, guidance counselors, psychiatrists, nandito kami and we will always put your mental health at the center of everything that we do.
2: Ito naman po, Doc, matanong ko lamang po, ano po kaya yung posibleng maging epekto po sa isang bata o mga kabataan natin, kapag nagkaroon na po ng tinatawag na cognitive overload dahil sa excessive na paggamit ng social media.
0: Pag sinabi natin cognitive overload, ano, so may kinalaman yan sa kaisipan, sa focus, sa concentration, ano, ng ating mga kabataan. So kapag nagkaroon ng cognitive overload yung mga kabataan natin, definitely maapektuhan yung performance niya sa school, no? Na sa halip na yung kanyang mind o yung kanyang brain ay nakutuon sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang academic duties, responsibilities and obligation, ay yung attention ay yun ay napupunta sa mga ilang mga non-productive online activities katulad ng mga ilang non-productive na pagbabrowse na nakakakos sa kanya ng ano no ng social media burnout. At hindi lang actually sa school may impact yung pagkakaroon ng cognitive overload. Even sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kabataan natin, ano, nawawala ng focus, nawawala ng concentration, ano, kaya napakahalaga, no, na matugunan agad kasi ang pinakaayo nating mangyari ay even yung pang-araw-araw niyang pamumuhay at even yung pang-araw-araw din niyang pakikisalamuha sa ibang tao ay maapektuhan na.
2: Ito naman po, Doc. Ano po yung mga matatawag po natin na healthy coping mechanisms na pwedeng gawin ng ating mga kabataan kapag ka nakakaranas na sila, no, ng social media burnout?
0: Yes, oo. So, bukod sa awareness about social media burnout, napakahalagang talakayin din itong mga coping mechanisms kasi ito yung makakatulong ano sa mga kabataan natin kung paano nila mas mamamanage or mas makokontrol yung exposure nila sa social media to avoid itong social media burnout. Number one ay dapat magtakda or mag-set ng screen time limit yung mga kabataan natin. I know it will be very difficult or very challenging, ano, kasi syempre, ang kumbaga, source of happiness at fun or joy or excitement ng mga kabataan natin ngayon, ano, na ilang kabataan natin ngayon would be the internet or the social media. But they also need to realize na kung makaka-apekto ito sa kanilang pag-iisip, sa kanilang performance, sa kanilang feelings and emotion, at even sa kanilang physical na pangatawan, dapat mag-set na sila ng limit kung gaano lang katagal sila magkakaroon ng exposure sa social media. Hindi naman agad-agad isang PT ka na totally wala agad social media, ano? Kumbaga gradual decrease ng screen time will be very beneficial, will be very helpful. Pangalawa, as much as possible, ay unti-unting sanayin na iwasan gumamit ng cellphone bago matulog. Kasi yung iba sa atin ay marahil may mga guilty tayo mga tagapakinig dito. No, no? Paghihiga na sa kama, pipikit na, tapos hawak pa rin na cellphone, bubuksan, scroll hanggang makailang episode ng kanilang mga sinusundang mga drama, ano, ay hindi na namamalayan na tumatakbo ang segundo, minuto at oras. So, unti-unti ding sanayin ano na huwag gumamit ng cellphone bago matulog. So, ilayo ang cellphone ano, makinig sa magagandang music, no, sa mga gandang mga sounds bago matulog, makakatulong 'yan. Aside from that, ay pwede rin tayong maglaan ano ng mga oras sa iba pang activities such as sports, mga hobbies, pagbabasa, pakikipag-engage sa diskusyon or kwentuhan, chikahan sa mga kaibigan natin na mga oras na hindi natin napapansin nung masyado tayong exposed sa social media, no? So, pwede nating ibalik yon. Kumbaga, i-divert natin yung ating attention or ituon natin yung ating oras sa mga more productive tasks and activities, no? And kung tayo naman ano ay talagang mag-o online ko I always do this ano, lagi kong fina-follow or lagi ko lang pinapanood yung mga positive videos, yung mga page at saka mga vlogs na very inspiring at makakapagbigay sa akin ng ngiti at saya. Kasi kapag yung mga negativity lang na nababasa ko, no, so hindi ko pina-follow yung mga page na gano'n, ano? Kasi gusto ko na naka-online ako, na ako ay masaya, driven, inspired, motivated, lalo pa bago ako matulog. Hindi ako nanonood ng mga vlogs na sobrang lungkot bago matulog, kasi ang lungkot naman ang itutulog ko kung malungkot yung pinakahuling napanood ko, di ba? At lastly, iyon, huwag humingi ng wag mahiyang humingi ng tulong, ano? Huwag matakot humingi ng tulong sa magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, sa mga guro natin, ano? Sa amin, sa mga mental health professional, kung nahihirapan na, gaya nga na nabanggit ko kanina, no? Because asking for help is a sign of strength.
1: Dr. Kenneth, bali, since nasabi niyo nga po, huwag mahiya na humingi ng tulong sa ating magulang, sa ating mga nakakatanda, sa mga professionals. Para po sa inyo, ano po yung magiging papel ng paaralan, community, ng pamilya in general, ng isang kabataan para mabuo niya yung support system na kinakailangan niya at magkaroon siya ng digital literacy awareness?
0: Yes, oo. Napakahalaga, Ms. Drizel, ng role na gagampanan ng tahanan, ng paaralan, tsaka ng community, ano, ng ating mga kabataan, most especially sa tahanan. Kasi sa tahanan nagsisimula ang lahat. So, mahalaga na sa tahanan pa lamang ay maituro, magkaroon ng magandang routine ang mga kabataan natin, magkaroon ng magandang understanding ang magulang sa mga kabataan sa tamang paggamit ng social media, ano. So, dapat ay maituro ng mga magulang yung pros and cons ng paggamit ng social media, ano. Yung kung paano ba natin i-utilize yung internet para sa ating kapakinabangan at kung paano ito maglilid sa kapahamakan, sa maling paggamit. Mahalaga ang role na ginagampanan ng paaralan bilang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan, ano? So syempre dapat na andyan yung guidance ng mga teachers, ng mga yung mga lalo pa ng mga advisors, ano? Digital literacy na banggit kanina ni Ms. Rizal, napakahalaga niyan kasi so, ang digital literacy, hindi lang naman itinuturo dyan kung ano ba ang internet, para saan ba ang internet, kung hindi the responsible way of using internet. And of course, the community, ano? So, ano ba yung mga pwedeng magawa ng tahanan, ng school, tsaka ng community para ma-promote pa natin itong digital literacy? So, pwedeng magsagawa ng mga seminars tungkol sa digital wellness, no? Seminar workshop, ano? Digital wellness at mental health para maturuan ng responsible social media use yung mga kabataan natin para makapag-promote din at palakasin yung mga anti-cyberbullying programs. Ayan. Kasi isa din sa mga nakakapag-cause ng anxiety, distress at depression sa mga kabataan natin, ano, yung nagiging biktima sila ng cyberbullying. At alam natin na napakatalamak niyan, ano? Kasi halos lahat ng kabataan ay meron ng cellphone at may access online, ano? Pwede talaga nating hikayatin sa sports, sa arts, mga volunteer works at iba pang offline activities sa mga kabataan natin. At maipromote sana ng tahanan, ng school at ng pamayanan na magkaroon ng very accessible na mental health support services para sa mga estudyante at sa mga residente. Ano, napakagandang ano yan, napakagandang advocacy para sa mga kabataan natin.
2: Ito naman po, Doc Kenneth, no? Kasi nabanggit natin yung ibang mga stakeholders, no? Kung paano ba natin mapapalaganap itong digital literacy. How about yung mga influencers mismo at maging ang mga social media platforms? Ano po yung maaari nilang gawin para hindi pa po, kumbaga, para hindi na po sila makapagdulot pa ng harm doon sa mga kabataan na magko-consume ng mga information na kanilang binibigay?
0: Oo. I will answer that very good question sa dalawang lente, ano. Una, sa perspective ng mga influencers, at saka pangalawa, sa perspective ng mga followers ng mga influencers na ito. So, Kung ako ay isang influencer, I have this online and social responsibility na ang aking i-content, ang aking i-upload, ang aking i-share is para sa kapakinabangan ng community, hindi natin maitatanggi na marami tayong mga influencers ngayon, or may mga influencers tayo na nahanap buhay itong pagwa-vlog nila, itong pagiging online figure nila, ginagawa nilang hanap buhay, which is walang problema doon, kaya lamang dapat alam nila na meron silang social responsibility o responsibilidad sa lipunan na kung ano man ang kanilang i-upload, marami makakakita niyan, libo-libo, milyon-milyon, at ang pinakaayo natin mangyari, yung negative behavior na ipinapakita ng mga influencers ay magaya or matulad ng ating mga kabataan. Gaya nga na nabanggit natin kanina sa unang bahagi po ng ating talakayan, sa stage ng mga kabataan, nandiyan yung identity formation eh. At ang pinakaayon natin mangyari, yung identity or yung bad identity ng mga influencers ay ma-replicate or magaya kasi ina-idolize sila ng mga kabataan ito. No? Kaya pakiusap na lamang po sa ating mga influencers, let us be very responsible, socially responsible sa ating mga ina-upload kasi hindi lamang po mga matatanda nakakapanood nito, kundi mga bata na maaring gayahin ang ating mga behavior asal. Now, sa pangalawang perspective naman, sa view naman ng mga viewers, kapag nakakakita tayo na mga videos or uploads na sa tingin natin ay hindi maganda, we also have the responsibility to report it. Kasi, di ba, may mga options sa social media na we can report yung mga videos na ating napapanood, lalo pa kapag very harming, kapag may mga sexual content, kapag may mga elements of bullying, Kasi bilang netizen, may responsibility tayo na gamitin o mapanatili ang internet at ang social media bilang force for good, bilang para sa puwersa ng kabutihan, at hindi para maging promoter at supporter pa ng pambubuli, pangungutya, pang-i-scam, or even panghahamak ng ibang tao, So, it is a collaborative effort. And it should be a collaborative effort, between the influencers and the viewers. At kapag mas na-promote natin ito, mas gaganda at masasarap yung pagbabrowse natin sa social media.
1: Ayun. Mga ka-warm heart, stay tuned lang muna tayo. Magkakaroon lang tayo ng maikling break. Makakasama pa rin natin si Dr. Kenneth Maclang. Dahil sa pagbabalik ng warm heart, pag-uusapan naman natin ang workplace burnout.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart at kasama pa rin natin ang ating resource person sa araw na ito, walang iba kundi si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang. Isa po siyang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At tulad ng ating nabanggit kanina, dadako na tayo sa ating ikalawang topic sa araw na ito na workplace burnout.
1: Dr. Kenneth, ano po yung malinaw or layman's term para maintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng workplace burnout at paano po ito naiiba sa simpleng pagod mo lang sa trabaho?
2: Okay. Thank you, Ms. Drizel. Ano? So, gaya ng definisyon na nabanggit natin kanina, ang salitang burnout ay isang kondisyon ng matinding physical, emotional at mental na pagkapagod dahil sa paulit-ulit na stress na hindi namamanage ng maayos. So masasabi natin na ang workplace burnout ay isang uri ng matinding pagkapagod na nararanasan ng isang manggagawa or ng isang empleyado dahil sa paulit-ulit na exposure niya sa stress at hindi niya ito namamanage or nakokontrol ng maayos. Gusto lang natin sabihin na ang stress is a normal body reaction, ano? Karaniwang nararanasan ito natin ng nating mga individual, lalo pa kapag na-expose tayo sa mga bagay na hindi tayo komportable, very overwhelming, nakakatakot, nakakakaba. So, kumbaga, stress is part of life. Kaya lang kapag burnout na kasi ang usapan, ay ito yung matinding level ng stress. Kasi ito yung continuous na exposure natin sa stress at hindi natin to nakokontrol, hindi natin to natutugunan, hindi natin to naaayos. Kaya kumbaga, nalulunod tayo bilang manggagawa or bilang empleyado sa mga responsibilidad na ating ginagawa.
1: Yeah. Doc, may specific criteria po ba ito o diagnosis para masabing workplace burnout na yung isang tao?
2: May actually tatlong major na characteristics itong masasabi natin na workplace burnout, ano. Number one would be yung matinding pagkapagod or exhaustion. Bilang mga manggagawa, empleyado, natural na tayo mapagod, ano, lalo pa kapag very busy ang isang particular na araw, kapag busy talaga, ano. Kaya lang hindi lang physical yung napapagod sa atin eh. Kapag tayo nababurnout, psychological, mental, and even emotional, napapagod tayo. Na minsan ay napapatulala na lamang tayo. Minsan ay nawawala tayo sa focus at concentration. Ano? Dahil sa sobrang pagkapagod at exhaustion natin. Pangalawang katangian nito would be yung nagiging detached na tayo sa ating trabaho or nagiging negative na tayo sa ating trabaho. Kaya yung ilan sa mga individuals nakakaranas ng burnout, it's either nagkakaroon ng problema sa kanilang attendance, no, absenteeism, tardiness, or even nagko-quiet quitting na yung iba, no. Pag sinabi natin quiet quitting, yung indirectly ini-express nila yung pagsuko na nila, no, sa kanilang mga trabaho. And lastly ay nagiging less effective na sila sa kanilang trabaho. Yung dati, napapansin natin, si co-employee natin, bibo, listo, aktibo, ano? Pero ngayon, parang wala siyang gana. Ngayon, parang hindi na siya driven or motivated. Ngayon, parang papasok pa lamang siya or kapapasok pa lamang niya, first hour pa lamang ng shift, ay parang exhausted or lunod na agad siya, ano? So, yun ang mga indicators na pwede talaga nating makita.
0: Doc Kenneth, bakit po ba in relation, no, still doon sa workplace burnout, bakit po ba nagkakaroon ng kultura ng hustle at overworking at bakit ito masasabi na nagiging normalized?
2: Right. So, magandang katanungan yan, Mrs. Steph, ano? Yung sobrang workload or yung overload na work, ano, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng workplace burnout, ano. May mga industry or may mga organization na very light yung mga tasks na ibinibigay sa kanilang mga empleyado. Kumbaga, fair and reasonable and very realistic na matapos sa isang araw shift, ano, o kung isang target na ibinibigay. Kaya lang, huwag naman sana na may mga institusyon or organization na very unrealistic na yung mga target na ibinibigay nila sa nilang mga staff or employee. Ayaw talaga nating isipin na nagiging nanonormalize. Kasi marahil ang mindset ng mga organization na yon ay ma-meet yung target, ma-meet yung quota, no? Ma-meet yung pinaka ine-aim na deadline, ano? Kaya lang, ano sa sacrifice naman dito ay yung mental health at well-being ng ating mga kababayan, ng ating mga empleyado, ano? Lalo pa kung yung mga empleyado or yung isang empleyado ay mahina yung coping mechanism or wala siyang coping strategy or hindi siya kulang pa kanyang kaalaman sa pagmamanage at pag-organize ng kanyang mga tasks ay talagang makakaranas talaga siya ng ano no ng work overload ano kaya sa puntong iyon potentially talaga magkaka work burnout talaga siya.
1: Doc Hanek, ano po yung mga particular na industriya o sektor na usually common tong workplace burnout? At ano yung mga common traits na nakikita sa isang tao na burnout na?
2: So, wala naman tayong wala akong naisip na very particular ano na industry ano na kung saan makikita natin yung very common na makikitaan natin ng mga empleyadong may mga workplace burnout. Actually, lahat ng industry potentially ay pwedeng magkaroon ng mga cases ng workplace burnout. Yun ay kung sabi ko nga kanina ang ibinibigay na tasks and role natin sa ating mga empleyado is very unrealistic yung deadline o talagang malulunod talaga sa trabaho yung ating mga empleyado kung pagbabasihan natin yung time in motion ano at gaya nga nung mga nabanggit kong characteristics kanina na nagiging detached na sa trabaho yung isang individual, nagiging negative na yung perspective niya sa kanyang trabaho. Umaga pa lang, exhausted na siya. Bumababa yung effectivity niya sa trabaho, ano? Yung attendance niya, mapapansin natin, pala palaging umaabsent. Pala palaging nalilate, ano? At ang pinakaayaw nating mangyari dito ay dahil nga burnout na siya sa kanyang trabaho, ang ayaw nating mangyari ay mag-lead to resignation, no? Mag-lead na mag-resign ng isang particular na employee. Because kapag nag-resign ng isang empleyado na dahil sa work burnout, syempre nakakalungkot because as we know that the employees are the most important resource in every organization, ano? Hindi tatakbo ang kumpanya kung walang tao, kung walang human resources. Kaya talagang napakahalaga na matingnan talaga natin yung welfare tsaka well-being ng ating mga kababayang empleyado.
0: And speaking of that po, no, syempre bukod sa pagkapagod, ay meron pang mga issue, mga underlying issues tulad ng kakulangan sa recognition, career growth, at yung pakiramdam na sila ay undervalued, no? So, ano po ang maaaring maging epekto din ito sa isang empleyado na syempre ay gusto din maging, kumbaga, driven kapag siya po ay papasok sa trabaho?
2: Yes, oo. Magaganda yung nabanggit na aspects ano ni Mrs. Steph ano yung mga intrinsic motivation natin kung tawagin kasi hindi naman lahat ng empleyado ay sweldo ang motivation ano. Well, karamihan sa mga empleyado natin kaya nag-apply sa trabaho ay para kumita ng pera, sumweldo. Of course, naandyan naman yan. Pero may mga empleyado tayo that they are more satisfied or more driven or more motivated kapag nakakaramdam sila ng praise, kapag nararamdaman nila yung sense of belongingness nila sa kanilang team at sa company, kapag nararamdaman nila na hindi ako tinatrato bilang empleyado, kundi tinatrato ako bilang pamilya ng kumpanyang ito, parang ganon, nava-value yung mga effort ko, ano? So, ano ba yung consequence o ano ba yung consequence kapag hindi natin natugunan yung ganong klase mga aspeto? Siyempre, madedemotivate. Madedemotivate yung ating mga empleyado at pagtatanong sila, ano bang purpose ko dito sa kumpanya? Ako ba ay nandito para para trabahuhin lamang ito? Tinatrato ba ako dito bilang empleyado or part of the family? No? Valuable ba ako sa kumpanya na ito? Napapansin ba yung effort ko? Yung loyalty ko sa kumpanya? Napapansin ba na kahit hindi malaki ang sweldo ko sa kumpanyang ito, nananatili ako kasi mahal ko yung kumpanya, pero hindi napapalitan yung output na ibinibigay ko sa input na nare-receive ko, ano? So, kung tawagin natin yung equity, no? Yung equity, yung output na ibinibigay ng ating mga empleyado, bukod sa kanilang mga effort, even their loyalty can be considered as their output. Napapantayan kaya yon ng input na kanilang nare-receive, such as ng sweldo, recognition, at yung pag-value ng kumpanya sa kanila.
1: Doc Kenneth, may meron po ba itong relation sa anxiety and depression? Tapos if kung meron man po, maari po ba itong mauwi sa isang seryosong mental health condition pag napabayaan?
2: Yes, oo, may posibleng ang workplace burnout ay mag-lead sa anxiety at saka depression, ano? At kapag pinag-uusapan natin yung anxiety, nandyan yung aspeto ng pangamba, ng takot, ng pagkabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari or sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ano? Yes, sometimes it also leads to depression, most especially kapag hindi na nakokontrol, hindi na namamanage, at pakiramdam ng isang empleyado ay helpless, hopeless, wala makakaintindi sa kanya, lahat na lang ng bagay na nangyayaring pangit ay dahil sa kagagawan niya. Yes, nagli-lead din sa anxiety at saka depression, ano? At ang pinakaayaw natin mangyari dito would be mas mag-lead pa sa mas seryosong bagay itong workplace burnout na ito, na isa sa mga sintomas o isa sa mga manifestations or signs ng depression. Trigger warning po uli, such as pag-self-harm or pag-die by suicide. Kaya ako bilang industrial psychologist din, ay pinopromote din dapat talaga natin, ano, lalo pa may mental health law na tayo, ano, pinopromote talaga natin, hindi lamang sa mga schools natin, hindi lamang sa mga community natin, even sa mga workplace natin, na magkaroon ng mental health program, ano, para sa mga empleyado natin. Kasi mental health is as important as physical health. No? There is no health without physical health and mental health. Kung tandem lagi yan, dalawa na yan. Kaya kudos, no? At salamat sa mga industry at organization na nagpo-promote ng mental health at well-being ng kanilang mga empleyado.
0: Ito naman po, Doc Kenneth, kasi syempre, hindi naman maiiwasan, no, na kadikit ng workplace burnout, itong tinatawag na toxic workplace dynamics, tulad po ng favoritism, yung medyo weak na leadership at kakulangan sa support system. Kapag nasa ganitong klaseng environment ang isang empleyado, dapat ba umalis na siya? Saka, paano ba masasabing enough is enough?
2: Alright, okay. So, wala namang perpektong organization, ano? Kumbaga, wala namang perpektong institution. May mga kaunting mga shortcomings, pagkukulang, or weaknesses ang bawat mga institution. Kaya lang may mga organization at institution talaga na mayroong mga toxic work environment. At pag sinabi nating toxic work environment, kaakibat na dyan, ano, yung toxic workplace dynamics, relationship ni empleyado sa kanyang boss, relationship ni empleyado sa business owners, relationship ni empleyado sa kanyang mga kasamahan, ano. So, ano ba yung mga scenarios na nagkakaroon ng toxic workplace environment? Bullying. Diba? Kapag napopromote yung bullying or natotolerate yung bullying, ayaw nating mangyari yan, ano? Pangalawa ay, halimbawa, may mga grievance or may mga complaints si empleyado na i-raise kay boss. Tapos, i-disregard, i-neglect na lamang, hindi papakinggan. Another, kapag halimbawa ay may mga suggestions or recommendations, ano, si employees and staff, hindi sila nabibigyan pansin o hindi sila nabibigyan boses, ano, nepotism can also be, or palakasan system, ano, favoritism. No? So, may mga industriya na nangyayari yung ganyang mga negative workplace culture tsaka environment, ano. So, the best thing that an employee can do is, of course, to raise these concerns sa kinauukulan. Halimbawa, may complaint siya or may feedback siya sa kanyang kasamahan, pwede niyang i-raise sa kanyang supervisor. Kapag naman si supervisor ang kanya inireklamo, pwede niyang i-raise sa kanyang manager or sa human resource department. Ano? At kapag lahat ng mga resources ay na-maximize na niya, may mga government agency na pwedeng makinig sa kanila. Of course, we have the Department of Labor and Employment and of the NLRC, ano, dahil ang mga empleyado natin ay protected din naman talaga ng ating batas, ng ating labor code, kumbaga. Now, yung nabanggit ni Ms. Steph kanina, kailan ba yung enough is enough, di ba? Yung talagang ayoko na, talagang period na, tapos na, putol na ang PC ko, talagang wala na akong patience dito. Kapag hindi na nakikita ng isang empleyado yung value niya sa company, kapag hindi niya nakikita ang sarili niya na mag-grow pa sa company, kapag hindi niya nakikita sa ang sarili niya na i-value or i-value pa ng company, I think those are good reflections and realizations to consider na enough is enough, ano. Sa tingin ko, kapag ikaw ay hinihigit na lang ng iyong mga paa para pumasok sa kumpanya, sa tingin ko, isa rin yun sa mga trigger kung bakit pwede mo nang pag-decide na mag-stop. Pero kapag puso mo ang humihigit sa iyo na pumasok sa bawat araw, ano, continue, tuloy lang, no? Tuloy lang ang pagtatrabaho, ano? Kasi may mga kababayan tayo na excited pumasok kinabukasan. Pero may mga kababayan tayo na kapapasok pa lamang, ka-start pa lamang ng shift, gusto na agad matapos or mag-end. No? Gusto na agad umuwi. So, ilan yun sa mga triggers na pwede nating mapansin?
1: Doc Kenneth, kailan po kailangan humingi ng professional help ang isang empleyadong nakakaranas ng ganito po?
2: Yun, oo. That's a good question kasi marami sa mga empleyado kasi natin, syempre, nasa adult stage na yan, ano? May mga individuals kasi na they feel na siguro naman kaya ko pa to. No? Siguro naman ipapahinga ko lang to. No? Siguro naman i-absent ko lamang to. No? Pero kapag nararamdaman nila na impacting na hindi lamang yung kanilang productivity, hindi lamang yung kanilang efficiency, kung hindi yung pagiging functional nila as an individual, nagiging dysfunctional na sila, that's the time that we can advise or promote or encourage yung mga employees natin to reach out sa mga mental health professionals. Ano? At syempre, kailangan din natin bigyan ng awareness yung mga kababayan natin na mga empleyado na ang paghingi ng tulong sa mga mental health professional ay hindi kabawasan ng kanilang pagkatao. Hindi kabawasan ng kanilang pagkababae, pagkalalaki, ng pagiging boss. Walang posisyon, walang kasarian, walang edad pagdating sa mental health. So if they feel that they need help, ask for help, ano? At walang masama sa paghingi ng tulong.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Doc Kenneth, kasi we're running out of material time. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga patungkol dun sa dalawa nating topics for today, yung youth social media burnout at yung workplace burnout, no? Para sa ating mga tagpakinig na nakakaranas po ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Go ahead po, Doc Kenneth.
2: Maraming salamat po. Mensahe ko po sa ating mga tagapakinig para sa ating pong paksa about social media burnout at saka workplace burnout. If you need help, ask for help. Oh, gusto ko lang po talagang paulit-ulitin na asking for help is a sign of strength. Lahat po tayo ay pwede makaranas ng stress, ng iba't ibang mga mental health concern, ano? Pero kung hindi, kung nararamdaman po natin na hindi na po natin kaya, ay humingi po tayo ng tulong sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, kaklase, katrabaho, at sa mga mental health professionals. Hindi po kabawasan ng pagiging tao natin ang paghingi ng tulong. Bagkus ito po ay senyales ng ating katatagan dahil matatag natin natanggap sa ating sarili na kailangan natin ng tulong. Matatag natin natanggap natin sa ating sarili na tayo ay nalulunod na. At matatag natin natanggap natin sa ating sarili na ang paghingi ng tulong na ito ay unang hakbang patungo sa aking road to recovery.
0: At syempre, bago po namin kayo tuluyang pakawalan, ay paano po ba makaka-reach out ang ating mga tagapakinig sa inyo in case na kailangan po nila ang inyong services?
2: Ayan. Maraming maraming salamat po muli sa paanyaya, Ms. Drizel and Ms. Steph, and of course sa Radyo Pilipinas World Survey, sa mga ka-warm heart natin sa pagkakataon pong ito. Maaari nyo po kaming, ako po, ma-reach out at ang aming team sa Alaya Psychological Services. Meron po kaming Facebook page, Alaya Psychological Services. Kami po ay samahan ng mga psychologist at kami po ay may klinika sa, na located sa Batangas City. So if you need mental health services, psychological services, you can message us sa amin pong Facebook page. Ayan. Salamat po ng marami.
1: Maraming maraming salamat po, Dr. Kenneth, and have a blessed Sunday po.
2: Happy Sunday po sa inyo. Maraming pong salamat.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang, isa pong psychologist mula sa Alaya Psychological Services. So, magpapasalamat na siguro tayo sa ating mga nakasama sa studio para sa edisyong ito ng Warm Heart. Siyempre, nandyan sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at John Paul Lumuntad na nag-assist sa atin sa ating technical side. At salamat ulit sa ating resource person para sa araw na ito na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Daniel.
0: At Steph Vicente, at ito ang Warm Heart.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan ang gahapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig yung diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
12: Magandang Miyerkules ng hapon, mga kaaklat ng bayan. Kumusta po kayo? Welcome po sa ating aklat ng bayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa aming Facebook live stream ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Lalohado.
13: Ayan, hello Lowell.
12: Hi, Mar.
13: Hi.
12: Kumusta?
13: Okay lang naman, no? Magandang hapon at Nakatutok man po kayo sa Radio Magazine, The Capital FM, o kaya naman sa Facebook Livestream, pagbati po ng magandang hapon mga kaaklat tambayan. At shoutout po kay Erica at kay Josh na nandyan ngayon sa The Upper Class Tower. Hello po! Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, ang Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako naman po si Mayan Abyo, makikitambay ngayong hapon sa Read Pinoy.
12: Alam mo, Marka, sabay ng pagpataka ng ulan, itong ating kaliwat ka ng events na napakarami din. Kitik sa mga ganap ang ating creative at publishing industry, kaliwat ka ng events ang ating pinuntahan at marami pa rin mga exciting opportunities ang naghihintay sa ating publishing at creative stakeholders. Ang mga maiinit at kaabang-abang na announcements ay mamaya lamang po sa ating Aklat Alert. Samantala sa ating Creator Spotlight ay makakasama natin na mamaya live via Zoom dito sa Read Pinoy ang author ng Lumbay ng Dila o The Melancholy of the Tongue, ang award-winning author na si Doc Genevieve L. Asenjo. Pero bago yan, narito muna ang mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Opisyal nang binuksan ang call para sa co-exhibitors ng NBDB para sa pinakaabangang Manila International Book Fair 2026. Ito na ang iyong chance ang makibahagi or maibahagi ang inyong mga akda sa largest and longest running international fair for books sa Pilipinas. Dito ay tinatampok po ang mahigit 200 exhibitors mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bukas po ang call na ito para sa mga publisher at self-published author na walang ongoing grants, obligations at liquidation sa NBDB. Gaganapin po ang MIBF sa darating na September 9 to 13 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Inaasahang over 160,000 ang dadalo sa naturang fair. Napakalaking fair yan, Mar, no? Bukas po ang aplikasyon para sa co-exhibitors hanggang August 2, 2026. Para sa mga detalye ay bisitahin lamang po ang social media pages ng NBDB sa @NBDBPhilippines o kaya naman mag-email sa books@gov.ph.
13: Very exciting, Sir Lowell, no? At sa mga naghihintay ng announcement, extended po hanggang August 14 ang deadline ng aplikasyon para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Isinusulong ng inisyatibang ito ang pagbibigay ng suportang pinansyal para sa pagsasali ng mga akdang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo po sa ibang lingwahe. Ayan. Layo ng Translation Subsidy Program na higit pang may pakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mamabasa habang pinatitibay ang papel ng pagsasaling bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim po ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya ang mga kwalipikadong proyekto sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribusyon ng mga akda. Pinipili po ang mga benepisyaryo batay sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura. Gayun din po sa pagiging practical nito ng plano para sa production at sa promotion po. So ayun na po, register po kayo hanggang August 14, 2026 at makikita po sa aming social media accounts sa @NBDBPhilippines ang mga detalye para po sa aplikasyon.
12: Lipat naman tayo no, sa Readership Development Grant ng NBDB pa rin. No? Limang organisasyon naman ang mapipiling benepisyaryo ng 150,000 funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas po ito sa civil society organization and small-scale organization na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates o NBDB NARA. Inaanyayahan ng mga organisasyong nagsasagawa ng readership development project na naglalayong palaguin ang culture of reading sa bansa. Kasama sa mga proyektong ito ay mga reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginning or beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant application hanggang August 21. Para sa mga proseso at requirements, mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay mag-email sa bit.ly/nbdbrdg.
13: Ayan, at may isa pa po tayong call. Bukas na rin po ang aplikasyon para sa implementasyon ng 9th National Children's Book Awards. So inaanyayahan po namin ang mga active NBDB-accredited civil society organizations na mag-submit po ng kanilang proposal hanggang bukas, July 30. Layunin po ng National Children's Book Awards na kilalanin at gawaran ang best children's and young adult books. Kasabay rin po nito ang pagsuporta sa educators, sa communities and stakeholders na tuklasin at linangin ang love for reading. Maaari po makita ang guidelines para sa aplikasyon sa bit.ly/cso-application-ncba. O kaya naman po ay bisitahin ang aming social media pages para po sa ibang impormasyon.
12: Mar, ang dami pa rin, may mga out of town na travel din itong itong ating mga kasama, no, lalo na dyan sa Book Nook Panumbalik Creative Tour. Naging matagumpay nga ang Panumbalik Book Nook Creative Tour 2026 ng aming team, kung saan binisita ng NBDB ang Book Nook site sa South Cotabato. Nagsagawa ang aming team ng mga programa tulad ng workshop on illustration, storytelling at writing tulad ng sessions kasama ang batikang children's book author na si Dr. Luis Gatmaitan o si Tito Doc, ang illustrator na si Eliza Tan at ang celebrated Mananawan film director na si Teng Mangansakan. Kaakibat ito ang inspection sa ating Book Nook sites upang alamin na ang kanilang kalagayan at tukuyin na ang iba pang mga pangangailangan upang mapabuti pa ang kanilang reading spaces. Maraming salamat sa ating Book Nook site partners dyan sa Book Nook Primesia Alabel, sa Book Nook Surala, Book Nook Lake Cebu, Book Nook Columbia, Book Nook Marble at Book Nook Tacorong.
13: Ayan, pagbati po sa ating mga Book Nook sites at sa ating creative tour team. Dito naman po sa Manila, nakibahagi ang NBDB sa nagdaang National Exporters Fair mula July 22 hanggang 26 sa Mega Trade Hall, SM Mega Mall. Sa pangunguna po ng Department of Trade and Industry, katuwang ang iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaan, gaya na lamang po ng National Book Development Board. Itinampok po sa naturang fair ang mga dekalidad na produkto, innovations at mga serbisyong Pilipino na kaya at handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado, habang inuugnay po ang mga ito sa buyers, investors at trade partners mula sa iba't iba pang panig ng mundo. Bilang exhibitor po, pinagmalaki ng NBDB ang mga librong Pilipino na nagpapamalas ng husay at pagkamalikhain ng Philippine publishing industry, habang isinusulong ang mga aklat at likhang Pilipino bilang bahagi ng lumalawak na creative exports ng bansa. From aspiring authors to children readers, naging buhay po ang exhibit ng NBDB sa pagbabasa ng featured titles at sa pakikipag-diskurso sa ating stakeholders. So yan, very exciting at very heartwarming, Sir Lowell.
12: Yes, at saka talagang dinayo yung ating booth doon.
13: Totoo.
12: Especially ng mga kids na yung ibang mga magulang actually iniiwan pa yung kanilang mga anak kasi enjoy na enjoy sa pagbabasa ng ating mga libro doon sa fair na ito.
13: Yes.
12: Ilan lamang po ito sa mga mahalagang ganap at panyaya tungkol sa ating local creative at publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Doc Genevieve Asenjo sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
15: Huwag!
16: tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
18: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga

0: sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Quilotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
6: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ng National Book Development Board. Kayo po yung nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng Radio Magazine at ng NBDB Philippines.
7: Iba't iba pong kwento na inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Creator Spotlight.
6: At ngayong hapon, Mar, napakaswerte natin na napaunlakan tayo ng ating featured creator. Isa siyang professor sa De La Salle University. At iginugol niya ang nakalipas na mahigit 20 dekada sa pagsusulat ng kanyang mga aklat, tula, kwento, kwentong pambata, nobela at sanaysay sa kinaray-a, hiligaynon at Filipino. Bukod dito ay isa rin siyang tagasalin or translator, Mar, ano? Nagwagian ng Gerardo Gabochan Prize for Best Book for Short Fiction in Filipino sa 40th National Book Awards ang kanyang aklat na Ang Itim na Orkidyas ng Isla Boracay. Ang kanyang kwentong pambata na Ang Buhok na Naglimpyo Kang Suba or Ang Buhok na Naglinis sa Ilog ng Aklat Alamid sa ilustrasyon ni Viel Vidal ay naka-exhibit sa Bologna at sa Asian Children's Content sa Singapore at naisalin na sa Korean.
7: At naisalin din sa Ingles ang kanyang nobelang Lumbay ng Dila ng isang balangay noong 2020 ni Ana Margarita Nunez sa ilalim ng Fidesa Literary. Ang una niyang aklat ng personal na sanaysay, pagkamangha sa parang katapusan ng mundo, ay kinilala ng Esquire Philippines bilang isa sa The Best Filipino Books of 2025. Aktibo rin siya sa mga gawaing pampanitikan at pangkultura sa pamamagitan ng Balays Sugidanon. At bilang Executive Council Member ng National Commission for Culture and the Arts, National Committee on Literary Arts. At isa pa, Sir Lowell, isa rin siyang 10-kilometer runner.
6: Wow!
7: At mahilig din siya mag-hike at maraming mahilig mag-hike sa NBDB.
6: Yes.
7: Nakatutok po ang ating Creator Spotlight kay Dr. Genevieve Asenjo. Hello po, Dr. Jen.
6: Hi, Doc Jen. Magandang hapon.
8: Magandang hapon, Luel at Marian. Maraming salamat. And first time ko dito sa Radio Magazine and masaya ako na makasama kayo. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng naaabot ng broadcast na ito.
6: Ayan, maraming salamat po, Doc Jen. Ano, karangalan po namin dito sa Read Pinoy na mapaunlakan po ng inyong oras po. Ano. Ayan, Doc Jen, diretso na po tayo. Bukod po sa inyong pagiging manunulat at translator, isa ka rin pong professor, ano, mula sa Antiquenya. Paano po hinubog ng inyong pagbabasa yung, or yung hilig niyo sa reading ang inyong naging journey sa pagiging guro at saka sa pagiging author po?
8: Maraming salamat, no. Ilang beses ko na rin na sagot ito pero gusto-gusto ko pa rin kapag tinatanong ito, no. And palagi kong sagot, no. Bumabalik nga ako sa moment na 'yon, no. So, ganito kapag writer tayo, we think in terms of mga moments, no, or mga eksena. College ako, first year college sa UPV sa Miyagao. And then sa GE course namin, yung one nang binigay yung syllabus ng mga babasahin namin, I was shocked, no? Shock and awe, that experience of shock and awe. Na mabasa ko yung readings namin, ay actually nabasa ko noong bata pa.
6: Wow.
8: No? Dahil nga maraming libro yung nanay namin, no? So hindi ko alam na what we had sa bahay namin ay mga classics pala, no? Philippine literature, yung mga May Day Eve ni Nick Joaquin, for instance, The World is an Apple ni Alberto Florentino, no? And yung maraming mga myths and folktales, no? At marami pang classics na pinag-aralan sa college, pero again, nabasa ko na nung elementary pa, no? So

0: Malaking factor yung libro, no, at saka yung environment sa bahay. At yun nga, no, kinikwento ko rin na parang there's something poetic na or lyrical sa Antique, no. Lowell and Marian, maraming mga artists, no, yung galing sa Antique and sa iba't ibang fields, no. So the whole community is very literary, no. So ito yung mga bagay na nag-influence or nag-shape sa akin, and yung nahanap kong sagot bakit naging manunulat ako.
1: Ang interesting, Mar, no?
2: True, very inspiring kasi simula pagkabata pa lang na-instill na yung love for reading. At ayun.
1: Actually, may nabasa akong article, Doc Jenna, no? Sa isa sa mga interviews niyo sa online na naging gateway mo para makapag-aral ng, tama po ba, ng master's dito sa Manila. Itong pagiging hilig, pagkahilig mo rin sa literatura. Dahil na, I believe na rinig kayo na tumutula sa Antique, tama po ba?
0: Sa UP yon. Siguro, no, ikwento ko ito kasi very interesting rin nga, no, and para sa mga nakikinig, no. So siguro yung parang isang case ito or moment na opportunity favors, mm-hmm. no, yung ready and kasi marami, talented tayong mga Pinoy, eh,
1: yes.
0: No? Mga Pinoy bilang human resource ay napakayaman talaga, no? Kailangan lang natin ng opportunity, no? So, I'm grateful na that opportunity presented itself sa akin noong senior college ako sa UP. And isa pa yung kahalagahan ng sistema at saka ng structures, no, or platforms or yung mga opportunities. Kasi kahit gaano ka katalented, kung walang mga opportunities,
1: right.
0: Walang mga mechanisms, ay mahirap rin, no? So during that time kasi, binibuild natin yung Filipino as a language, no? Yung pagbubuo ng wikang Filipino at syempre panitikan. And then, so yung UP system, through the sentro ng wikang Filipino, ay meron silang mga paligsahan, no? So they encourage you to write sa mother tongue, and yung idea ng Filipino na nag-incorporate nga ng iba't ibang Philippine languages, no? So, susulat ka, pagkatapos yung tawag sa event na yun ay bigkas binalaybay. Binalaybay ibig sabihin tula, no? So, hindi lang written, kailang spoken word, no? Pero hindi ako performer. So, syempre, hindi ako nanalo sa contest na yun. Pero yung panalo ay pagbaba ko ng stage, sinalubong ako ni Dr. Isagani R. Cruz, no? Na during the time, siya yung chair ng Departamento ng Panitikan at Wikang Filipino sa Lasal, no? Yun pa yung pangalan ng departamento during that time. At nagustuhan niya yata yung binigkas ko, no? So, sinabi niya na gagraduate ka na ba? Bigay mo sa akin yung email mo kasi gusto kong bigyan ka ng scholarship para,
1: wow,
0: sa Lasal. To make it short, I was recruited on the spot, no? So, parang, di ba yung mga bagay na ito parang nangyayari lang sa mga athletes,
1: yes, okay.
0: Di ba? Pero, a very rare moment na nangyari ito sa akin, I was recruited, no, to be a graduate student on the spot. And binigay ko yung email kay sir, and then nakalimutan ko na yon, no, pagkatapos, pero he kept his word, no. April, February yon, then April, may na-receive ako na email sa kanya na parang utos, pumunta ka ng Lasal, no, pumunta ka ng Lasal kasi magsisimula na yung classes sa June 1, hanapin mo si ganito, no. So yun yung nangyari sa akin, kaya napunta ako mula Panay, no, pa Manila, no. And I think nasabi ko yan dito sa libro, sa nobela, sa Lumbay ng Dila, no. So yun yung kwento ng buhay ko.
1: Galing, no?
2: Wow, napakahusay.
1: Yeah, the universe really finds its way, no, para tumulong at na makatupad ang mga pangarap natin. Anyway, go.
2: Tama.
1: Ayun na, nabanggit na ni Doc yung Lumbay.
2: Tama. At ito lang yung pinakahihintay, yes, po natin, no. At ipakilala niyo po sa amin, Doc Jen, ang Lumbay ng Dila.
1: Mm-hmm.
2: Ano po yung naging inspiration niyo po dito at tungkol saan po umiikot yung kwento po?
0: Maraming salamat, no. So yung Lumbay ng Dila, ito yung unang edition na actually dissertation ko siya sa LaSalle, no, kasi nga sa PhD in literature ay meron kang option na gumawa ng scholarly work or yung creative work, pero yung creative work na yon ay may kasama rin siyang critical, no, na essay or tinatawag nating poetic. So mag-theorize ka bakit nobela at ano yung mahalagang contribution. So, unang nobela ko ito, and bilang scholarly work din, and therefore produkto rin siya ng research, no? Malaking bahagi nito yung galing rin sa tinatawag nating archives, no? So we have the community archives, and of course we have yung extensive na library research na ginawa ko. Shout out sa Center for West Visayan Studies ng UPB Iloilo, no, na naging useful sa akin in terms sa pagbabasa, no, and pag-create ng magiging believable yung characters at saka mga eksena ng parents ni Sadia Sapanta Lopez, no, yung protagonist dito, na ginawa kong revolutionary, no, na mga leader. Kasi nga, nanggagaling ito sa problematics na for a long, long time, when we speak, for instance, of martial law period, the first martial law, no, 1970s, ay mostly yung available na mga materials ay galing sa sentro, di ba? Pero ano naman yung danas ng martial law, halimbawa, sa Kanayunan, no, sa labas ng Manila? At ano yung kwento ng henerasyon? So this is post-martial law na, no? So ito yung henerasyon na hindi literally nakadanas ng martial law, pero ay hindi pa rin nakawala sa tinatawag nating shadow, no, ng martial law period na yon, na nagmamanifest in the form of trauma, halimbawa intergenerational trauma na actually, no, ay shared or collective na danas natin bilang mga Pilipino. So yun yon, no. So yung mga panelists ko dito, yung advisor ko si Dr. National Artist for Literature Cyril F. Bautista, and then yung mga panelists ko si Dr. Isagani Cruz din, si Dr. B.S. Medina, Dr. Efren Abueg, no, at saka si Dr. Gerardo Torres din, no. So yung mga batikang mga manunulat at mga scholar, si Dr. Fanny Garcia, no. So kasama sa panel ko. And then naging outstanding na dissertation siya, no, binigyan nila ng outstanding dissertation, and yun nga, sinabi kaagad ni Dr. Isagani Cruz na i-publish, no. So kaya yung publisher nito ay yung CNE publishing house, no. So that was 2010. Wow. No, I earned my PhD 2009, and 2010 lumabas yung nobela. And then, ito naman yung 2020 na edition mula sa Balangay. Mm-hmm. Kasi nga, parating na yung 10th year, no? At saka naisip ko, ay parang gusto ko uling i-ano, no? Parang gusto kong i-honor uli, no? Huwag lang kalimutan. So, I pitch it to Balangay, no? And maraming salamat sa Balangay na tinanggap nila at binigyan ng bagong buhay sa ika-10th year yung Lumbay ng Dila. At saka ito yung copy na, no, this 2026, no? Dahil sa edition na ito ng Balangay, no, na-discover siya ng Fidesa Literary, right. No, Dutch, and meron silang anong tawag dito? Meron silang holdings rin or branch sa London at saka sa India, no. So The Melancholy of the Tongue, no, translated by a dear colleague and friend, Ana Nunez Margarita, who herself is a novelist, no. And so lubabas siya this June.
1: Mm-hmm.
0: And
1: congratulations po.
0: Good news, no, this September ay lalabas din sa Arabic.
1: Wow.
0: No?
1: Wow.
0: Pero wala pang final na translation. Pinag-iisipan pa nila. More than 10 daw yung choices nila. Wow. No, ng ano yung magiging translation. But they're happy about it. No. And we're also glad to know na nagustuhan nila rin yung nobela, no, and define it very literary daw, no, yun yung sabi na
1: yes doc published. Yes, tama po. At saka very timeless kasi rin ito. I mean, nabasa ko, nasimulan ko na siyang basahin at na-hook talaga ako dito sa libro. At gusto ko sana, Doc Jen, kung pwede kaming mag-request, if pwede nyo kaming bigyan ng patikim na excerpt reading ng ilan sa mga bahagi nitong ating Lumbay ng Dila po.
0: So, salamat, no? Kasi nga, sabi ko, isang bagay na magandang ibalik natin ay yung pagbabasa talaga, no? Yung orality. And yun nga, no? Yung pagbabasa ng mga akda natin. So, maraming aspekto yung nobela, pero ito yung gusto kong basahin, no? Page 436 siya mula sa original na kopya. So, patapos na. Medyo patapos na ito. Naiwan sa nakaraan ang aking pagkamuhi sa aking mga magulang. Totoo ang sinasabi nila na ang biyaya ng katotohanan ay kalayaan. Gayunman, hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ilantad sa madla. Katulad na hindi lahat ng sugat ay kailangang ibilad upang pagpiyastahan ng mga uwak at buwetre. Katulad na hindi lahat ng mga kapanapanabik at kahindik-hindik na pangyayari sa aking buhay ay nararapat kong i-vlog. May dangal sa pananahimik. Nasa paglibing ng mga kalansay ng nakaraan ang kaligtasan ng isang anak ng bayan. Pinamagatan niya itong isang pagdayaw sa mga kasabihan. Lumabas siya sa balkonahe, malamig ang simoy ng Setyembre. Nagbabadya na naman ang pagulan. Gusto niyang tumawa, yung halakhak, balutong na halakhak na yayanig sa gusaling ito. Iyong hanggang sasakit ang kanyang tiyan at mapapaluha siya. Ngunit tag-init na sa kanyang mga mata. Napakabanal na, napakamamahalin ng kanyang mga luha. Hindi niya ito sasayangin. Iaalay niya ito sa mga espiritu na nananahan sa apat na sulok ng mundo upang maging kasabay ng mga patak ng ulan na magpapalambot sa mga tigang na palaya ng Pilipinas. Isang pasabanaan. Napakabanal din ang mga kwento sa kanya ng ina, magiging nobela at pelikula niya ang katotohanan sa ginsang Unbridge Massacre. Nakikita niya na hinihila ni Teresa ang bigat ng sariling katawan sa kirot ng sugat sa baywang duguan sa sementong tulay na yon. Nakikita niya si Leandro sa paghihingalo nito. Tumakas ka na ga, kayo ni Dax, sigaw nito. Lumapit si Teresa sa anak na parang pusa ang pag-iimpit sa kirot ng mga sugat na kalingon kay Leandro. Nasasaksihan ang pag-aagaw buhay ng kanyang palangga. Leandro! Sigaw nito habang nakasudsud sa bakawan sa pamfang ng tulay. May buwan sa ibabaw ng dalampasigan sa di kalayuan. Susulatin niya ito at gagawing pelikula dahil ang pagmamalabis ng singing ay ang katotohanang hinahangad ng tao sa buhay. So, isang bahagi lamang po yan, no? The historical and the political and the familial, no? Na aspeto ng nobela.
1: Very beautiful. Ganda. No? Ang ganda ng...
2: Grabe.
1: Ang ganda ng... Grabe. Speechless.
0: Thank you.
2: Nakakapukaw ng damdamin.
1: Oo. Yeah. At saka ang imagery talaga kasi nitong novel nito ni Doc Jen. At saka talagang pinakita niya yung kung gaano ka well-versed si Doc Jen sa Filipino, sa English man yan, at saka sa Kinaraya. Ang galing-galing. Ang ganda-ganda nitong librong to. Maraming salamat, Doc Jen, ano, sa napakagandang excerpt ng iyong akda. Pero magpapatuloy po ang ating kwentuhan mamaya sa pagbabalik po ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo. Bitin ako.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy,
3: 1278 AM.
5: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ikaw ba ay naharana na?
8: Tumawin mo sana.
7: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
9: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more rig.
2: Lazzo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Read Pinoy. Kasama sina Edie Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
5: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. At kasama pa rin natin na ngayong hapon ang author ng Lumbaya ng Dila na kaka-translate lang, ano, mainit-init pa, Mar, sa English na naging The Melancholy of the Tongue na si Doc Jen Aseno. Magandang hapon ulit, Doc Jen. Maraming salamat po. Welcome back. Doc Jen, mamaya kasi gusto namin marinig din yung English translation, eh, no? Pero balikan po muna natin itong inyong naging creative process sa paggawa po ng or sa pagbuo ng itong Lumbay ng Dila. Gaano ka busisi ito at lalo na't naglalaman ito ng mga detalyeng hango sa history at saka sa culture po natin.
6: For the creative process, nagsimula ito bilang first person point of view, no? So may malaki kasing influence dito, which is I consider to be normal, no, yung influence ng orality. So parang naririnig ko talaga sa boss sa ulo ko, no, sa isipan yung patak ng mga salita, no? So ako si Sadia Sapanta Lopez. So I decided na in terms of structure gawin siyang isang dosena, and every chapter magsa-start sa ako si Sadia Sapanta Lopez. And that was my first draft. Yung style kasi ni Dr. Bautista, no, bilang mentor, magpapakita ka sa kanya ng first draft mo, pero ibig sabihin tapos na yon, no? So kaya ako for a long time, when I say first draft, ito na yung ready ka na for tinatawag nating beta reading, no, yung ipabasa na for, yes, comment, no, and tapos na siya kasi mas productive yun, eh, no? And yun din yung ginagawa ko ngayon sa mga mentee ko, hindi yung parang chapter by chapter, no. So nang pinabasa ko yun sa kanya, sinubmit ko na mga 500 pages yon, and then sabi niya ay parang nako-constrain kapag 12 chapters lang. So the point is, after that consultation, I tried the third person point of view limited, no? So siya si Sadia Sapanta Lopez. So mula sa first person POV naging third person POV, no? Siya si Sadia Sapanta Lopez, and ganun pa rin yung start ng bawat chapter, pero nag-extend na siya into 40 chapter. And nakita ko naman nga na maganda nga talaga yung pagbabago ng POV kasi mas na-expand, no? So and then, so yun in terms of structure and in terms of design, no? And it was a very conscious decision na the story will move forward via yung tatlong sweetheart, no, ni Sadia Sapanta Lopez. Kasi may seryoso nga, historical at saka political yung nobela. Pero at the same time, gusto kong mabasa, no? So, it was very clear na the language should be contemporary, no? Na literary, pero at the same time, masundan. And syempre, dapat romansya, dapat love story. So, a conscious na decision yung mga bagay na ito, no? So, kasi nga, based rin sa research, ay yung mga Pilipino talaga, yung binabasa pa rin, maliban of course sa Biblia, ay romance. No, so gusto talaga natin ng love story. So there's no other way but to do that, no? And syempre sexy siya. That also explains sexy yung story, no? Love story at saka sexy, no? And kaya ganon, no? The story moves forward, yung search niya sa ano ba talaga yung totoo, no? Kasi yung drama ng nobela ay yung kanyang grandfather ni Sadia ay ito yung considered to be evil. No, nasabi ko sa isang interview na at this point in time I was mindful rin to think more about the evil, no, kasi nga yung comment before sa mga stories ko, mababait yung mga characters ko, no, so kaya parang I was intrigued on the by that comment ng very sharp reader na oo nga, no, so let me get to know the evil, no, the other side, no. So kaya the other, no, yung grandfather niya dito, hindi siya yung local hero kundi yung accused, no, na murderer ng local hero, no. So kaya yung drama ni Sadia ay noong bata siya, bullied siya, na yung grandfather mo ay mamamatay tao. So kaya buong buhay niya gusto niyang malaman kung totoo ba talaga yun, no. So at the same time, hindi pa ako nakontento, no, dahil ang dami-daming materials sa antike at saka sa panay, hindi pa ako nakontento. Ginawa ko pang mga former NPA, no, yung kanyang payment. So kaya orphan siya, no? So, and therefore, yung search niya sa truth, dahil iniwan din siya ng kanyang parents, no, sa kanyang tiya, ay maa-unfold lahat ito, malalaman ng mga readers via sa pakikipagkwentuhan niya sa kanyang tatlong lovers, right, no? Isang Filipino-Chinese, isang Filipino-Muslim, at saka isang Indian na educated in the Philippines, no? Kasi yung itong mga ethnicities din ay hindi pa masyadong represented in contemporary Philippine literature, especially in Filipino. Yung English kasi medyo stuck pa rin tayo sa The Ilustrado, di ba?
0: Right.
6: This is Spanish lineage. And then, of course, yung Filipino-Chinese, primarily yung sumusulat lang, Filipino-Chinese. But what about, no, yung pakikipagrelasyon niya? What about yung POV sa iba pa? And it's also to reveal, no, and demonstrate or perform on the page yung pagiging multi-generic, multi-ethnic, and multicultural ng Philippines, no? Na again, of course, heavily influenced din ng mga kaisipan ng mga literary masters natin like Dr. Bienvenido Lumbera, Dr. Isagani Cruz, no, Dr. Cirilo Bautista, and Dr. Rizel Mujares, no, and marami pang iba. So yun. So in short, the novel performs or dramatizes yung mga contemporary realities natin na medyo hindi pa masyadong na ilalabas, no, sa tinatawag nating Philippine literature.
0: Yes,
6: or yung mga mainstream.
5: Oh, tsaka Doc Jenna, no, talagang alam mo, Mar, I could attest dito sa pagiging sexy nga talaga nitong lumbay ng dila nitong librong ito. At the same time, may lalim at talagang makabuluhan. Hindi lang naman siya yung tipong sensual at romantic lang ng for no reason at all. It was made for a purpose. It was written for a purpose.
7: Totoo. Tsaka very admirable yung pagka-intentional.
5: Yes.
7: Bawat aspeto ay talagang pinag-isipan. At yun nga, no, nabanggit ni Ma'am kanina yung pagka-multi-ethnic ng Pilipinas. At very evident dun sa kwento po yung themes ng kultura, ng wika, ng literature. So, paano nyo po yung Doc Jenna siniguro na balanced yung mga elements na ito habang pinapaandar po yung kwento ni Sadia?
6: So siguro ano, hindi talaga ako in the process of writing, no, during the time, looking back, hindi yung I was conscious na parang okay balance or ganito. I was just a lublub eh, no? And siguro yan yung beauty and power ng first novel, no? Dahil yung nakakamiss yung ganung panahon. I don't know kung tumatanda lang ako, no, pero nakakamiss yung ganung panahon na alam mo yon, kahit napagod-pagod ka sa trabaho, yung very romantic image, no, ng writer na pagod na pagod pero totoo, no, lalo na sa context natin bilang Filipino, pagod na pagod sa trabaho pero nagmamadali akong umuwi, no, dahil kailangan kong i-put on the page what I have in my mind, no. So ito yung sinasabi ko nga na that state of absorption, kapag na reach yung state of absorption na yan bilang writer, ay wala kang ngang magawa kundi isulat yon kasi hindi ka mapakali, di ba? And napakaganda ng moment na yon, no? Yung parang wala kang pakialam na nangyayari. Kahit lumalakad ka, nagsha-shower ka, ay yung iniisip mo yung nobela mo, no? So, that's more I can say, no, yung ma-share ko sa process ng pagsusulat na ito. And I think organic sa atin, hindi lang masyadong na explicitly discuss or hindi natin masyadong na papag-usapan, no, na parang taken for granted. Pero yung ngayong sabi ko, bawat isa naman sa atin ay hindi 100% na halimbawa Tagalog ka lang or Bisaya ka lang, 'di ba? Produkto tayo ng pagtatagpo, no, ng iba't ibang wika halimbawa, no? So walang isang Filipino na parang isa ang language lang yung sinasalita niya, di ba? So ako, for instance, no, I write and speak in Kinaraya, no, in Hiligaynon, in Tagalog. I can also understand Bicol, Waray, of course, no, Cebuano, wow. English, wow. And yung mga ganong bagay. So my point ay nasa atin na yon, no, yung pagiging mga isla, archipelago, no? Yung pagiging archipelagic natin ay nasa atin na mismo.
7: No po, kahit yung pagbabahagi ni Doc Jen ng kanyang process ay very poetic at passionate. Right. At lumalabas yung pagka-romantiko. Yung napansin ko. And
5: actually, Mar, ngayon itong nakausap ko si Doc Jen sa interview na to, siya yung nakikita ko na
7: dun sa kwento.
5: Siya si Sadia na very dynamic, ang complex ng personality, pero ang tapang niya. Dami niyang pinagdaanan at ang dami niyang gustong gawin. Lalo sa pagdating sa relationship, grabe. Kailangan mabasa natin to ng matapos na itong mabasa.
7: Tama.
5: Ayun, Doc Jen, ano po, ngayon po na 16 years na itong, 16 years old na si Sadia, itong Lumbay ng Dila, ano po yung mensahe na nais ninyong ipahatid sa mga bagong generation po ng mga mambabasa ng Lumbay ng Dila or itong mga The Melancholy of the Town?
6: Thank you, no? So for, I hope ma-discover na mga younger generation or even hindi, not so young, no? Kasi para sa lahat ito, mula senior high, I think, no? Pwedeng magbasa ng Lumbay ng Dila. I hope na ma-discover ninyo si Sadia. And it's amazing, no? Na kahit yung sa Arabic na yon ay nagustuhan nila ito and may resonance sa kanila, no? Nangyari lang yung mga bagay na ito, hindi ko rin naman inaasahan, no? Sa mga curious, kasi may mga curious na nagtatanong, halimbawa, na paano ka na-translate into English or paano ka na-translate into Arabic, no? So actually, yung English na yon, it's literally drop on my email, no? And nasabi ko nga na kinabahan ako kasi baka kung ano ito, no? Kasi may mga pangyayari rin naman na ganun. But of course, I did my due diligence and nag-request ka agad ng Zoom, no, and things move smoothly, no. So sabi nila, yung Arabic rin, tinanong namin na bakit Lumbay ng Dila? Paano nyo nalaman yung Lumbay ng Dila? Sabi nila, based on research rin, ay nagustuhan nila, no. So I'm just glad, no. I'm sharing this to also send a message, lalo na sa mga batang writers, na I think parang panahon talaga, no? Panahon yung makakapagsabi, no? So minsan I think the main thing for us writers is to do our job well, no? And let's hope, no, that the time will be kind to us, no? And magkakaroon ng bagong buhay, no, na parang kagaya nito nangyari sa Lumbay ng Dila. For the readers, no, na non-Filipino, non-Tagalog, or hindi nakakaintindi ng Filipino, hindi nakakabasa, I hope na through this novel they get to appreciate, no, contemporary Philippine literature, no, and sana makilala tayo hindi lang sa music, no, internationally, no, hindi lang sa sports, for instance, no, with Alex Ayala right now, and then ma-discover din nila yung Philippines na marami ring mga creatives, especially writers. And ito nga yung sinasabi ko na with translation right now, no, ng mga works, hindi lang sa English kundi sa German, no, sa Korean, sa Spanish, and sa iba pang languages. Yung punto nga dito na kasi consumer tayo, as Filipinos, consumer tayo ng world literature, readers tayo ng world literature, no? Yes. Pero with translation ngayon, sinasabi na ano, producer din tayo and creator din tayo. Hindi lang tayo dapat nagbabasa. Dapat sila babasahin rin nila tayo. Diba?
5: Yes.
6: So, exactly. yun, no? And we join in that community, no, of writers in the world, no? Hindi lang tayo bumibili ng libro para basahin yung nanalo ng Nobel Prize, ng Booker Prize, no? Ay, dapat sila bumili rin sila ng libro natin, basahin din tayo.
5: At saka, Doc, ano, who knows, itong mga kabataan natin, itong mga present generation natin na mahilig na siguro sa English na ngayon magbasa, eh, itong Melancholy of the Tongue na ang mabasa rin nila. Siyempre, pride din natin yun na nasa wikang English, yung ating sariling kwento. Na.
7: Tama. I agree. At napakalaking, malaki yung oportunidad na binibigay ng translation para mangyari ito. At ayun nga po, no, Doc Jen, we're very excited to hear an excerpt po mula po sa translated work ninyo, The Melancholy of the Tongue. So, maaari nyo po ba kaming bigyan ng excerpt at basahan?
6: Tige. And of course, shout out, no, sa aking brilliant translator, Miss Ana Margarita Nunez, no? At tinatawag namin siyang si Miss Maui, no? And, okay. No, so babasahin ko rin yung latter part, no, ng nobela, and ito yung dream sequence, no. I had fun writing this, no. The L300 drove on, and the rice fields of Antique became a skyway. It floated along the coast to the mountains of Iloilo, and she and Priya held a concert inside the van. A rock musical. They sang Shoplifters of the World Unite, That's Entertainment, and Please, Please, Please, Please Get Me What I Want by the Smiths. The earthquake in Sadia's chest got bigger, stronger. She found herself with Priya fully booked in the fort. They opened the plastic cover of a book called Chew on This, Everything You Don't Want to Know About Fast Food, and began to read it for free. Before the sales lady could stop them, before their knees gave out from standing beside the bookshelf, they read a banner strung up in front of Beijing University in 1999. Resist America, beginning with cola. Wearing the sneakers she had in UPV and Priya his necktie, they floated in space above Denmark, Holland, Russia, China, and Alaska. They scattered marigolds and bougainvillea and frangipani over the protesters who were burning Coca-Cola stores, McDonald's, and KFCs. The driver called them, asking them to come back. It was Ismael. Get ready. You're joining me on hold up in Iloilo, he said with a wink. We're going to rob someone. Let's take the new diversion road. Yes, I remember. Fresh Paradise Gourmet Shop. Fresh Paradise Gourmet Shop, Sadia repeated. Priya did not answer. He was too busy thinking, trying to decide if the word gourmet was German or French. He got tired and decided to Google it when he got back to the office the next day. He typed a reminder into his phone. You need closure for what you did. You can pass the money you stole to our future children, Sadia reminded him. His nose began to bleed. The interior of the car turned into the river at Nasulit. What happened to you, Ga? Sadia asked again, her feet immersed in the river. Priya still did not answer. What's his religion? Ismael asked, turning to them. Hindu. Are you sure? He might be an atheist. Oh, Ismael, we've discussed this so many times. I thought you went back to Naga. Maybe when I'm in heaven or in the next life, not while I'm alive. Ismael began to speed up the van. It flew along like a banog in the sky. Sadia began to feel the ache in her back again. She saw the tinola with kamote tops floating in salted water. Ga, Priya called. I want to live there. He pointed to the seashore. In the sky above, she saw a pair of kites. The kites raced each other, going higher and higher. Often they flew together, side by side, riding the wind. The old people call this kind of wind dupoy-dupoy. Fine, neither too warm nor too cold. I'm tired, she responded. What do I need a PhD for? Let's get married instead. But why do we even need to get married? Why do we need to have children? She continued. Are you doubting how you feel about me? Why? Are you sure of your feeling for me? The L300 speed towards Cityland and Vito Cruz, Priya's balcony. rocked in an earthquake. The light in the window was white and orange. So I'll end there. Now, si Priya at saka si Ismael, dalawa sa mga lovers niya. So sa dream sequence na ito, exactly. Nagkita-kita. No? And yon. Just to give you a taste of the English translation,
5: yes.
6: The local words like ga, tinola, that was kept, no?
5: Oh,
6: and
5: interesting.
6: Yeah, no? So maraming mga culture-specific words, no? Yung sinasabi nila na pinanatili namin sa proseso ng translation. And no problem at all, no, with the publisher. Actually, gustuhan nila. So, ayun nga yung punto, no, na the more na nagiging universal,
5: yeah,
6: yung isang kwento kapag may mga specific, no, at mga concrete na detalye na mas magbibigay ng identidad sa lugar, no, lalo na sa panahon ngayon, no, kailangan yung malakas na sense of place, no. So kaya sa mga manunulat natin, no, lalo sa batang manunulat, no, it's very important na we write about who we are, no, at yung mga lugar natin kilalanin pa natin, at ito yung isulat natin, no, and hindi yun kahinaan, no, sa pagsali natin sa mga literatura ng Asia,
5: mm-hmm,
6: at ng buong mundo. No.
5: Ang ganda nun, Mar.
7: Ang ganda nun. No. Maraming salamat, Doc Jen, sa pagbabahagi po ng inyong akda at sa pagkakwento po sa amin ng inyong creative process at ang inyong journey. Bago po tayo mag-end, imbitahan po natin ang ating mga manonood na suportahan po ang Lumbay ng Dila at ang inyong, ang mga iba nyo pa pong mga akda, syempre po. Ayan.
6: So, maraming salamat sa opportunity na ito. Available yung The Melancholy of the Tongue, of course, sa Amazon.com. And hopefully, this coming September 9 to 13 sa Manila International Book Fair, magiging available siya sa booth ng isang balangay at saka Fidesa. And suportahan natin yung iba pa at maraming akdang Pinoy, no, kasi ang gagaling ng mga manunulat natin and sa iba't ibang wika, no, sa bansa at sa iba't ibang genre.
5: Maraming salamat.
7: Maraming salamat.
5: Maraming salamat, Doc Jen. Ang talaga nakaka-inspire si Doc Jen.
7: Totoo.
5: Ang dami kong natutuhan. Mas na-excite akong matapos na yun.
7: Yes.
5: Matapos ang basahin. And hopefully, ma-meet ka namin, Doc Jen, dyan sa MIBF po.
7: Oh, Congratulations po ulit.
5: Maraming salamat po. Nakasama po natin mga kaaklatang bayan, si Dr. Jen Asenjo, ang manunulat ng Lumbay ng Dila. Sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin natin ang mga akdang nagsasalaysay ng mga kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
7: Kaya naman po, tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radio Pilipinas. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi, kaya magpadala lamang po ng mensahe sa aming social media accounts o kaya naman po ay mag-email sa communications@books.gov.ph. Ako po si Marian Abio.
5: I-follow nyo rin po kami sa aming official social media pages sa Facebook, YouTube at TikTok sa @NBDBPhilippines. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board at sa lahat ng masisipag at may dedikasyong mga kawani at empleyado sa pangunguna, of course, ni Edie Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok tuwing Miyerkules dito sa Read Pinoy. Ako pong muli si Lowell Alohado at magkita-kita tayo next week dito sa
0: Read Pinoy!
8: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
2: Radyo Magazine
3: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
11: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
10: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
11: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
10: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
11: Till I met you.
10: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
11: I love you more each day.
10: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
9: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app.
2: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan ang gahaponan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
30: Welcome to the radio documentary that shines a spotlight on the unsung heroes of society, celebrating their volunteerism and passion to uphold what is right and just. The Advocates, empowering voices on Capital 104.3.
31: Every day, approximately 13.1 million stray dogs and cats struggle to survive on Philippine streets. While many pass them by, some choose to make a difference, one act of kindness at a time. Today on The Advocates, meet Roel Malayao, a food delivery rider who makes every delivery count by feeding stray animals along his route. We'll also meet Arian Labangon of Cats of Glorieta, a group of dedicated volunteers caring for community cats in the heart of a busy commercial district. I'm Rochelle Rubio, and this is The Advocates, empowering voices.
32: While others see stray animals, he sees lives worth saving. Meet Roel Malayao, a food delivery rider from Bacoor, Cavite, who goes beyond delivering meals to customers. Along the way, he makes sure stray dogs and cats don't go hungry. Known on social media as Kuya Roel, his work keeps him on the road every day, and every day, he encounters animals left to fend for themselves.
33: Ako po ay isang stray feeder dito sa Cavite. Ang mga ginagawa ko po sa kanila is pinag-prepare ko sila ng pagkain para po may makain po sila. sa lahat po ng mga madadaanan kong mga strays, ano po yung lagi akong may baon, lagi po akong may dala para po mayroong may papakain po sa kanila. Ito yung makikita po sila sa kalsada po. Ang trabaho po ay isang delivery rider po, food delivery rider. Bali po, kaya ako po napapakain yung mga stray po sa sansangan po ay naisasabay ko po siya kasi kung saan-saan po ako napupunta, sisipre po ang delivery rider kung saan po madestino ng booking is doon po kami pupunta at kung ano po yung mga madaanan po na madaanan ko po na mga stray sa lansangan, kaya ko napapakain ko po sila.
32: Every day on the road, Kuya Roel witnesses the silent struggles of stray animals. So he never leaves home without dog food, cat food, and treats. It's a small gesture with a big purpose. An estimated 13.1 million stray dogs and cats now roam the Philippines, where countless animals go hungry while searching for food and safety.
33: Nagsimula ko magpakain ng mga stray sa last May 2026 lang po. At ang napapakain ko po noong una po ay mga dogs lang. Tapos po ang isa, napansin ko na rin po yung mga pusa, unti-unti na parang sabi ko, sila din kasi mga stray din sila eh. So, napagsasabay-sabay ko na po sila sa isang araw. Kung ano po yung makita ko na mga strays, yun po yung pinapakain ko, dogs man yan o cats po.
32: What inspired Kuya Ruel to become a stray feeder while making his daily food deliveries?
33: Na-inspired po ako sa isang content creator na si Sir Bench Pass. Nakita ko po na kaya pala magpakain o kaya palang tumulong ng isa pong delivery rider sa aming pong trabaho. Kaya po pala namin maisabay po ang magpapakain po. So hindi no, ang na-realize ko po na hindi naman po pala kailangan ng malaking grupo para lang po makatulong po sa mga stays. Kundi kahit ikaw lang po sa simpleng maliit na pera o nakinikita mo, maaari ka po palang makapagpakain o makatulong sa mga stays.
32: Kuya Ruel goes the extra mile. He doesn't simply hand out pet food. He prepares nutritious meals by mixing dog or cat food with meat and dog-safe vegetables. Research shows that vegetables can be a healthy addition to a balanced canine diet. They provide beneficial phytonutrients that support a dog's immune system, digestive health, and overall well-being. For Kuya Ruel, every meal is more than an act of kindness. It's a chance to help stray animals become healthier, one feeding at a time.
33: Ano mauna po, ano po, may mga cat food at dog food. Tapos ito pong lately, nag-add po ako ng mga vegetable po, mga kalabasa, carrot, tapos mga pinaghalo-halo ko na po siya ngayon. Hindi ko tuloy po dati talaga. Dry food lang po hanggang sa marami pong nag-donate. Kaya po nang pagsabay-sabay ko po na-mix ko na po yung pagkain.
32: Kuya Ruel's presence on social media has earned him both praise and criticism. Has he ever been accused of using stray animals simply to create content?
33: May mga nagsasabi na for the content lang naman niya si Kuya, pinagkakakita lang naman yung mga strays eh. Pero sa akin po, parang hirap pong gawin siyang for the content lang kasi yung pag-prepare pa lang po ng pagkain, yung pag-bili niyo ng pagkain kasi kasama po sa oras ng trabaho niyo eh. Parang hindi ko po masabi na paano magiging content lang ginagawa.
32: Every morning, before making his food deliveries, Kuya Ruel follows a regular route across Bacoor, Cavite to feed stray dogs and cats. Despite his modest income, he spends around 200 pesos a day to keep the animals fed.
33: Noong una po, hindi naman po kalakihan ang mga nagagasto. Actually nga po, yung na-open ko po sa isang kaibigan ko na gusto kong magpakain sa stray feed, sa stray, nag-support agad po siya. Umpisa pa lang po, nag-support po siya tapos pag nauubos na po yung mga binibigay niya, doon lang po ako nakakagas. Siguro mga ano lang po, wala pa naman po mga 200, basta mababa lang po at kinukuha ka naman po sa mga tip namin o kay extra ko lang. Tapos po, yung schedule po sa pagpapakain, morning po siya, bago ako magsimula ng pagtatrabaho ko po, doon po ako nagsimula sa isang regular ko po na panapakain na sinaika po. Sila po yung umaga po na panapakain po, regular po.
32: Kuya Ruel's delivery route spans much of Bacoor, Cavite. It also gives him countless opportunities to help stray animals along the way.
33: Depende po sa booking na mararating ko po. Kasi may mga booking po na malalapit lang, may booking po na malalayo. Mas gusto ko pa nga po yung malalayo kasi mas na-challenge ako kasi yung mga hindi ko po alam yung lugar. Tapos mas na-challenge ako maghanap ng mga strays po dun sa lugar na kung saan po ako mag-deliver.
32: His love for animals extends beyond the streets. At home, he shares his bed with his dog, Nori, whom he considers a member of the family. Behind every meal he gives is a challenge. What obstacles does Kuya Ruel overcome to keep feeding stray animals every day?
33: Yung ano po, pagising po ng umaga, yun po kasi talaga yung ano, ang hirap po kasi po, sa trabaho ko po, umaga po hanggang gabi po yung ano, trabaho po. So nakakapagod po yung maghapon, kasi enjoying ulan, tsaka yung init. Tapos po, kailangan ko pong gumising kasi may naghihintay pong mga strays po na regular ko pong pinapakain at yung po yung sinaika. So sobrang hirap po. Pag kasi nalit po ako ng gising at pinuntaan ko sila doon sa pwesto nila, wala na po sila doon. Kasi pag mununo po yung araw, tumaas na po yung araw, wala na po, kalat-kalat na po sila. Hindi ka, ang oras po kasi ng tempo talaga doon is 5:30 to 6 po ng AM po. Kailangan makarating po ko doon. Pag dumating po ako mga 7 or 8 doon, wala na po, hindi na po sila kompleto. Kanya-kanya na po sila.
32: Among the many stray animals Kuya Ruel feeds, one group has become a favorite on his social media page. The dogs gather around 3 kilometers away from Kuya Ruel's home. It's not far, but there's only a small window to find them together. Timing is everything. For those hoping to feed the dogs, Kuya Ruel recommends arriving between 5:30 and 6:30 in the morning. Miss that hour and the pack has usually gone their separate ways.
33: Mga nasa ano po, 3 kilometers yung layo po. And may mga gusto nga rin po magpakain, sayo pa nila. Gusto nga nila mapunta. Ni sabi ko, pero pinakamagandang time po dyan, 5:30 a.m. to 6 a.m. O kaya kung gusto mo ng late, kailangan late din po, mga 6 p.m. po. Kasi kung yung 6 p.m. po, hindi na po mainit yun eh. Kaya sama-sama na po ulit sila sa location po nila.
32: What experience has left the biggest impact on Kuya Ruel after months of feeding stray animals?
33: Sa akin po yung hindi ko makakalimutan bilang isang tao po at nagpapakain po sa strays, nagkaroon po ako ng ano, ng kaibigan. Yung po talaga hindi ko makakalimutan na parang sabi ko, doon ko napatunayan na ang mga strays, yung mga aso o pusa, ay may mga pakaramdam, may mga nakakaalala kasi sila, di ba? Sabi nyo, kada dating ko po, kilala na po ako. So, yun po yung isang napakasarap ng experience ko na hindi ko makakalimutan na mas masarap pa nga silang kaibigan kasi nga sila kahit konti lang ibigay mong pagkain, wala silang reklamo na bakit ito lang yung binigay mo. Di ba po, kumpara sa tao. So, yun po yung isang napakalaking experience ko po. Magandang experience po na hindi ko po makakalimutan sa pagpapakain ko po sa mga strays.
32: Feeding strays takes more than compassion. It requires time, money, effort, and unwavering dedication. Yet, many people fail to see what happens behind the camera. Some are quick to ask why he doesn't simply rescue, adopt, or have every stray dog and cat spayed or neutered. But the reality is far more complicated. Kuya Ruel is, first and foremost, a food delivery rider. His livelihood depends on completing deliveries on time. Yet his compassion for homeless animals often means making difficult choices, spending his own money, and sacrificing time that could otherwise be spent earning a living.
33: Sa totoo po, number one po kasi priority ko yung magtrabaho. Yung po kasi talagang kailangan ko. Kaya sabi ko, kailangan kong gumanda-ganda po talaga yung kuyari po, talagang makapag-ipon-ipon ako, magbigyan ko sila ng talagang time po. Kasi sa ngayon po maraming po nagsasuggest na ipakapon ko, ihanap ko ng adapter, eh pero po, konting 30 minutes o 1 hour lang mawala sa akin, ganun po yung medyo, yung kita ko po. Sa totoo, kasi delivery rider po kasi, time po talaga yung importante. Kunti mo pagdating po namin sa customer namin, kailangan na sa labas na po sila. Kasi pag naghihintay po kami ng 15 to 20 minutes, sayang po talaga yung oras namin. Kaya sabi ko, pag nag-pray po ko, Lord, bigyan mo ko ng time na o na chance na makapagtulong talaga sa mga ano strays. Hindi lang po siya dapat na isinisingit lang po sa time ko, kundi mabigyan ko talaga siya ng time para hindi lang po ako yung makapagpakain lang, kundi mas makatulong mo po na hindi po dumami yung mga stays para di ba po pag nagpakapon po kasi yun po yung magiging isang way po para hindi po sila dumami ng dumami.
32: What does Kuya Ruel believe is driving the growing population of stray animals in the country?
33: Siguro po ang isang sadya lang kaya dumadami po na dumadami yung mga strays po sa lansangan. Mas marami po kasi pabaya na mga owner na sa umpisa lang po na ang cute-cute nito kaya gusto ko nito. Ang ganda nito, kahit po may mga breed po, kaya rin po nilang pabayaan kapag ayaw po na nila eh. Pag nagkasakit po kasi yung isang aso o pusa, ayaw na nilang gastusan. So, yun po yung nakikita ko, marami pong babaya na owner. Kaya po, sobrang dami po ng mga strays sa lansangan po. At siguro po yung sa gobyerno, ang pwede po nilang magawa is, yun nga po, magkaroon po na sana ang budget po sa mga libre pong pakapon and magkaroon po ng budget po para sa shelter. Sana po bawat bayan po meron. Kasi po nakakalungkot po talaga. Kasi yung iba po, yung mga ibang stray dogs po, yan cats po, minsan galing po sa malayo.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
12: Kay lungkot nitong hating gabi.
11: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
12: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
11: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
12: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
11: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
13: Hindi heavy.
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
14: Learning from home, may hindi boring.
1: Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
1: Radyo Magazine, 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
17: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Kundiman at iba pa. Pagpatakpo ng alas 5 tuwing Sabado ay hudyat na ng ating kantahan, kwentuhan at Kundiman. Ako po ang inyong kajaming, si Jared Moreno sa unang parte po ng ating programa dito po sa Kundiman at iba pa. Mula alas 5 hanggang alas 6. At syempre, kasama rin po natin ang ating mga musikero. Batiin po natin sila isa-isa. Una na po dyan ang aking katabi, no, na si Ms. Sally Prim. Magandang araw po ma'am and bumati po kayo sa mga nakikinig po at nakasabay-bay po sa ating programa.
1: Magandang hapon gabi sa inyong lahat ng mga taga-sabay-bay namin. Asahan niyo po na bibigyan namin kayo ng mga awiting papaalala sa inyo mga nanay, tatay.
0: Ayun, ayun mo po yung mga aabangan ng mga listeners natin for today na makapagbibigay po sa kanila no, ng kumbaga nostalgia. Balikan po natin yung nakaraan sa pamamagitan ng Kundiman. At syempre, kasama rin po natin si Sir Nick Corong. Sir, bumati ka po sa mga nakikinig sa atin ngayon.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsubaybay mo sa amin. Babatiin ko yung barangay kapitana namin, si Kapitan Bilaos, at saka si Judeline Constancio, Romel Corong Buwan, Roger Corong Buwan, ng pamangking dito.
0: Ayun, maraming salamat po Sir Nick. And syempre, kasama rin po natin si Sir Eddie Suarez. Sir, bumati ka po sa mga nakikinig sa atin ngayon.
3: Ang masayang pakikinig at panonood sa ating Kundiman at iba pa. Gandang gabi po.
0: Ayun, maraming salamat po Sir. Edi at syempre, nako, bago po natin makalimutan, special po ang episode natin for today dahil may mga special na panauhin po tayong kasama para makikanta rin sa atin, no, dito po sa ating programa. Unahin na po natin dyan si Ms. Ella Suarez. Ma'am, bumati po kayo sa mga nakikinig po sa atin ngayon.
4: Mapagpalang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Kundiman at iba pa.
0: Nako, maraming salamat po. And of course, not last but not the least, no, si Ms. Zenny Salustiano. Ayan. Ma'am Zenny, bumati po kayo sa ating programa.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat at natitira ko po na magugustuhan nyo, maibigan nyo ang mga awitin na aming inihanda para sa hapong ito.
0: Salamat nako, po. Maraming salamat po Ma'am Zenny. Ayun po yung mga aabangan ng mga listeners natin for today. Pagsapit po ng alas 5 hanggang alas 7, makijamming po kayo dito sa Kundiman at iba pa. Pero bago po tayo magtuloy sa ating mga awiting inihanda, gusto lang po naming ialay itong aming programa no sa ating Radyo Magazine Station Manager Ms. Marinelle Texon, gayon din po sa ating FM Station Manager na si Ms. Cheryl Ayuste. At sa pagbungad nga pong awitin, kinanta po natin ang harana ng pag-ibig. And alam ko na bibitin kayo kaya simulan na natin ang ating kantahan. May inahanda po sa ating kanta si Ms. Sally Prim at ito po ay pinamagatang Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib.
1: Wow.

0: Ayun, maraming salamat po, Ma'am Sally, sa pag-awit ng Mula sa Puso. No, napakaganda pong kanta. Ang kanyang inawit, muli po, yan po ay Tulak ng Bibig, Kabig ng Dibdib. Nako, mas maiintindihan po talaga yung nararamdaman mo kapag nakikinig ka ng musika, no? Sa pamamagitan nga po ng kundiman, eh, mas maiintindihan natin yung ating damdamin. And alam ko na bibitin kayo, no, sa mga kantang ihahanda pa namin. And of course, sundan na po natin yan sa pamamagitan po ng inihandang awitin ni Sir Eddie na pinamagatang Pasiya ng Langit.
1: Isang kundiman.
0: Isang kundiman.

0: Maraming salamat po, Sir Eddie, sa pasya
1: ng langit. Ka-senior natin yan.
0: Ayoko.
1: Inaka-Princess Soriano Contreras, kay Carlo Sikayong yung Akisab, kay Viole Ramos, Aida Lagayit, Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Edda Santander, Miling, Susan Lee, Lilith Navarro, at Baby Navarro.
0: Nako, maraming salamat po.
1: Lagi tayo naabangan nila.
0: Nako, for sure po, nakasubaybay po sila ngayon. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin saglit ang ating kantahan. Matapos po, bigyan daan ang ilang paalala. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Di na ako nakahi.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Kami po'y nagbabalik at kayo'y nakatutok pa rin sa Kondiman at iba pa. Nako, natunghayan nga po natin, napakinggan natin yung mga inahandang awitin sa ating po ng ating mga musikero dito sa ating programa. Pero sa pagkakataong to, panahon naman po ni Mama Zenny para tayo po ay awitan. Pero bago po tayo magsimula, Ma'am Zenny, gusto ko po kayong tanungin, kanino niyo po ba inaalay itong inyong aawitin?
9: Ang aking awitin ay inihandog ko kay Rowena Martirez at sa kanyang ina na si Mrs. Celia Yuson. At nais kong ipabatid na ang aking awitin ay isang awitin na hindi na naririnig ngayon. Dahil sa ito ay sinasabing luma ng kanta. Ngunit ito ay naging paborito ng mga tagapakinig. Yung ito ay famous pa.
8: Wow, ayun mo
9: itong awitin na ito.
8: Nako, gusto po naming mapakinggan yan. Ang awitin po sa atin ni Ma'am Zenny ay pinamagatang Bilin.

0: Nako, napakahusay po ng performance ni Ma'am Sally, ni Ma'am Zenny. Ayan, nako, nalilito po ako. Si Ma'am Sally and si Ma'am Zenny. Gusto ko lang pong banggitin na napakaganda po ng liriko ng inawit niyo pong kanta na Bilin. Nako, naiintindihan ko na po kung bakit po ito sikat, no? Nung ito po ay siguro lumabas. And I believe, no, ito po ay uuso uli. Kumaga papatok pa rin dahil sa ganda ng liriko at rhythm.
1: At maidagdag ko, ito ay naging theme song ng isang awitin nung araw.
0: Wow, yun naman po.
1: Kumbaga, ang tunay na ina.
0: Naku, bagay na bagay po
1: during
0: siya doon.
1: During the late 30s.
0: Wow, naku, maraming salamat po. Ma'am Zenny po, sa inyo pong inawit. Yun, muli po, ayan po ay pinamagatang Bilin. At sa pagkakataong to, alam ko, nabibitin pa kayo sa mga awiting inahanda natin dito sa Kundiman at iba pa. Si Sir Nick naman po ang aawit para sa atin. Sir Nick, kwentuhan mo po kami. Ano po ba yung inyong kakantahin? Ano po yung mensahe nito bago po kayo magsimula?
2: Sir Bata, ang awitin ko, ang awit ko, ihandog ko sa mga kababayan ko sa probinsya. Gerardo Gabriel Asinos, Junalyn Pidad, tsaka kay Judilyn Constancio.
3: Nako.
2: Ramil. Kung mga pamangking ko, mga pinsang ko ito.
4: Si Ma'am Ninita Corong.
2: Ninita Corong pala yung pinsang ko.
4: Pinsan mo raw
2: siya. Matawag ko.
4: Lagi daw siya nanonood.
0: Nako, maraming salamat po sa
2: para sa mga kamag-anak ko dyan sa Pambuan Tamar.
0: Ayun, maraming salamat po Sir Nick. Muli po ang aawitin po sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang ang Awit Ko Irog.

0: Naku, maraming salamat po, Sir Nick, sa napakagandang awitin. For sure, yan po ay tatatak na naman sa puso't isipan ng mga listeners natin for today. Muli po, yan po ay pinamagatang Ang Awit Ko Irog. Pero sa pagkakataong to, puputunin muna natin saglit ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
7: Mga ba?
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Naku, bago po natin ipagpatuloy ang ating awitan ngayong hapon, gusto lang po naming pasalamatan at bigyan ng papugay ang mga sumusuporta po sa ating programa na Kundiman at iba pa. Nagpapasalamat po kami kila Ginoong Sonya, Ginang Sonya Rocco, kaya Tina at Zenny Salustiano, gayon din kay Ginoong Nick Krong, kay Lucing Fabra at Arthur Fabra. Naku, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating programa. And I hope nag-i-enjoy po kayo ngayong hapon, ngayong gabi, no, tuwing Sabado. Tumutok lang po kayo dito sa ating kundiman at iba pa at makijamming po sa amin sa loob ng 2 oras. Pero gusto ko rin pong batiin yung mga nakikinig po sa atin sa Facebook live stream. Naku, nakikita ko po rito si Miss si Kenji Richard. Ayan, Kenji Richard, isang masugid na tagapakinig po dito po sa ating programa. Sabi niya po dito, "Hello Miss Sally, Zenny, Ella, Sir Eddie, Sir Nick at Radyo Magazine 1278 AM." Muli po, maraming salamat Sir Kenji Richards, no? Sabi niya rin po dito, pahabol na mensahe, "Missing Kuya Tony and Nicholas, balik kayo soon." Ayan po yung gusto po natin, no? Na makumpleto po tayo dito sa kundiman.
7: Wala, Nicholas, sasang ka na.
9: Pagaling ka na, Sir Tony.
0: Ako, magpagaling po kayo, Sir Tony. And Nicholas, nako, next week, sumama ka ulit sa amin dito sa ating kantahan. Ngayon din po, gusto ko rin pong batiin, yan, si Miss Teresita Osorio. Nako, sabi niya po rito, "Galing Miss Zenny. So, timing." Ayan. And binabati rin po natin si Romel Tilived. Sabi niya po rito, "Blessed August pa rin po sa kundiman at iba pa at sa ating lahat. Ang galing ng mga singers, Tito Eddie, Ma'am Sally, Tita Zen and Tita Ella, gayon din ang birthday celebrant. Advance happy birthday, Daddy Nick." Nako!
7: Oh. Wow!
0: Advance birthday celebrant po pala.
9: Salamat, salamat.
0: Dito. Yan po ang mensahe sa atin. Si Nicholas po yan. Si Nicholas Enriquez po ang bumati sa atin. Nako, Nicholas, magandang hapon, magandang gabi sa iyo.
9: Iniintay ka namin.
0: Sabi niya po rito, bago na po ang title, Batang Kundiman. Nako, maraming salamat po sa mga nakikinig at nakasabay
9: yung announcer yan. Batang bata.
0: Opo. Ako po ang batang broadcaster ng Radyo Magazine. Pero makikijamming po tayo dito sa Kundiman at iba pa. At sa pagkakataong to, alam kung gusto niyo na pong ipagpatuloy ang ating kantahan. Ngayon po, naghanda po si Ma'am Ella sa atin ng isang awitin na pinamagatang Kailangan Kita. Ma'am Ella, ready ka na po ba?
17: Ready na, ready na.
0: Nako, pakinggan po natin muli si Ma'am Ella sa kantang Kailangan Kita.

galing. Nako, napakahusay din po ng performance ni Ma'am Ella. Nako, tama po yan, Ma'am Zenny. Mula sa puso. Grabe po yung emosyon. Gusto ko lang po bagitin, ako po ay kinangkilabutan habang ako po ay nakikinig po sa inyong awitin. Grabe po. Yung emosyon, yung mensahe ng kanta, eh, damang-dama po, no? Sa pamamagitan po yan ni Ma'am Ella. Tunay nga pong nasa puso ang pag-awit po ni Ma'am Ella. Muli po ang kanya pong kinantay, pinamagatang Kailangan Kita. Naku, maraming salamat po. Pero sa pagkakataong to, oras na ng pangkatang pag-awit. At ito pong kantang ating aawitin ay pinamagatang Dalagat Binata.

Nako. Ang ganda rin po ng awitin. Gusto ko lang pong banggitin na napakaganda po ng lineup natin for this Saturday. No, grabe po yung variety ng genre, kumbaga. Kanina, mga heavy songs, punong-puno ng damdamin. Pero ito pong dalagat binata, eh, kumbaga mapapaindak ka, no, sa bawat ritmo po at beat, no, ng awiting iyan. Pero matapos po ang pangkatang pag-awit, oras naman po para sa dalawahang tinig. Ito po ay kakantahin sa atin ni Miss Sally Prim at Sir Eddie Suarez. Ito po ang kantang ito ay pinamagatang Balse ng Pag-ibig.

0: Mali po, ang awiting yan ay pinamagatang balse ng pag-ibig. Pero sa pagkakataong to, nako, babalikan po natin si Ma'am Zenny para sa isang awitin na naman. Ang pamagat po ng awiting ito ay kaibigan. Pero Ma'am Zenny,
1: kahit na magtiis na.
0: Kahit na magtiis na. Yan. Uli po, ang kakatihin po sa atin ni Ma'am Zenny ay kahit na magtiis na.
2: Ha, kaunting introduction. Ito pong awiting ito ay narinig ko na at nagagandahan po ako. At ngayon po sa aming pagbabrowse ng mga awiting namin ay nakita ko ang kahit na magtiis. At for the first time, sa unang pagkataon, ay awiting ko po.
0: Nako.
2: Sana'y maibigan nyo.

0: Maraming salamat po, Ma'am Zenny, sa inyo pong inawit. Naku, marami pa po kaming mga kantang tatatak sa puso. Magbabalik po ang Kondiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kondiman at iba pa. Naku, ang oras po natin 5:52. No, ng hapon. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating awitan dito po sa Kondiman at iba pa. At sa pagkakataong to, si Sir Nick naman po ang aawit para sa atin. Ito po ay pinamagatang Capricciosa. Capricciosa.

0: Maraming salamat po. Sir Nick, grabe na, napakasaya po. kanta, no, napapaintak po tayo dito sa ating booth. Patunay nga po dyan, si Ma'am Sally at Ma'am Ella, no, na napapasaya po dito sa ating gilid habang kinakanta po sa atin ni Sir Nick ang kanyang awitin. Pero dako naman po tayo sa awiting inihanda sa atin ni Ma'am Sally. Ma'am Sally, kwentuhan mo naman po kami. Ano po yung ibig sabihin ng kakantahin niyo po para sa atin?
1: Paano? Paano raw kung mag-isa? Ayaw kong mag-isa. Gusto ko dalawa. Batingin ka muna yung aking Sumba pa. Antay niyo yung Sumba family. Ang aming kapitana, Alma Vega Benaventura, ang kanyang kagawad, June Benaventura, at ang mga konseho, sila Ate Vicky Nicolás, at ang aking, ano ba, Cantores de la Mater Dolorosa. Hi po sa inyo. Sana nanonood kayo.
0: Napo, maraming salamat po, Ma'am Sally. Muli po ang awitin sa atin ni Ma'am Sally ay pinamagatang Paano.

0: Maraming salamat po, Ma'am Sally, sa isang mapusong awitin na inihandog niyo po sa amin. At sa pagkakataong yan, ito na po ang hudyat ng pagtatapos ng unang parte ng ating programa. Ako po ang nakasama ninyo sa unang bahagi ng Kundiman at iba pa. Ako po si Jared Moreno. At para ipagpatuloy po ang ating kantahan, isasab po ako ni Miss Charmaine Cristobal. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Thank you. Salamat sa iyo, batang bata.

0: 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
10: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
10: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: 107.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
2: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Magandang gabi. Patuloy po tayong nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang Kundiman at Iba Pa. Kanina kasama ninyo si Mr. Jared Moreno. Ngayon naman ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. At live dito pa rin sa studio natin ng mga miyembro ng Kundiman at Iba Pa. Narito, Mr. Eddie. At narinan pa rin si Mr. Nick, Ms. Sally Prim, si Ma'am Zenny at si Ms. Ella. Sila ang bubuo ng ating gabi. Isang oras pa rin po tayo magkakasama-sama para sa mga original Pinoy music. Yes. At para simulan ang ating ikalawang bahagi ng Kundiman at Iba Pa, merong handog na awitin si Mr. Eddie. Ang pamagat naman ito ay Sa Bawat Sandali. Sabay-sabay tayo makinig dito pa rin sa Kundiman at Iba Pa. Sir Eddie, meron ba kayo naisbatiin bago tayo kumanta?
9: Iyahandog natin ang ating awitin kina Tesorio, kay Cory Orpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, Meli at Mer Raimundo, kay Cheche, Jorlo Ibane, kay Lucing Pabra, tsaka kay Nicolas. Kikinig yan. Tsaka si Jenny Akop ng PIA.

0: Napakagandang awitin muli ang pamagato ng kanta na yon ay Sa Bawat Sandali, inawit ni Mr. Eddie. At yan naman ay susundan ng isa pa natin mga awit ngayong gabi. Ang pamagat ng awitin na ito ay Kapantay ay Langit. Kakantayin sa atin ni Miss Ella. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at Iba Pa.
1: Salamat.

Napakaganda ng boses. Talagang ang taas ng boses, ano, ni Miss Ella. At talaga ng mga... Yan ang nga, may pagmamalaki natin, ano, yung mga musikang sariling atin at syempre inaawit ng ating mga kababayan. At sa pamamagitan niyan, ito na, yung panglahatang kanta na po ito. At syempre, magsasama-sama na ang kundiman at iba pa para sa awitin na pinamagatang Kung Nagsasayaw Kita. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at Iba Pa.

0: Ayan, napakagad ng awitin. Kung nagsasayaw kita, sana napasayaw din kayo, ano? At magbabalik tayo pagkalipas na ilang paalala dito sa Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at

0: sa iyong palagay.
1: Uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Tayo'y nagbabalik dito pa rin sa Kundiman at iba pa. At kanina napakinggan natin no, yung panglahatang awit. Ang pinamagatan noon ay Kung Nagsasayaw Kita. At ngayon ipagpapatuloy naman ni Miss Sally Prim ang tugtugan na tawitin natin ngayong gabi habang kayo ay naghahapunan. Ang pamagat ng ating kanta ngayon ay Iingatan Ka. Miss Sally, kami po ay handa na para sa iyong awit.

0: Yan ang napakagandang awitin, ano, hatid natin sa lahat ng mga nanay. Ayan ang Iingatan Ka, inawit ni Miss Sally Prima. At ito naman ay susundan ng napakagandang awitin, Ang Pamagat Ay Lunasan. Kakantahin naman ito ni Mr. Eddie. At ngayong gabi, tuloy-tuloy pa rin dito sa Kundiman at iba pa.
1: Gandaguli ako. Inaandog natin kina Lord de Silvestre, kay Marie Crispagia, Rowena, Maan, Ritz, Roy, Limlingan, kay Rading at kay Lydia Mangalindan.
2: Hello, Marie Cris.

0: to sa aking piling.
1: Maraming maraming salamat, Sir Eddie. Ang pamagat muli niyan ay lunasan. At ngayon, may handog na awiti naman si Miss Zenny. Ang pamagat naman ng kantang ito ay Bakit Mo Ako Pinaluluha? Tuloy-tuloy na original Pinoy music pa rin dito sa Kundiman at iba pa.
2: Ang akin pong susunod na awitin ay inihahandog ko kay Miss Ruby Ocampo de Gaspi at kay Miss Ems Martires. Inihahandog ko rin po sa mga mahal ko sa buhay, sa mga anak ko, kay Tina, kay Mai, kay Nikki, kay Mira, kay John. Para po sa inyo, Bakit Mo Ako Pinaluluha?

0: 18 at sa pamagitan yun ay magbibigay daan po muli tayo sa ilang paalala dito pa rin sa inyong istasyon, Radyo Magazine 1278.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
4: Kay lungkot nitong ating gabi.
3: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
4: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
3: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
4: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
3: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik at muli, kasama niyo pa rin po Mr. Eddie Suarez, Mr. Nick, Miss Sally Prim, at narito rin po sa studio natin live si Miss Zenny at si Miss Ella. At sa pagpapatuloy natin, ngayon may handog na awitin naman si Mr. Nick. Ang pamagat naman nito ay umaga na pala. Pero gabi na po. Hapunan na. So, tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.
11: Umaga na pala.

0: Gabi na, sabi ni Miss Sally. At matapos ang awitin na yan, ang umaga na pala ni Mr. Nick. Ngayon naman may duet song tayo. At ito ay awitin ni Mr. Eddie Ad ni... Sino po kasama ninyo, Mr. Eddie? Miss Sally. Ang pamagat naman ito ay Subli.
1: Sayoya.
0: Tuloy pa rin tayo dito sa Kundiman at iba pa.

Yan, ang awitin, ang pamagat po niyan ay Subli. At ito, mas exciting dahil pang lahat ang awitin po ito. Ang pamagat naman ito ay Awit ng Pag-ibig. Dito sa Kundiman at iba pa.

0: Sa pamagitan po ng awitin na yan, muli magbibigay tayo ng daan para sa ilang mga paalala mula dito sa inyong istasyon, DZRM Radio Magazine.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa inyong programang Kundiman at iba pa. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. At ngayon may handog na awitin sa atin si Mr. Eddie. Ang pamagat naman ito ay Kahit Limutin Mo. Thank you.

Maraming maraming salamat, Sir Eddie. Ang pamagat po muli niyan ay Kahit Limutin Mo. Ngayon naman, susundan ito ng napakagandang awitin mula kay Miss Sally Prim, Bato sa Buhangin.

0: At bilang panghuling awitin na lang ito, panghuling awitin na lang yung panglahatang awit,
1: Galawgaw.
0: At sa pagtatapos ng awitin na ito, magpapasalamat na rin tayo kay Mr. Julius Ungab sa nakasama natin sa Master Control, kay Ina Mr. Jared Moreno, at muli ito ang inyong lingkod, Ms. Charmaine Cristobal. Magandang gabi muli! At eto, sabay-sabay na natin pakinggan ang panghuling awit ngayong gabi, Galawgaw, dito sa Kundiman at iba pa.

0: computer.
1: Raggio Magazine
2: 1278 AM.
3: Servisyong kailangan.
4: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
12: Kay lungkot nitong hating gabi.
11: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
12: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
11: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
12: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
11: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
13: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
21: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service,
23: and Radyo Magazine.
24: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
25: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.
26: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
27: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
28: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, at YouTube.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
4: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
17: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
23: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
22: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
23: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
22: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
21: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
0: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
21: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
19: Huwag!
1: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
10: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine
10: 1278 AM.
26: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Ikaw ba ay naharana na?
28: Tumawin mo sana.
27: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
28: uso pa ba ang harana?
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
29: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
28: Kay lungkot nitong hating gabi.
29: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
28: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
29: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
2: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
29: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
29: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
26: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
5: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
6: Hi! I would like to order one caramel
5: Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay.
4: Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw?
6: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
5: Hindi ko na kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman eh.
5: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
30: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabuk
31: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec. Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isda o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
15: Philippine Standard Time. This is 7 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
16: Good morning! Wake up! Good morning!
15: Good morning! Kamusta? It's a Sunday, mga kaibigan. Yes, the official po, no? Narito na naman po ang gigising sa inyong Sunday morning, ang Mabuhay Pilipinas! Tayo po'y napapakinggan via live stream ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at sa iba pa mga AM at FM radio stations po ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Nakahukap po tayo sa Sports Radio 918 AM, at syempre, nakahukap din tayo sa Radyo Magazine 1278 AM sa mga live stream po nila. Ayan ha. Diyan po kayo makinig sa RP Radyo Pilipinas Sports 918 sa mga latest update sa mundo ng palakasan. Siyempre kay Alex Ayala, yung mga stories kay Alex Ayala. Diyan po kayo makinig. At siyempre kung gusto niyo naman ng mga entertaining, mga lifestyle radio program, diyan lang kayo sa Radyo Magazine 1278 AM. Isa nga dyan sa mga pinakikinggan ko, si Musta Kamare. Oo. Jolly Maracuyong, saka yung Tuklas Pinas, yung mga about sa mga tourism yan, kila Ma'am Hazel Morada, yung programa ni Ma'am Maru. Oo. Magaganda yung mga programa dyan. Sabay din po tayo napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lamang po kami basta radyo, kundi radyo na TV pa. Pero din tayo mobile app, tama ba ako, Bell? Oo. Yung mobile app natin, oo. PBS receiver app. Yeah. Talaga naman, no. Ang bilis talaga. Digital age na po tayo ngayon, ha? Siyempre, marami tayong pag-uusapan ngayon, ha? Usaping mga subsidiya tayo ngayong araw na ito. Siyempre, hindi lamang subsidiya, alam naman, mabanggitin na natin yung final price estimate ng produktong petrolyo. Alam ko naman yan ang mga pinakaabang-abangan nyo, eh. Pero mga pag-uusapan natin, ha? Siyempre, pakinggan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo atid sa atin ng ating kasamang si Alvin Baltasar para sa ating Presidential Week. Narito po.
17: La
3: ganito ang mga naging ang sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, July 27. Iniulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado ng bansa para sa kanyang ikalimang State of the Nation address. Ilan sa mahalagang highlights ng naging sona ng Pangulo ay ang may kinalaman sa korupsyon, particular sa flood control anomaly. Dito ay siniguro ng Pangulo na makakaasa ang mamamayan na gumugulong ang hustisya kontra sa mga sanggot sa mga anomalyang flood control. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng anya ay malapit ng paghahain ng patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
10: At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Highlight din sa mga nabanggit ng Pangulo ang patungkol sa systems loss na anay dapat nang tanggalin gayong ito'y pinababalikat sa mga consumers. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi kasalanan ng mga consumers kung bakit nagkaroon ng systems loss kaya't hindi tama na sila ang sumagot dito. Kaugnay nito'y sinabi ng Pangulo ang anay demand ng sambayanan para sa agarang pag-aamyenda ng epiralo.
10: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA.
3: Umano din ang palakpak sa sonaan ng Pangulo ang muling panimindigan nito na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa Soberega ay sa 2016 Arbitral Award kasabay ng panawagang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon.
10: Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manluluping, hindi tayo pasisiin.
3: Ilan din sa mga halagang binanggit ng Pangulo sa nakaraang sona ay ang tungkol sa pagpapababa ng buwis at suporta sa maliit na negosyo, agrikultura at seguridad sa pagkain, patuloy na pagpapanawak ng mga serbisyong

0: ng mga presidential scholar at mga barangay. Araw din ng Martes ay binisita ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital kung saan ay isinagawa ang inspeksyon sa bagong medical ward building at iba pang pasilidad na magpapalawak sa kakayahan ng ospital na magbigay ng dekalidad na serbisyong medical. Mula sa dalawang naunang aktibidad ay dumiretso ang Pangulo sa Peoplesville sa Calinan District, Davao City kung saan ay ininspeksyon nito ang mga occupied housing units, model units at ang progreso ng isa sa pinakamalaking socialized housing projects sa rehiyon. Libo-libong pamilya ang inaasahang makikinabang sa Peoplesville na magkakaroon ng 72 gusali at 7,200 housing units sa loob ng mahigit 14 na hektaryang lupain.
1: 42 buildings ito, so 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito.
0: July 29, Miyerkules, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng kauna-unahang Interactive Energy Museum sa Department of Energy Compound sa Taguig City kasabay ng paggunita sa ika-25 anibersaryo ng Electric Power Industry Reform Act. Inalalawak ng Energy Museum ang kaalaman ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga interactive at immersive exhibits na nagpapakilala sa iba't ibang pinagkukunan at teknolohiya ng enerhiya. Hapon ng Miyerkules ay bisita ng Pangulo si Ambassador of Hungary to the Philippines, Titanila Toth, at Ambassador of the Netherlands to the Philippines, Maria Alfonsa Magdalena Jaraeds, para sa kanilang farewell call. Kasunod na rin ito ng pagtatapos ng kanilang tour of duty bilang kinatawa ng kanilang bansa dito sa Pilipinas. Huwebes, July 30, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa ilalim ng LGSF Bagong Pilipinas Rice Program, pagpagpulong sa 2,555 na Bagong Pilipinas Presidential Scholars at ang turnover ng 102.2 million pesos na Social Civic Projects Fund para sa 511 barangay. Bahagi ito ng bawat bayang makikinabang program ng pamahalaan na ginawa sa Tarlac. Sa okasyon ay tinayak ng Pangulo na mananatiling prioridad ng pamahalaan ng edukasyon at hinikayat ang mga scholars na gamitin ang wasto ang tulong na kanilang natatanggap. Kasabay din sa aktibidad nitong Huwebes ay ang ginawang pag-inspeksyon sa Sewell Fishport Complex sa Pangasinan, ang tanging regional fishport sa Northern Luzon. Inaasahang mababawasan ang bagong rehabilitate na fishport complex ang post-harvest losses, mapapalawak ang access ng mga mangingisda sa merkado at masisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad at abot-kayang isda. Bahagi din ng engagement ng Pangulo ng araw ng Huwebes ang pagbisita sa Northern Luzon Command sa Camp General Servilliano Aquino sa Tarlac. Sa nasabing pagbisita ay nagbigay ng ulat ang mga taga-NOLCOM sa Commander-in-Chief hinggil sa kanilang operational readiness at kakayahan sa pangangalaga sa hilagang teritoryo at karagatang sakop ng Pilipinas. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan po, no? Nato ngayon natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos Jr. Hatid po sa ating ni Kuyang Alvin Baltasar. Bueno, oras natin, 28 minutos, makalipas sa kalasays na nagmamadaling umaga. Pahala po na tayo ng report sa labas ng ating himpila.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
2: Valenzuela City LGU nagkaloob na ng fuel subsidy sa mga driver na residente ng lungsod. Ito tayo sa balita niya, makakasama natin live na live Kuyang Ray Pereira. Kuyang Ray, good morning!
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
2: yes, Kuyang Ray, come in.
4: AJ, magbibigay ang tama ng lungsod na Valenzuela ng tiga 1,000 pisong fuel subsidy sa mga kalipikadong driver bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa ilalim ito ng programang tugon o tulong sa umiitong nakakusin at obligasyon natin. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Cachanian, layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng oil prices sa kabuhayan ng mga driver na namamasada sa lungsod. Kabilang sa mga beneficiaryo, ang mga miyembro ng Tricycle Operators Drivers Association, Jeepney Operators and Drivers Association, Public Mobility

0: mobilized people, drivers, taxi, EMPs, motorcycle, taxi, at delivery riders. Inapayuhan ang mga kwalipiradong driver na magtag-ugnayan sa kanikan lang samahan para sa schedule at layout. Kaya din, ihanda ang mga kinakailangan dokumento. Kabilang dito ang updated Valenzuela City Transportation Office o PCTOID at valid professional driver's license. Para sa Bago Pilipinas, Treasurer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat kayo, Ray Ferrer. Ito naman, simbahan. Nanawagan ng transparency sa pagsali ng Pilipinas sa PAC Silica Initiative. Report mula kay Tokayo, EJ Lazaro. Tokayo, good morning.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinawagan ni Cardinal Pablo Virgilio David sa pamahalaan na maging transparent sa partisipasyon ng Pilipinas sa US-led PAC Silica Initiative at iginiit na dapat tiyakin na tunay na makikinabang ang bansa sa naturang proyekto. Ayon kay Cardinal David, mahalagang magkaroon ng malinaw na mga pananggalang tulad ng technology transfer, makabuluhang partisipasyon ng mga Pilipinong siyentipiko at industriya at pangangalaga sa kalikasan. Aniya, dapat ding magkaroon ng konkretong plano upang mapaunlad ang kakayahan ng Pilipinas sa agham, teknolohiya at industriya sa halip na manatiling taga-supply lamang ng raw materials at murang lakas paggawa. Idinagdag niya na hindi tutol ang simbahan sa dayuhang pamumuhunan, ngunit ang anumang pakikipagtuwang ay dapat magpalakas sa bansang tumatanggap nito. Binigyang diin din niya ang usaping moral sa paglawak ng artificial intelligence na dapat umanong magsilbi sa tao at hindi mangibabaw dito. Ang PAC Silica ay binubuo ng mahigit 20 bansa kabilang ang Estados Unidos, Japan, Australia at United Kingdom. Sumali ang Pilipinas sa nasabing koalisyon noong Abril 2026 kung saan nakatakdang itayo sa New Clark City sa Tarlac ang kauna-unahang AI Native Industrial Hub sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro. Bago muna tayo mag-break ha, anunsyo ko lang yung mga nanonood sa atin sa live stream. Si Francis Navales, nanonood sa atin, maraming salamat. Siyempre si Daniel Alegre, nanonood din sa atin, Daniel Alegre. Good morning, Boss AJ, bata mo ako, Boss Daniel Alegre. At siyempre sa mga nanonood din sa atin sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paabol tayong shoutout ha, special to mention lang ha. Ayan. Pabati naman shoutout si Kuya BJ San Diego Requilas. Yung nagsundo no sa tsuhin ko kahapon, umuwi kasi ngayon eh, galing parko. Oh, at Tito Bongko, maraming salamat sa chocolate mo. Pinapabati nila si BJ San Diego Requilas. Oh, mabiyahe ngayon Patakloban. Ayan. Good morning sa iyo no kung nakikinig ka man sa atin. Sa amin. SGN mula sa 3GS Company at TNBS Driver. Aba, double kayo. Siyempre, binabati ko rin ha. Isa sa mga pinakamasipag dito na guard bukod kay ano. Bukod sa lahat ng gwardiya rito sa bureau. Siyempre, walang iba nag-iisa. Rodel Balangkit. Patingin ko rin ha. Belated happy birthday. Belated happy birthday, Boss Rodel Balangkit.
4: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
2: Maraming salamat daw ha, dun sa nag-champion no, nung sa liga namin sa PBS no. Champion yung nakalimutan ko na yung team eh. Kasi hindi kami nag-champion eh, runner up lang kami. So, nagpainom daw kasi si Boss Rodel Balangkit. Ay nako, nakikita ko na umaappear dito, walang iba nag-iisa, June Malyare. Ta-time in na dito sa bureau, napakasipag naman talaga. Oh. June Malyare, good morning. At syempre, no, batiin ko na rin si, ano ba to? Si Boss JP Jaime Purisima. Ayan, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat. Ayan na, batiin ko ulit si BJ San Diego Requilas. Ayan. Wabiyahin na ngayon, Patakloban. Ayan. nababati ka ni Melanie Sarmiento at ni Rolando Sarmiento, Tito Bongo for short. Ayan, maraming salamat. Philippine Standard Time, 6:35 ng umaga. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ang ilang paalala. Pre, alam mo na.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyung napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:30 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng isang bayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
8: Good morning! Wake up! Dilak na! Bango na!
1: Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: Welcome back. Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas sa oras po natin sa buong kapuluan. 6:40 na umaga. Bababa mamaya po ha. May makakapanayan po tayo. Para po sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mukhang kilala nyo na kung sino yung makakapanayan natin ha. Ayan, pag-uusapan kasi natin about sa fuel subsidy, ha? Ayan ang mga pag-uusapan natin. And at the same time, syempre, gusto rin nating malaman kung kamusta na yung lagay no, ng sektor ng transportasyon sa ating bansa. Ayan. Ayan, makakapanayan po natin ngayong umagang ito. Walang iba, no? Nag-iisa. Si Attorney Vigor Mendoza II, Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ang ating pag-uusapan ay mula po sa fuel subsidy extension at yung accreditation ng motorcycle taxi. Parang accreditation na rin at syempre yung mga new rider. Magbubukas pa ba, no? Yung new rider applications, ayan. Pinayam natin, Attorney Vigor, good morning po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at ng Mabuhay Pilipinas. Good morning.
1: AJ, good morning sa'yo.
0: Unang-una, Attorney, papasalamat ako sa oras na binigay nyo sa aming programa ngayong umagang ito. Unang tanong po, Attorney, gano'n po katagal itong extension na ibibigay natin sa fuel discount o fuel subsidy para sa ating mga tsuper?
1: 1 month ulit ito, no? Re-review natin ito on a monthly basis with para makita natin yung takbo ng fuel prices no, worldwide. So, another month po ito, sa month of August, extended tayo.
0: Mm-hmm. Okay. Sino at ilan po ang tinatayang makikinabang dito sa magiging extension, Attorney?
1: As usual, no, i-continue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jeepney at UV Express. Mm-hmm. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always. No. So, yun yung target market po natin. Roughly po, mga 140,000 units po nationwide ang makikinabang po rito.
0: Alright. May bilang po ba tayo ng ating mga natulungan mula na nagsimula itong diskwento sa bawat litro ng produktong petrolyo para sa ating mga driver at operators?
1: Opo. Well, in terms of vehicles po, may count po tayo. No? Yung mga nakikinabang po dito nationwide, humikit po lang almost 100,000 po yan, EV, no? Na nakikinabang on a day-to-day basis.
0: Mm-hmm. Attorney, ito po ha, para na rin po sa kalinawan ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Paano po ba magproseso at mag-avail nitong sa ating mga partner gas stations sa Attorney Vigor?
1: Alam mo, napakaganda ng ginawa ng Land Bank na programa para dito, no? Ang ating mga franchise jeepneys and UV Express.
0: Mm-hmm.
1: Binigay ko namin sa Land Bank yan, tapos in-code po din yan, in-upload po din na lahat ng plate number.
0: Alright.
1: So, gagawin lang ko ng jeepney at saka UV Express, pupunta sa mga participating gas stations, at yun lang, no? yung tao sa gas station naman, merong programa na dinadownload po din, ha? It's like an app. Tapos, type in lang nila yung plate number.
0: Mm-hmm.
1: So, makikita na nila yung allowable number of liters na kailangan subject to discount, kung naubos na o hindi, no? Nasa app na po yan, no? So, walang kailangan gawin yung ating jeepney driver kasi kitang-kita daw sa plate number.
0: Okay. So, it means, Attorney Vigor, kapag ikaw ay registered the PUV specially, no? At updated ang iyong prangkisa, eh, wala ka ng problema. Punta ka lang sa mga partner gas stations, then you can avail the 10 peso fuel discount.
1: Opo, it's as simple as that.
0: Okay. Attorney Vigor, dako naman po tayo sa motorcycle taxi, no?
1: Opo.
0: Kailan po ang opisyal na magsisimula naman ang LTFRB sa pag-accredit ng mga motorcycle taxi platform providers? Maaari niyo po bang ipaliwanag ang prosesong ito, Attorney Vigor?
1: Opo, we are now formalizing this to lahat po ng yung mga participating motorcycle taxi platform providers, mga bumigit ko bulang mga 6-7 ko yan eh, na nag-participate ko doon sa technical working, yung sa technical study po natin, i-accredit na po natin sila, no? So mag-file ko sila ng accreditation documents which will include yung mga standard lang po ito, mga incorporation documents, details ng kanilang opisina, yung platform po nila, ano. Tapos i-accredit na po natin yan. At side by side with this, pag nakakredit na po sila, bibigyan po natin sila ng access sa LTFRB portal kung saan naman nila pwedeng i-upload yung mga motorsiklo na kasama dun sa technical working group study. So first round doon natin yan eh. Ang first round doon natin, yung mga sasakyan, yung mga motosiklo na nasama doon sa technical working group study. Ipapasok na natin yan sa LTFRB portal, tapos magkakaroon po ng automatic na po yan, no? Part of the portal, magkakaroon po ng authority to operate ang ito mga taxi, itong motorcycle taxi na to. So we will now have a accurate count ng lahat ng mga motorcycle taxi na bibigyan natin ng authority to operate. So, ganun lang po kasi na everything is done online.
0: Alright, attorney, paano po sinisiguro ng ating pamahalaan, attorney, no, ang mas ligtas at komportable at maaasahang biyahe para sa ating mga commuter? Pati na rin po ito mga MC taxi riders. And can you give us a briefly reason kung bakit po nasuspend ito kamakailan, attorney?
1: Hindi naman nasuspend, no. Okay. Yung kasi natapos na po yung technical working group study. So okay, naturally lang, it will graduate from a study to the formal granting of franchise, no? So ang ating ini-issue dito ay yung natawag na authority to operate. Mabuti to kasi kailangan natin ng accurate count. Ayaw natin kasi sumusobre.
0: Okay.
1: Kasi kung sumobre naman, still sila magkocompete with each other, no? Unfairly.
0: Mm-hmm.
1: Tapos kung sobra rin, yung mga pasahero ng ibang modes of service, baka makain na naman nila, no?
0: Mm-hmm.
1: So we have to make sure na magkaroon ng balance ito versus other modes of service. With this method, no? Bago sila ma-issue ng authority to operate, yung sasakyan po nila dadaan sa motor vehicle inspection. Just okay, to make sure na maayos at ang kanilang masasakyan, roadworthiness.
0: Mm.
1: Tapos, kailangan nila kumuha ng parang personal passenger accident insurance. Ito po ay isang all-risk policy para yung ating mga pasero, tayo yung rider na mismo, ay insured, no? Just in case may nangyari, may aksidente, nakakasigurado tayo na merong may tulong na galing sa mga insurance companies.
0: Okay. Ito naman, attorney, no? Para naman po sa kalinawan din ng ating mga tagapakinig. Paano naman po natin itinatakda ang rider cap per platform? Kasi meron po tayong mga rider, no? Hindi ko naman po nila lahat, attorney Vigor, nag-overbooking. Kaya naman nagkakaroon sila ng, syempre, pagkahapo, pagkapagod, pagkaantok, nagkakaroon din ng problema yung performance sa kanilang pagmamaneho. Nagiging resulta ng pagkakaroon ng aksidente. So, magkakaroon din po ba ng pagtatakda ng rider cap per platform po ba, attorney? Single sa mga ganitong
1: hindi naman po rider cap to gagawin ko natin kasi ayaw naman natin i-penalize yung masisipag, no?
0: Yes.
1: But more of monitoring yung number of hours na working po sila, no?
0: Yun,
1: no? Dahil po dyan, magkakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders, no?
0: Mm-hmm.
1: Makikita naman nila yung, makikita naman natin yung mga booking schedules po nila,
0: mm-hmm,
1: malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, pwede natin kung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawag para i-remind lang na hindi pwedeng 24 hours na sa sakali. Eh, no? Kailangan nila magpahinga.
0: Tama. Oo, kasi alam naman natin, attorney, hindi naman masamang maging masipag, attorney, no? Pero yung ating katawan, parang makina rin yan, napapagod doon rin yan, inaantok ka rin, di ba? So, dapat din talaga masilip at ma-monitor ng LTFRB itong ganitong paksa, no? Para sa MC Taxi. Ito naman po, isa ko pang tanong, attorney. Nito pong nakaraan, merong mga road crimes na sangkot ang ibang MC Taxi riders. Ano po ang solusyon at rekomendasyon po na atin dito, Attorney Bigor?
1: Ang ating iniisip na ipatupad, you know your customer, no? Yung bago mag-booking ang isang tao, kailangan mag-register muna siya ng details ng kanyang sarili. Para sa ganun, kung may mangyari, alam natin kung sino habulin. So this is part and parcel. Hindi naman siguro magiging foolproof to, at least magiging deterrent, hopefully, dun sa mga pasahero na may balak na masama dito sa ating mga riders, no? At least kung may mangyari, alam natin sino yung pasahero yun.
0: Okay. Tsaka ano po, no, nakipag-ugnayan na rin po ba kayo, attorney, sa PNP para sa mabilis na pag-responde, no, sa mga anumang crimes, no, na posibleng kasangkutan? Wag naman na sana ng ating mga MC taxis, dahil alam naman natin, attorney Bigor, na hindi naman lahat talaga ay nandiyan ay para gumawa ng masama. Eh, lahat naman talaga gustong maghanap buhay lamang, ano, sa MC taxi. Tama po ba ako, attorney?
1: Opo. In fact, dito sa congressional hearing doon nangyari noong Miyerkules, hinighlight po ni Congressman Franz Pumare, no, yung importance ng PNP present on the road, no. Sabi niya, yung checkpoint na kailangan siguro pairalit in certain areas, yung mga areas na alam ng marami na dito mga delikadong lugar, no. So yun daw ang papatupad ng ating polisya para sa ganun maging, again, deterrent, no, sa mga tao na may balak na masama sa ating mga riders.
0: Panguli na lang po, Attorney Bigor, ano po ang inaasahan natin sa mga darating na araw at mensahe po at panawagan natin sa publiko, attorney? Go ahead po.
1: Alam nyo, times are tough at this, nasa Ilocos ka ako ngayon dahil nakikipag-dialogo tayo sa ating mga operators at drivers, no, dahil napakamahal ng presyo ng krudo.
0: Mm-hmm.
1: Dito sa Ilocos, halos 100 na po ang presyo ng diesel fuel, no. Kaya araw-araw umiikot ko kami to find the best solutions. Maganda naman yung mga suggestion ng ating mga operators and drivers para matulungan, no, yung sarili nila para matawid natin sa mga oras na napakamahal ng presyo ng krudo.
0: Mm-hmm.
1: Ang hinihilang natin, ang papaunawa sa mga pasahero, kasi ang ginagawa na nila, parang on their own, no? Hindi kasi nila sila makabiyahe ng fully kasi nagtitipid sa presyo sa krudo. So they regulate na, self-regulation, yung pagpapadeploy ng mga sasakyan. So, konting understanding lang sa ating mga pasahero. Minsan, matagal ang ikot ng mga sasakyan. But sabi na namin sa kanila, they will continue to serve. They commit to serve the public, sabi nila. Pero, yun na nga, medyo on their own, may rotation schedule na po sila, no? Sana, mawala na itong problema natin sa Middle East para magbalik na tayo sa dating operations po natin at saabot ng mga kaya ng mga driver at operator sa buong bansa, sisikap nila na ituloy lang ang servisyo despite the high fuel cost.
0: Alright, with that, Attorney Bigor Mendoza II, maraming salamat po, attorney, sa oras na binigay niyo sa bayan at ingat po kayo dyan sa Ilocos. Maraming salamat po.
1: AJ, maraming salamat din po. Thank you po.
0: Alright. Ayan po na si Attorney Bigor Mendoza II, Chairman po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayan ha, sa mga kagulong natin na MC Taxi Riders, ha? Ayan, makinig po kayo. Shoutout po na tayo, ha? Kami nagpa-shoutout sa atin. si Ariel Morales Alejandro, shout out po Boss AJ. At Boss Ariel, maraming maraming salamat sa pakikinig. Nami-miss ka na ni David Rapisora sa DCBB. Si Crisolo Goabad, ayong buntag bay, ayong buntag bay po din. At ang Radyo Pilipinas Agoo, nakahukap po kami sa inyo. Oy, mga tropa natin sa Radyo Pilipinas Agoo, maraming maraming salamat ha, sa pag-hukap. Bata nyo ako dyan sa Agoo, ha? Ito naman si Roger Agustin Ramos, good morning and happy blessed Sunday, Sir AJ. Oy, shoutout kay paring Roger Ramos at sa Ramos family, magandang umaga. Siyempre nanonood sa akin ang aking amahin, Jess Ignacio, good morning. Pa-shoutout naman sa anak daw ni Romel Eating Guzman na nagtitake ngayon ng UP na upkat, ha? Si Alexis Jan B. Guzman, no? Alexis Jan Guzman, pinapa-shoutout ka ng papa mo. Ipasa mo daw yung upkat examination, ha? Para daw makatipid sa tuition yung papa mo. Hindi, joke lang. Pero yan, ha? Ipasa mo, ha? Yan. Ah, ito naman, nagpapabate, ha? Nag-iisa, ha? Nag-iisa. Ito, best friend din to ni Romel Guzman. Walang iba. Si Boy Jacket, Boy Polo Shirt, lahat na. Nag-iisa, June Malyare, good morning. Napabati ka rin ni Rodel Balangkit, mag-best friend daw kayo, eh, ha? Yan. Pero ito na, busina na tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Na-highlight na ni Isabel yung oil prices. Mukhang naka-monitor din to, ah. Meron ka rin bang pinapagasan, ha, Bel? Atay tayo dyan. Ito na, busina tayo sa petrolyo. Alam natin kung magkano mga presyo ng ano, ha? Ng mga produktong petrolyo. Pero sa atin lang muna, wag niyo muna sasabihin sa iba, ha? Malamang sa malamang, eto na yon, ha? Eto na. Dahil

Mukhang magkakaroon tayo ng sima, liwanag sa dilim. Magkakaroon na tayo ng konting liwanag sa dilim, Bel. Well, magkakaroon yata tayo ng rollback, ha? Ayon sa pinakauling sipat ko sa bolang kristal ko sa trading sa world market, ay posibleng...

0: Posible yung nga hong mag-rollback ang diesel ng 50 to 1 peso. 50 centavos to 1 peso per liter ang i-rollback sa kada presyo ng diesel.
1: Thank you! Thank you!
0: Malaking kabawasan na yon. Medyo umiti na ng konti yung wallet namin ni Ninong Rolly Bumatayo. Sino pa ba ni Bryle Gango? Sino pa ba? Marami pang iba. Ha? Ito naman sa gasolina. Ito. Ay, syempre, lalo na. Ito, itong gasolina. Ah, pati si Ruban. Oo, tama. Tropa ni paring Arnel yan. Si paring Ruban. Oo, champion yan si Ruban eh. Oo. Ito naman, sa gasolina naman. Magkano ang ibababa? Drum roll, please.
2: Kano?
0: Eh!
2: Wow! Oh, my God!
1: Thank you! Thank you!
0: Thank you po talaga. Maraming salamat po. Ako magte-thank you na rin ako. Magro-rollback din o ng kapareha sa diesel. 50 centavos to 1 peso per liter. Ang laking kapakinabangan nito kasi ako nakaka-16 liters ako per week. So, 16 pesos din yung maro-rollback ko. Diba? Thank you po!
1: Thank you!
0: Okay, dako naman tayo sa kerosene. Oh, yung mga gumagamit pa ng gasol di bomba. Nabutan mo ba yung Bell? Yung gasol di bomba? Ha? Ikaw, paring Mark, nabutan mo yon yung binobomba, yung gasol para ano? Si paring Arnel, nabutan yun. Johnny Delgado yan eh. Oo, nabutan mo yan, ano? Oo, yung ginagamit sa fishball, yung binobomba. Oo, tingnan mo, nabutan ni paring Arnel. Eh, si paring Mark kasi ano na to eh, LPG na inabutan ito. Oh, butane, oh, ba? Social pansamgyup yan. Butane, ha? Pansamgyup. Oh. Kerosene, magkano? Drum roll, please.
1: Thank you.
0: Thank you. Dahil po posibleng pumalo ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ang rollback sa kada litro ng kerosene. So ayan po, diesel 50 to 1 peso ang posibleng i-rollback sa diesel. Sa gasolina ho, 50 to 1 peso rin ang posibleng i-rollback sa diesel. At sa kerosene, 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso naman po sa kerosene. At syempre, dito na po nagtatapos ang programang Mabuhay Pilipinas. Sabay, napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat sa mga nakatuwang ko sa technical side. Syempre, ang aking co-pilot for today's video, si Mark Tahimik Lang Bukiron. At syempre, ang Johnny Delgado ng Presidential Broadcast Service, Arnel Villamor. At syempre, ang aking mga executive producers, the one and only Chess Ramirez. At ang napakasipag na si Isabel Silang. Muli ako pong yung lingkod. Always at your service. Bata nyo ako as always, ha? Kita ulit tayo next week, ha? Sa isa na namang edisyon ng Mabuhay Pilipinas. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Pakakasama po natin ang aking ninang. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Kim Lat para sa Celebrating Life. Alright, kita-kits ulit. I love you all, bagong Pilipinas.
3: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nagkakabot.
10: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:05 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kinnat on Sports Radio 918.
3: Okay, mga kaibigan, Sunday. Today is August 2, 2026. At maganda umaga po sa inyong lahat. Napakagandang araw sa ating lahat, no? Before I give you the great news para po sa Philippine Tennis, syempre pababatiin muna natin si Pastor Charlie Upina. Pastor, good morning!
5: Yes,
3: Simula pa lang.
5: Yes, Sister Cecil.
3: Again, take two.
5: Take two.
3: Okay.
5: Alam mo, ito talaga yung pinakamasyadong pagpunta ngayon dito. No?
3: Talaga?
5: Okay. Mm. Sigurado lang ito marami ang masasabi mamaya. Yun po, magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan, na siyang patuloy na sumusubaybay, nakikinig, nanunood. Diyan lang po kayo at mamaya po ay patuloy po nating pag-uusapan itong napakagandang pagkain.
3: Topic.
5: No,
3: yes.
5: Na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya diyan lang po kayo at kung ano man po yung ginagawa nyo, magkape lang po kayo diyan, mag-breakfast lang po kayo diyan at sama-sama po nating pagsasalusaluhan din itong mabuting balita ng ating Panginoon.
3: Maagang spiritual feeding. Yan. Hindi lang po physical feeding ang kailangan natin para talaga we start the day right. Hindi lang we start the day bright, no? And talking about starting the day bright, mga kaibigan, napakasaya nating lahat. Buong Pilipinas, lalo na po yung sporting community, yung mahiligin sa tennis, ang ating pong tennis sensation na si Alex Ayala, ay nagwagi laban po sa 4-time major champion and former world number 1 na si Naomi Osaka ng Japan, straight sets, no, 6-4, 6-2, para po pumasok sa finals ng WTA DC Open Finals sa Washington. So ito po yung bali, ikapitong panalo ni Alex Ayala laban sa top 20 player this season. Wow, what a journey, no? Napakagaling mo talaga, Alex. Maganda ka pa. So ito, makakalaban po ni Alex Ayala si top seed and world number 3 si Jessica Pegula sa finale o sa finals na kung saan ito ay magtatangka itong si Alex Ayala ng kanyang first tour title. Kaya po, let's pray for Alex Ayala. She will be in top 25 pag po lumabas yung latest world rankings na kung saan ito ilalabas po sa araw ng bukas. Kaya, wow, ang saya naman, di ba? Sa gitna ng napakaraming kontrobersiya sa paligid natin, this is one great news for all of us.
5: Amen.
3: Si Alex Ayala, no? Kaya alam mo si Alex, Pastor, kung saan pumunta talaga ang daming fans, hindi lang Pinoy, pati mga iba't ibang bansa o iba't ibang mga fans from other countries. Kaya congratulations.
5: Kasi naman first time eh.
3: First time, oo. Oh, mm-hmm. Tsaka in many years, no, matagal na nating gusto to eh na isang tenista o isang atleta. Sabi nga ni Manny Pacquiao, yun nangyayari daw kay Alex Ayala ay makes him more proud to be a Filipino.
5: Amen.
3: Isang boxing icon na yung nagsasabi. Diba? Heidi Lynn Diaz, Carlos Yulo, Manny Pacquiao. Eto na, Alex Ayala is the latest, natawag dito, flavor. Ika nga, no? Na gustong-gusto natin. Kaya congratulations. Let's all pray for Alex Ayala sa pagharap niya kay Jessica Pegula. Natalo niya na ba, Judith? Si Pegula, not yet. Ngayon pa lang niya tatalunin. No? Let's claim it. Okay. So yan po, ang napakaganda nating balita, mga kababayan. Ipagdasal po natin si Alex Ayala sa kanyang pagwawagi sa araw po ng bukas. Alright? So, Pastor, Ngayong araw na to, eh, meron tayong guest, no? First timer in celebrating life. Dahil maganda yung topic natin. From other church to. At atin pong i-welcome, no? Natutuwa naman ako, no? Talagang feeling ko artista yung guest ko mamaya, eh, no? Talaga naman, no? Ang ating guest po ay si Pastor Sally Alvarez Garabot ng Nabota City. Yan.
5: Amen.
3: Siya po ay taga Faith Ministries ng Muñoz. Yan. Meron po natin tinatawag na Outreach Pastor. Mamaya, aalamin natin yung ibig sabihin ng Outreach Pastor. Former Worship Leader and Outreach Department Head. 12 years na po siyang isang Kristiyano. Pero ngayon naglilingkod na bilang pastora. Parang kanina nakita ko yung personality niya. Tamang-tama yung pagiging pastora niya. No? Kasi kailangan sa pastora at pastor eh talagang maboka. Kailangan kasi magsalita ka eh. No? Para, ano
5: parang
3: talaga,
5: hindi ako yan. Eh, ganun.
3: Hindi! Maboka ka rin pastor. Bok. Hindi, dadagdag lang na isang L. Hindi, joke lang. Joke lang. Okay. So, Pastor, ang ganda ng topic natin today. Mamaya po yung second hour si Pastor Sally. No? Tama ba yung pronunciation ko? Garabot.
2: Garabot.
3: Okay, andito na yung ating. At andito rin isang malaking karangalan na panoorin tayo sa studio ni Brother Dexter Malilin. Brother Dexter, salamat po for dropping by. Yan.
5: Para yes. May stop kayong ano, Marilyn din dito.
3: Meron. Si ano, si... ano bang pangalan ng stop natin Marilyn din? Si... okay, mamaya. Rovan, si Rovan. Meron din si Rovan Marilyn. Pareho ng apelyido kayo. Pero mamaya na tayo magkwentuhan, no? Dahil... Okay. Sige. Nasa Marulas na ngayon, si Rovan. Hi, Rovan. Okay. Topic po natin ngayon, when to talk to ourselves about God. Pastor, ano to? Makikipag-usap tayo sa sarili natin about God. Bakit sa sarili natin? What is this all about? Give us the general ano yung naging, aspect of our topic.
5: Oh, yung naging topic natin ito, bigla ako natawa eh.
3: Bakit? Para kang baliw?
5: Madalas kasi pag nakikipag-usap ka sa sarili mo,
3: parang baliw.
5: Iba yung tingin sa'yo ng ibang tao.
3: Alam mo ba, yung mga atleta nagsiself-talk sila madalas. They self-talk like paglalaban na sila. Nari ako si Heidi Lynn. Kaya mo yan. I will go for the gold medal. We will do it, Hides. Kinakausap niya yung sarili niya. But this time, mga kaibigan, Panginoon ang kakausapin natin. Kausapin natin ng Diyos dahil, ang tingin ko rito, Pastor, kakausapin mo yung sarili mo pag alam mo medyo bumababa na yung ano mo, spirituality mo. Diba? Nangyayari yun. Nangyayari sa akin yun. Nangyayari sa inyo yun. Diba? Na minsan, may Diyos ba? Parang hindi naman pinapakinggan yung prayers ko. And then that's the time you talk to God. Talaga? Paano yung mga pinakinggan ni Lord sa'yo? O nga no, i-remind mo yung sarili mo. Ganun ba yun, Pastor?
5: Tama po. Nakakatawa ang Panginoon kasi binigyan niya tayo ng mga ganyang pag-uugali, no? Na kung saan ay nakakausap natin din yung ating mga sarili.
3: Yes.
5: Bukod pa doon. Kasi, ito yung ano doon eh, parang wala kang kasama, wala kang nakakausap. Pero nakakausap mo 'yung sarili mo na kung saan ay napapalakas mo rin 'yung sarili mo.
3: Totoo. Totoo. Minsan kailangan mong gawin 'yun eh, 'di ba?
5: Opo.
3: I-rebuke mo rin 'yung sarili mo.
5: Tama
3: diba?
5: Po. 'Di ba? Kasi doon dumating 'yung pagkakataon na kung saan ay kung nagkakaroon ka rin ng realization sa buhay mo.
3: Yes.
5: Na kumbaga na ano mo 'yung kumbaga 'yung ano ba 'yung nagaganap sa buhay mo?
3: Yes. Oo.
5: 'Yun 'yung pinakamagandang ano eh, karunungan na binigay sa atin ng Diyos na talagang masasabi kong hindi tayo nag-iisa.
3: Oo.
5: So, may kausap tayo sarili natin.
3: Oo. Pwede naman 'yun eh,
5: tama
3: di ba?
5: Po, tama po.
3: Kasi kumbaga, alam mo actually 'yung nagpapakausap sa sarili natin, hindi naman tayo 'yun eh. Sino ba 'yun? Holy Spirit, di ba? So, it's one way ni Holy Spirit na you talk to your sarili, to yourself, no, self-talk ang tawag po doon. It's one way of evaluation. Ini-evaluate mo rin sarili mo, 'di ba?
5: Isa rin pinakamaganda ron, ma'am. Pagka ginagawa mo 'yon, hindi mo pala alam na meron ka rin palang kinakausap na iba na nakaririnig sa iyo.
3: Yes.
5: Nababatid 'yung mga pinagdaraanan mo, 'yung nararamdaman mo na kung saan ay meron talagang tutugon.
3: Yes.
5: Doon sa 'yung mga sinasabi.
3: Yes.
5: O doon sa 'yung mga panalangin.
3: Okay. Pastor, let's go to our verse for today. Sige ano po ba ang ating featured verse for today for our topic, when to talk to ourselves about God?
5: Ayan po. Yung aklat pong ginamit natin ay sa mga awit chapter 42 verse 5. Ito po yung nakasulat doon. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan.
3: Amen.
5: Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan.
3: So may tanong siya, no? Yung unang tanong, ano? Mm-hmm, bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Yun. Eh, may tiwala ako sa Diyos. Sabi niya, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. May rebuke, no?
5: Opo. Oo. Alam niyo po, itong sulat na ito ay sulat ni Haring David.
3: Mm.
5: Actually, dito siya nagustuhan ng ating Diyos, kaya tinawag siyang a man after God's own heart. Kasi lahat ng mga nagaganap kay David ay isinasangguni niya sa Diyos.
3: Mm.
5: At dito niya rin nakilala yung ating Panginoon na kung saan ay nagigyan lang sa kanyang tabi. At pinapakinggan yung kanyang mga panalangin. Kaya, ganun yung lahat ng sulat ni Haring David ay nagsasabi kung ano yung kanyang mga pinagdaraanan.
3: Mm-hmm.
5: Yung po yung pinakamagandang pag-uugali ni Haring David na kung saan ay ibinubulalas niya.
3: Yes.
5: Yung kaganapan sa kanyang buhay sa ating Panginoon.
3: Pwede naman yung pastor eh, di ba? Mga kaibigan, pwede po yun. Minsan, we always experience this na may mga dumarating sa buhay natin na nakakapanghina.
5: Mm-hmm.
3: Na minsan, i-question mo, bakit ako ganito? Pwede naman yun eh, at kausapin mo yung tao, na bakit ako nalulungkot? Sabi nga ni Lord, maasahan mo ako, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Pero, bakit nararamdaman ko pa ito? Kausap mo yung sarili mo noon, di ba? At I think nakakatulong talaga yun, Pastor. Okay. So, puntahan na natin yung mga outline natin, Pastor, para maihatid natin sa kanila yung gusto nating sabihin na mensahe po ngayong umaga.
5: Oh, sige po. Alam niyo po itong ating pong pag-uusapan ngayon kasi yung pamagat natin, when to talk to ourselves
3: about God. Yes.
5: Pag tinagalog natin ito, kailan dapat kausapin ang ating sarili tungkol sa Diyos. Kaya kanina yung introduction natin dito, si Haring David ay laging siyang nakikipag-usap sa ating Diyos. Yun yung nagustuhan ng Diyos para sa kanya. Kasi yung mga awit po ay kadalasan para bang tinutukoy niya o nalalaman niya o ipinapaalam niya yung mga damdamin natin. Kumbaga,
3: yes,
5: concerned siya dun sa mga damdamin natin. Yun yung ipinapakita ng awit eh. Para bang yung Diyos, alam niya yung ating pong mga pinagdaraanan, yung ating mga nararamdaman, at gusto niyang marinig ito sa bawat isa sa atin. Kaya, normal lang na dumating sa pagkakataon na nagkakaroon tayo ng maraming katanungan sa ating mga sarili.
3: Yes.
5: Ang pinakamaganda naman doon ay sinasagot naman tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga na ano eh, na sa buhay natin meron tayong pagbabasa.
3: Yes.
5: Pag-aaral doon sa kanyang mga salita kasi doon nangungusap ang Diyos sa atin. Hindi lamang yon, doon natin siya lubusang nakikilala. At yung mga pinagdadaanan natin, doon din natin lubusang nakikilala kung sino ang Diyos.
3: Amen.
5: Sa buhay ng bawat isa.
3: Actually, that is the best time that God reveals Himself to us, no? Like, pag may mga pinagda. Mm-hmm. Ikaw, Pastor, bilang isang pastor, no? Ano yung time na oras na madalas mong kinakausap yung sarili mo and you get to evaluate or ask yourself? Ano yun? Yung self-talk session mo. Kailan yun?
5: Ako kasi wala akong itinakdang oras.
3: Mm.
5: Sa tuwing yung sarili ko, parang meron akong nararamdaman, meron akong kinahanap, meron akong tinatanong, yun yung pagkakataon na pupunta ako sa isang lugar na tahimik.
3: Mm.
5: At dun ako nagsasalita mag-isa.
3: Mm.
5: At nakikipag-usap sa Diyos. At dun din ako nagtatanong sa Kanya.
3: Amen.
5: Parang isang siyang kaibigan para sa akin na maibulalas o masasabi ko sa kanya kung ano yung aking mga pinagdaraanan. Actually, itong pinag-uusapan
3: ko natin. At gusto ni Lord to, di ba?
5: Mm-hmm.
3: Every step of the way you talk to Him.
5: Mm-hmm.
3: Depend on Him.
5: Ako lagi ko nasabi, tayong mga Pilipino, ano tayo eh? Family-oriented.
3: Yes.
5: Yung iba namang lahi, pagdating mo ng 18 years old, wala na silang pakialam sa iyo. Kumbaga,
3: parang you are on your own.
5: O yung po yun eh.
3: Yes.
5: Pero ang ating Diyos, hindi yun yung gusto niya. Sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, gusto niyang may pakialam siya sa atin.
3: Yes.
5: Kaya nga yung panalangin na itinuro sa atin, yung bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw, ang gusto niyang patukuyin doon ay lumapit tayo sa Diyos araw-araw sa tuwing dumating sa buhay natin na meron tayong pinagdaraanan. Hindi lamang pag may pinagdaraanan, kundi dapat sa araw-araw na sa buhay natin, dapat meron tayong pakikipag-ugnayan sa
3: yes.
5: Kanya. Sapagkat ito yung nagpapalakas sa bawat isa sa atin.
3: So in other words, we stay connected with God. Mm-hmm. No? Pwede, pag nagagalit ka, pwede ka rin makipag-usap sa Diyos.
5: Tama
3: pag
5: po. Mm-hmm.
3: Sobrang lungkot ka, lalo na. Diba? Because He can comfort you.
5: Okay.
3: Pag ikaw ay galit or anxious or depressed or frustrated, kasi si Lord lang po talaga yung makakapag-restore ng joy sa buhay natin. Napatunayan na natin maraming Amen. Maraming mm-hmm. beses yan. Kaya mas masarap kumausap kay God.
5: Mm-hmm.
3: Parang pagkatapos mong makipag-usap, Pastor, ang luwag eh, no? Hindi ka nag-aalala ng ichichismis ka eh, no?
5: Yun ang pinakamaganda ron.
3: Di ba? I mean, may mm-hmm. comfort ka agad. Sige, go ahead, Pastor.
5: Itong pinag-uusapan po natin, ano to eh, parang, sabi ko parang applicable siya sa akin.
3: Mm.
5: Kasi dumaraan ako sa panahon na kung saan ay marami rin akong tanong sa sarili ko.
3: Yes.
5: At kinakausap ko yung sarili ko, bakit ako, ano yung nangyayari sa akin?
3: Mm.
5: Parang ganun.
3: Mm.
5: Kaya sabi ko, napakaganda nito dahil na-realize ko na kinakailangan ko talagang yung bang 'di ba laging sinasabing sabihin mo lang kung ano yung gusto mong sabihin.
3: Pour out.
5: Para bang ibuhos mo kung
3: yes.
5: ano yung nasa sa loob mo.
3: Mm-hmm.
5: Parang ganoon. Dito ko nakita na ang Diyos ay naghihintay sa ating magsalita tayo. At naghihintay rin siyang lahat ng mga bigati natin marinig niya, although na alam ng Diyos yung lahat ng pinagdaraanan natin. Pero pinakamaganda pa rin na nagsasalita tayo, nagsasabi tayo kung ano yung pinagdaraanan natin. Kasi
3: Amen.
5: isa rin yan sa pagkakataon na nai-release natin yung mga dalahin natin
3: Amen.
5: Sa pamamagitan ng pagsasalita natin.
3: Yes, yes.
5: Para bang ibinato mo siya o ibinigay mo siya doon sa merong kakayanan na magbigay ng solusyon
3: yes.
5: doon sa mga pinagdaraanan mo.
3: At saka parang, Pastor, dito po in the best way possible, ito ipapakita natin kay Lord how dependent we are to Him. Di ba? Total dependence ang gusto ng Panginoon sa atin. So, isang manifestation dyan, yung lahat sasabihin mo. Di ba, Pastor?
5: Mm-hmm.
3: Isa nga, naiinis ka sa isang tao, pwede ka rin magsumbong sa kanya eh. Alam mo, Lord, mm-hmm. inis na inis ako talaga eh. Kasi ganito, Lord eh. And then, bigla na lang, mawawala yung inis mo. Bakit perfect ka? Mm-hmm. Oo nga, no? Hindi rin pala ako perfect. Parang marireview ka pa eh, no? Marireview ka at titigil ka na. So, Pastor, go ahead.
5: Sige po, simulan muna natin. Ano? Ito po yung nilalaman po ng ating pong...
3: We are now into the body. Yes.
5: Pag-aaralan, ano? Sa letter A po, we may need self-talk when we are...
3: Discouraged. Yes.
5: Ito yung pinakamagandang pagkakataon na kung saan ay kinakausap natin yung ating sarili. Sa panahon na dumarating po tayo sa nadidismaya tayo
3: yes.
5: o nagkakaroon tayo ng mga alalahanin
3: yes.
5: o parang marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay.
3: Mm-hmm.
5: Para bang tingin natin nag-fail tayo. Parang,
3: nag-fail tayo.
5: Marami tayong mga bagay na hindi na-accomplish.
3: Mm-hmm.
5: At marami rin tayong hinahanap na gusto natin gawin pero hindi natin kayang gawin. Kaya sabi nga rito, number one po, sinasabi rito, why art thou cast down,
3: O my soul? Yes.
5: Kaya pagka tinitignan po natin dito, bakit ba nangihina yung aking kaluluwa?
3: Espiritu.
5: Yung po yun, yung aking espiritu.
3: Mm.
5: Yun yung pinakamaganda na, na meron tayo.
3: Mm.
5: Na meron tayong hinahanap sa panahon na dumarating po tayo. Doon sa pagiging dismayado tayo sa ating buhay.
3: At ang maganda doon, nagtatanong ka sa Diyos.
5: Yung
3: o nagtatanong
5: yun.
3: Ka sa sarili mo. Mm-hmm. Diba? Because there are times, Pastor, ikaw, ano nakaka-discourage? Ako pag may sakit, yung pag may sakit ang pamilya o may sakit ako,
5: isa po yan.
3: Marami tayong ginagagawa eh. Pag may sakit tayo, di ba?
5: Opo, tama diba? Po yan.
3: Nakaka-discourage yun talaga.
5: Ako kadalasan kasing nagbibigay sa akin ng discouragement yung ministry.

0: Lord. Yung kung kailan ka dismayado o
1: dami yung papagawa sa'yo,
0: doon naman parang may mga dumarating na mga tao, may mga bago.
1: Totoo yan.
0: Na parang gustong sabihin ni Lord na meron ka pang dapat tapusin.
1: Yes.
0: May dapat ka pang gawin.
1: Mm.
0: Parang ganun. Ako, pag, ano, pag tinitingnan nyo ako, para bang, yung iba tingin nila sa akin parang pag may mga pagsubok, may problema, kaya ko siyang dalhin.
1: Mm.
0: Pero ang totoo niyan, mahina talaga ako. Kaya madalas umiiyak ako.
1: Mm.
0: Misan pati sa panaginip,
1: umiiyak,
0: umiiyak din ako.
1: Oh. Mm. Pero pag weak ka, you are strong because God is with you.
0: Yun ang pinakamaganda, right? Puron.
1: Mm. Diba?
0: Binigyan niya, nakita ko na din doon na minsan may time na binibigyan niya tayo ng mga kahinaan natin para hindi tayo maging ano, maging proud sa sarili natin.
1: Maging dependent tayo sa kanya.
0: Talagang magiging
1: pupunta
0: dependent
1: tayo sa kanya.
0: Tayo sa kanya. Yeah. Yun yung pinakamaganda ron eh.
1: Yes.
0: Na talagang ang iyong lahat ng sasabihin mo, ang Diyos talaga ang siyang gumagawa, gumagalaw. Wala kang maitataas kundi ang ating Panginoon dahil tingin mo mahina ka. Gaya ng pinag-aralan din po natin. Si Paul, tinignan niya yung kanyang sarili na isa siyang sisidlang palayok na yari dun sa putik. Pero si Pablo, ang pinagmamalaki niya ron, yung palayok na yari sa putik ay sisidlan ng mga espiritual na bagay na kung saan ay ginagamit siya ng ating Diyos dun sa pagpapahayag ng mga espiritual o salita ng ating Diyos na siyang kayamanan na nailagay dun sa sisidlang putik na tayo po yun eh. Kung baga, mabaan tayo, parang putik tayo, pero ginawa tayong sisidla ng ating Diyos. Sa kabila ng ating pong mga kahinaan, nagiging instrumento para yung mga tao ay magkaroon din ng kalakasan. Dahil ang maririnig nila sa iyo ay pawang yung ginagawa, yung kapangyarihan at yung himala ng Diyos na nagaganap sa buhay mo, na siyang nagpapalakas sa kanila para malagpasan nila yung mga hamon dun sa buhay.
1: Alam mo, may nabasa ako, napakagandang libro. When you stop relying on yourself, that's the time nakikilos si Lord sa'yo. Diba? Kasi may mga tao nagre-rely pa rin sa sarili. Dapat we should not, no? Dapat may mga gagawin tayo sa buhay natin. O sa, lalo na sa ministry, no? Marami kami ginagawa dito na sasabihin namin, Pastor, hindi ko kaya to. Huwag mo kong pagawin ng topic outline for 6 months para sa ating Sunday service. Nagre-reklamo ako, matigas sa ulo ko eh. Pastor, hindi ko kaya ang gawin yan. Busy ako, marami akong ginagawa. And then Pastor said, kaya mo, gawin mo. Nagawa ko naman, di ba Pastor? So sabi ko, wow, ang daming pumapasok sa utak ko ng mga topic, gusto ko to. So pasado naman kay Pastor, kaya sabi ko, Lord, thank you po ah, binigyan mo ako ng wisdom. Sabi nga, when we do something for God, it's how God sees us, no? In the eyes of God, hindi yung tao. Huwag tayong people pleaser, tapos na yun, no? Kahit ano pa itsura mo, kahit ano, pero yung sinasabi mo about God, yun ang titimo sa ating mga listeners or followers. Di ba, Pastor? Kaya minsan din namin tinitingnan si Pastor yung nagpipreach eh. Yun nalang sinasabi niya. Hindi, joke lang, Pastor. Go.
0: Pero alam niyo, ma'am, nakakatuwa dahil akala niyo lang na pinalalakas ko kayo o hinahamon ko kayo.
1: Mm.
0: Pero ang katotohanan niyan ay nagiging kalakasan ko rin kayo dahil yung mga bagay na kahinaan ko ay kumbaga nagsama tayo na yung kahinaan natin at yung lakas natin ay
1: pinagsama.
0: Mm. Bumalansi tayo.
1: Ganun si Lord.
0: Oo,
1: dinisay niya yun.
0: Eh. Mm. Kaya nung ipinagkalob kayo sa amin ng ating Panginoon, yung, alam niyo po yung paggawa ng topic, mahina ako dyan eh.
1: Mm.
0: Kaya nung dumating kayo, na kayo yung nagbibigay ng topic at dalawa na lang yung gagawin ko sa 2 buwan, naging kalakasan ko siya. At yung ministry ay mas naging na-improve siya dahil binigyan niya ako ng mga taong katuwang doon sa paggawa ng mga sermon para sa ating Panginoon.
1: Amen. Salamat sa Diyos. All the glory belongs to Him. Praise God, no? Yung hindi natin kaya, kakayanin because God is with us, right? So it's 7:30 in the morning. We will take a break. Pero bago yan, happy Sunday, Delia Nante. Hi, sister. Maganda umaga po. Dinette Cortez, get well soon. Sister, I'll see you.

0: And then si Gab Pereira's belated happy birthday. Becca Sylvester, I'll see you. We'll go to Subic. Okay? Mirna Pana. Hello, good morning. Ayan, maganda umaga po. Kilala nyo? Si Mirna, si Pastora. Okay, hi daw from mamaya si Pastora ha. 8 to 9 tayo. Okay? So, we will take a break. Babalik po kami ni Pastor Charlie Opina dito po sa Celebrating Life.
1: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
2: Magandang araw.
3: Radyo Pilipinas is on fiber.
2: Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas!
5: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
5: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
5: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto.
8: Serbisyo
7: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
9: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
0: 7:35 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Tayo na ulinigan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918 and the 104.3 FM. Tayo po ay nasa TV Plus Channel 3 and Afford the Box Channels 45 to 49. Nasa Radyo Magazine din tayo. Naku, baka awayin ako ni Miss Marinela. Ayan. So, talagang si Lord binigay sa atin lahat ng platform, no, para talaga ating maabot ang mas nakakarami, Pastor Charlie.
8: Amen.
0: We should realize that. And of course, you can check us out sa PBS Receiver app. Meron po kasi sa cellphone natin na makikita na pwede niyong pakinggan yung lahat ng stasyon namin sa pamamagitan ng inyong telepono. Yan. Isang pindot lang pag sports radio, you can listen to us. Mamaya po ipapaliwanag ni Pastor Charles yan.
8: Parang wala akong alam dyan.
0: Hindi, Pastor. Anyway, bilisan natin. Okay.
8: Yes, ma'am.
0: So balikan po natin yung ating topic for today. Nasa letter B na tayo. Pastor, go.
8: Opo, kanina pinag-usapan po natin bakit kinakailangan natin kausapin yung sarili natin sa panahon na tayo po ay nadi-discourage. Kaya ang tanong doon, what are we doing living under the circumstances? Sabihin, ano yung ginagawa natin?
0: Yes.
8: Nakakalimutan ba natin yung mga pangako ng Diyos sa atin?
0: Mm-hmm.
8: O nagdududa ba tayo doon sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa atin? Nakita natin kanina si Haring David. Kung titignan natin si Haring David, kilalang-kilala niya yung kanyang Panginoon. Pero parang nagkakaroon siya ng, nagda-doubt din siya doon sa ating Panginoon. Kaya nagkakaroon siya ng mga tanong din sa kanyang mga sarili at doon sa ating Panginoon. Kaya tayo po ngayon, idadako naman po rito. Sabi nga sa letter B, we may need self-talk
0: when we are upset. Yes.
8: Kinakailangan natin talagang magkausapin yung sarili
0: natin.
8: Ano
0: ang pagkakaiba ng discouraged at upset?
8: Kasi yung upset na nababagabag.
0: Bagabag.
8: Yung sabi niyo.
0: Yung discouraged naman ay?
8: Para bang nadidismaya ka.
0: Nadidismaya.
8: Tama ba yung Tagalog?
0: Oh, yan. Tama. Yan. Okay. Dismaya. Yung isa naman nababagabag.
8: Nababagabag ka.
0: Parang pareho rin naman yun eh.
8: Parang ano, no?
0: Oh, parang pareho.
8: Parang isa rin na, no?
0: Halika na.
8: Ayun po. Kaya nga, sabi nga eh, bakit ba tayo nababagabag? Di ba? Bakit ba tayo, kumbaga, nagkakaroon ng mga problema sa ating mga buhay.
0: Eh, natural naman yun eh.
8: Normal diba? Po yun.
0: Ang sabi ng mga nakikinig, natural naman yung pastor eh. Mm-hmm. Diba?
8: Mm-hmm.
0: Oh, pag wala kang pera, nababagabag ka.
8: Tama po yan. Oh, kung may karamdaman ka.
0: Oo, oh, nababagabag ka.
8: Pagtaas ng mga bilis.
0: Ang future, pag hindi tayo certain, di ba? Pag ang isang tao hindi ka certain sa isang bagay, bagabag ka. Pero pag may Diyos ka, sabi mo, my God holds my future.
8: Tama po yan.
0: O, di ba? Lagi mong...
8: Kumbaga, meron kang pinanghahawakan.
0: Yes.
8: At isa sa pinakamaganda ron, Sister Cecil, pag dumarang ka sa mga ganong sitwasyon, tapos nalagpasan mo ito, tapos babalikan mo siyang pagdadaanan mo ulit, makikita mo ron na sasabihin mo, pinagdaanan ko na ito eh.
0: Yes, so malakas ka.
8: Kung paano akong sinamahan ng Diyos nun, sasamahan niya akong muli.
0: Yes.
8: Sa pagkakataong ito.
0: Right, right.
8: Kaya sabi nga eh, we respond, minsan dun saan natin pagiging, yung pagka-upset tayo, minsan ano eh, tinatanong din natin yung ating mga sarili. Kumbaga, yung pananampalataya natin nawawala.
0: Oh.
8: Yun yung nagkakaroon ng problema.
0: Eh, diyan ka matitest of faith.
8: Opo.
0: Test of faith.
8: Minsan normal yun eh.
0: Normal, oo. Oh.
8: Pero ang pinakamaganda ron, dapat nare-recognize pa rin natin na yung Diyos natin ay makapangyarihan, walang imposible para sa Kanya. Dapat
0: yes.
8: Ma-recognize po yan. Dito po meron pong mga halimbawa po rito, si Jacob po. Sa Genesis chapter 42, verse 36, sabi niya rito, sinabi niya, iiwan ba ninyo akong mag-isa?
0: Mm-hmm.
8: Wala na si Jose, wala rin si Simeon, ngayon gusto pa ninyong isama si Benjamin. Napakabigat naman pasanin ito para sa akin. Kasi nawala na si Jose na pinakamamahal niyang anak.
0: Yes.
8: Tapos yung bunsong anak na si Benjamin.
0: Parang kinukuha lahat. No?
8: Opo, mawawala pa rin sa kanya. Kasi hinihingi rin ni Joseph po. Itong kapalit doon sa ano, doon sa mga bagay-bagay na
0: bagay.
8: Hinihingi nila. Pinapaiwan niya si Benjamin.
0: Yes.
8: Kaya takot, natatakot dito si Jacob na mawala rin sa kanya si Benjamin.
0: Mm.
8: Kaya dumating po sa pagkakataon na minsan yung pananampalataya natin, minsan nawawala.
0: Yes. Lalo na pag hindi maganda mga nangyayari sa buhay
8: yun
0: natin.
8: Mm-hmm.
0: Yun ang medyo ano eh, nagsisilbing nag-stumble tayo, di ba, pag ganun.
8: Tama,
0: like yung in my case, di ba, si Kuya Danny.
8: Opo.
0: Anong tawag dito? May tanning.
8: Mm-hmm.
0: Parang, Sabi niya, ba't ganun? Walang mercy. Evangelist ako. Parang I've been serving you. But during yung talagang very weak siya, gusto pa niya mag-Bible study. And then yung mga nagba-Bible study, yun ang pumupunta sa kanya. Eh ngayon, nag-hospice care na siya. Pero sa nasa bahay na siya, balik na siya sa bahay. Sabi niya, magba-Bible study pa ba tayo? Sabi ng mga members niya. Sabi niya, kung kaya ko pa magsalita. Eh, hirap na siya magsalita. Sabi ko, kuya, just take a rest. Pag kaya ko, Sel, magsasalita ako. Kasi, kaya ako in-extend ni Lord. Apat na taon ako may cancer. Ang sabi ng anak kong pastor, apat na taon, God's faithfulness, buhay ka. Hindi mo dapat isipin, apat na taon na ako nagdudusa. Pero sabi ng anak niyang pastor, Dad, God is good. God is good. May I have cancer? Yes. 4 years, buhay ka. You've been serving God. That's grace, sabi sa kanya. Hindi niya makita yung grace. Pero nung na-remind namin siya, oo nga, no? Sabi niya, oo nga.
8: Minsan may mga dumating sa buhay
0: ang
8: natin.
0: Ang hirap.
8: Na, hindi natin siya maintindihan.
0: Yes.
8: Hindi natin siya maunawaan. Kaya nung humihingi ka ng prayer, damandam ako yung pakiramdam ng isang kapatid na kung saan alam niya na yung kanyang kapatid ay meron ng hangganan.
0: Yes.
8: Mabigat yun.
0: Yes.
8: Kaya yung sinabi niyo rin kanina, mas kahinaan natin, mas lalong-lalo na pagka yung pamilya na natin ang siyang naapektuhan.
0: Oh, weakness ko yun, pastor eh.
8: Kahit mang sino mam eh.
0: Pero awa ng Diyos yung comfort nandun. No? Tuloy-tuloy lang. Kasi sabi nga niya, Sel, tuloy mo lang yung buhay, yung ministry, huwag mo pabaya. Ang dami pa niyang bilin sa ministry. Sabi ko, wow, ibang klase itong kapatid ko. Kaya sabi ko nga sa kanya, oh, ano man ang mangyari, see you in heaven, sabi ko sa kanya. Kaya siya naman, happy. I mean, yung spirito niya, tanggap na niya eh. Tanggap niya what will happen. So, thank God for the grace. Thank you.
8: Minsan, parang, ano yan, parang itong topic na.
0: Tama sa.
8: Kasi, dumadaan din ako eh. Marami rin akong pinagdadaanan na nakaka-relate ako dito sa...
0: May hugot ba tayong dalawa, Pastor? Oh,
8: sa topic na ito. Alam niyo rito sa letter B, isang example dito po si Elijah.
0: Elijah.
8: Oh, Elijah po. Gusto niya nang mamatay siya. Pero alam niyo ba si Elijah na siya yung propeta na kung saan ay maraming himala na ginawa ang Diyos sa buhay niya. Na kung titignan natin, talagang ilang propeta yung pinatay sa panahon niya dahil si Elijah rito ay nagpababa ng apoy mula sa langit. Na siyang pagpapatunay na yung Diyos ni Elijah ang siyang tunay na Diyos kaysa dun sa mga bulaang propeta na kung saan ay ito yung sumasamba doon kay
0: yes.
8: Baal. Kaya nga sa mga unang hari, chapter 19, verse 4, at mag-isang pumunta sa ilang, pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako.
0: Yes.
8: Pero kung titignan natin dito, maraming bagay na kung saan ay sasabihin mo si Elijah na, wow, ang ganda ng ministeryo niya. Talaga kasing maraming mga milagro na naganap sa buhay niya. Pero dumating pa rin sa pagkakataon na hinihingi niya na sa Diyos.
0: Namamatay na siya.
8: Namamatay siya. Dahil mabigat yung kanyang mga pinagdadaanan.
0: Okay.
8: Isa pa pong halimbawa rito man sa si Job na pinili niya rin, dapat di na siya pinanganak eh. Kasi yung...
0: Alam naman natin yung story ni Job eh. Diba?
8: Dahil makapapansin natin, parang
0: sobrang
8: halos lahat sa buhay niya. Kinuha, yes. Kinuha eh. Pero ganun pa rin, nanatili pa rin siya sa ating...
0: Sobra yung nangyari kay Job ha. Parang lahat tayo mananalangin huwag mangyari sa atin yun.
8: Diba? Mahirap
0: ayaw
8: natin dumasama.
0: Pero kilala kasi siya ng Diyos. Kaya hinayaan ni Lord na danasin niya yung, kasi alam ni Lord kung ano yung magiging response no ni Job. Let's go to letter C, Pastor.
8: Apo, sa letter C naman po tayo. Sabi nga rito, we may need self-talk to be reminded of God's faithfulness.
0: Yung kanyang katapatan.
8: Yun po yung pinakamaganda. Minsan, tama po kayo, minsan nare-rebuke natin yung ating sarili. So, tuwing kinakausap natin yung ating sarili, para bang sinasabi niya, mas mabuti pa yung kalalagayan mo kaysa dun sa kalalagayan ng iba.
0: Yes.
8: Kaya kahit hindi mo naririnig ang Diyos, para bang sa puso mo nagsasalita siya at sinasagot niya yung pakikipag-usap mo sa iyong sarili. At sa ganung paraan, kumbaga, naaalala mo o nare-remind ka dun sa mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kaya pinapakita niya rito na kung saan ay tapat siya sa bawat yugto ng ating buhay.
0: Misa lang ang nangyayari, mga kaibigan, yung inaasahan nating faithfulness ni God, may gusto tayong mangyari. Pero iba yung ginagawa niya, Pastor, eh. Pero at the end of the day, marirealize natin, oh nga no, di ko nakita yon. Kasi ang mga tao po may blind side. Eh, ang maganda sa Diyos, nakikita niya yung future.
8: Mm-hmm.
0: Kaya ako, si Pastor Charles, no, eh, nakikita ni Lord kung ano, ito ba mga tunay? Kasi meron po, kumisa maraming nasa church, pero dating araw, hindi pala sila believer, unbeliever pala sila, no? Alam ni Lord kung sino yung kanya at Amen. Hindi kanya. Mm-hmm. Di ba? Mangyayari yan. May kwento, di ba, sa Bible, na sa kanila niya, iseset aside yung mga bulok.
8: Opo.
0: Sa...
8: At saka isa pa yun yung, ano, yung goat at saka dun sa
0: yes.
8: kambing.
0: Mm.
8: Kumbaga dati ng panahon,
0: okay.
8: Ihiwalay niya yung tupa at saka yung kambing.
0: Yes, okay. Sige po.
8: Dito rin po sa letter C, sabi nga, we may need self, napag-usapan na po natin yan.
0: Apo.
8: Kaya nga, dapat tayo laging umaasa sa Diyos.
0: Amen. Yes.
8: Dahil siya naman talaga yung pag-asa ng bawat isa sa atin.
0: Mm-hmm.
8: Kaya nga, dapat yung pag-asa ay lumalago.
0: Naka-anchor.
8: Opo, sa buhay ng bawat isa atin. Sa Romans chapter 5 verse 1 hanggang 5, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya, meron na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng pagsampalataya kay Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y, tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapan ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuhos na sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Kaya, yung pag-asa ay patuloy na, yung pag-asa ay ibinigay na sa bawat isa sa atin.
0: Yes.
8: Kaya, dapat kilalanin natin siya bilang isang Diyos.
0: Na tapat.
8: At saka gagalaw at kikilos sa mga pinagdadaanan ng buhay ng bawat isa sa atin.
0: Yes.
8: Alam niyo po yung pagiging Kristiyano, pananampalataya din. Dahil yung Diyos din natin siya nakikita. Iniisip natin meron siyang gagawin sa buhay natin. Minsan nakikita natin parang hindi gumagalaw ang Diyos. Minsan nakikita natin parang natutulog ang Diyos. Hindi tumutugon ang Diyos. Hindi niya sinasagot yung pananalangin natin. Pero ang hindi natin alam, gumagalaw ang Diyos sa hindi natin nalalaman.
0: De, tsaka dapat isipin din natin yung faith kasi. It's always God's way, God's time, not our way, not our time. Kasi pag nagdadasal tayo, ito yung gusto ko. Pero pag hindi nangyari, parang nawawalan tayo ng gana, di ba? Yung faith natin, nag-dwindle, nawawala, no? So ang faith kasi ang tawag dyan, trust the Lord, trusting God all the way. Kahit ang hirap-hirap. Ang hirap nun eh, di ba? Mag-accept ka ng mamamatay, nagkasakit, nawalan ka ng kayamanan, nawalan ka ng trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho. Ang hirap nun, pero antayin natin si Lord na kumilos, di ba? Ganun lang, yun yung trust na, o yun yung faith na sinasabi ni Lord.
8: Si Pablo sabi niya,
0: For
8: me to live is Christ,
0: yes.
8: And to die
0: is gain.
8: Yes. Talagang yung buhay niya ay pinagkatiwala niya sa Diyos. Alam niya yung kanyang paglilingkod. Ang kapalit nito yung kanyang buhay. Pero dahil pinagkatiwala niya sa Diyos, anuman yung mangyari sa kanya, maging yung buhay ay kapalit dun sa kanyang pagministeryo, ay magpapatuloy at magpapatuloy siya dun sa paglilingkod. Di ba dun sa ating pinag-aaralan naman sa Bible study, pag siya ay nangangaral, binabato siya, halos ikamatay niya yung pagbabato.
0: Yes, yes.
8: At madalas na ikukulong siya
0: dahil
8: dun sa pagministeryo.
0: Lahat na naranasan niya. Si
8: Pero lagi niya sinasabi, magalak kayo. Kumbaga, dumaran siya sa maraming mga pagsubok.
0: Pero kaya niya sabihin yun.
8: Pero yung mga Kristiyano na nasa labas, ginahamon niya na magalak sila. And I say again, rejoice.
0: Rejoice. Rejoice in the Lord. Delight in the Lord, di ba? Kahit anong mangyari, nandyan pa rin tayo. So, Pastor, takeaway message natin this morning sa ating pong mga listeners and viewers. Conclusion.
8: Yun po. Makikita po natin yung biyaya ng Diyos ay maraming nangyayari. Tignan natin yung biyaya ng Diyos ay gumalaw sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumbaga, ano eh, huwag natin tignan yung minsan yung sarili natin. Tignan natin yung gagawin ng Diyos na kabutihan.
0: Amen.
8: Sa bawat isa atin. Minsan di natin siya maintindihan, di natin siya maunawaan. Pero habang pinagdadaanan natin yun, nare-realize natin na yung plano ng Diyos at gusto ng Diyos ang siyang pinakamainam sa bawat isa sa atin.
0: Amen.
8: At yung pagkatakot natin, kumbaga, palitan natin ito ng pagtitiwala sa ating Diyos. Ako, ano, okay, kumbaga, normal akong tao.
0: Marami ganun ba?
8: Opo. Marami ang pagkatakot.
0: Of course.
8: Di kasi pag tinitingnan lang pastor ka, akala nila.
0: Wala kang karapatang malungkot. Wala kang karapatang magalit. Dapat mabait ka.
8: Diba, yung para bang iniisip nila, alam ni Pastor Lajan. Pero hindi nila alam. Dumaraan din tayo sa maraming mga pagsubok.
0: Totoo yan, Pastor.
8: Kaya lagi di ba sinasabi na
0: we should always pray for the pastors.
8: Parehas lang tayo. Ang pinagkaiba ko lang, pastor niya ako. Pero minsan, yung mga pagsubok na dumarating sa atin,
0: nanghihina din kayo.
8: Pare-parehas lang. At nanghihina din
0: kami. Nanghihina din
8: kayo. Na kinakailangan din namin ng biyaya ng Diyos at panalangin ng mga kapatiran.
0: Amen. Amen to that. At we should all know that, no? Na kaya nga ang mga churches, congregation, let's always pray for our pastors, no? Dumarating din po sila sa kahinaan, sa kaguluhan ng isip. Minsan, kaya may mga nagsistumble, wag tayong mag... Kasi isa lang ang modelo nating lahat, si Jesus. Hindi tao. Hindi tao. Always Jesus. Mag-istumble tayo pag si pastor. Eh, pag-stumble yan, lahat tayo, nag-stumble na, di ba? So, hindi dapat tao, dapat si Jesus. So, let's talk to ourselves about God's grace. Second, let's talk to ourselves about God's goodness. And the final, let's talk to Jesus about trading our fears for faith. Yan ang ating pong takeaway message this morning. So, Pastor, maraming salamat. Oh, excited na yung PBS Bible Study. Andiyan na yung t-shirts natin. Dala na ni Pastor. Maraming salamat, Pastor. Thank you very much. God bless your heart.
8: Yes, Sister Cecil, maraming salamat din po. At patuloy pong pagpalain yung mga tagapakinig.
0: Yes, at tagapanood.
8: Opo, tagapanood. Maging hamon po sa atin yung mga bagay na ito.
0: Yes.
8: At huwag po kayong mahiya na makipag-usap sa Diyos dahil bukas siya, oras-oras, minuto-minuto.
0: 24/7. Hindi kailangan ng load.
8: At gusto niya talagang marinig.
0: Yes.
8: Yung mga tinig natin.
0: Amen. Kailangan talaga makipag-usap. No? Stay connected to God. Talk to yourselves about God. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Alright? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Unang oras pa lang yan. Babalik pa po kami dito sa Celebrating Life. Ang guest po natin for today, si Pastor Rosalie Alvarez Garabot ng Nabota City at siya po ay from Faith Ministries Muñoz. And good morning kay Pastor Jean Yonson, nanonood siya ngayon. Good morning, Pastor. Ayan. So, Pastor, maraming salamat po.
8: Maraming salamat.
0: Thank you very much. See you sa August 30. Kasama natin yung guest natin.
8: Hindi, Sunday din.
0: Sunday. Ay, oo nga pala, magkasama tayo sa Sunday.
8: Opo, wala pa si Pastor.
0: Yes, wala pa si Pastor James. At yan, magkasama pa rin tayo, makikita pa rin tayo, Pastor. Okay? So, in the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
10: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 7:55 ng umaga.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita. Malakas na ulan, asahan sa ilang lugar dahil sa Bagyong Luis at Habagat ayon sa PAGASA. May ulat si Ray Ferrer.
13: Radyo Pilipinas Report.
14: Nagbabala ang PAGASA sa posibleng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dulot ng Tropical Cyclone Luis at Southwest Monsoon o Habagat. Sa Weather Advisory na PAGASA, makakaranas ngayong araw ng 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Bukas naman inaasahang makakaranas ng kaparehong lakas ng ulan ang Cagayan at Isabela dahil sa epekto ng bagyo. Samantala, magdadala rin ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan ang Habagat sa Pangasinan, Zambales at Bataan bukas at sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro sa Martes. Ayon sa PAGASA, maaaring mas maging matindi ang ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar lalo na sa mga lugar na nakaranas na ng pag-ulan itong mga nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Chinese national inaresto matapos ang road rage sa Bonifacio Global City. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas Report.
15: Inaresto ng Taguig City Police ang isang 28 anyos sa Chinese national matapos umanong mang-insulto at manggulo sa isang road rage incident sa Bonifacio Global City o BGC noong Biyernes ng gabi. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Alia Shang G na isa ring residente sa lugar. Ayon sa investigasyon, naganap ang insidente bandang 6:30 ng gabi sa kanto ng 11th Avenue at 39th Street nang bigla umanong huminto ang suspect habang nagbibisikleta sa pedestrian lane. Dahil dito, napapreno ng biglaan ang SUV na nasa likuran upang maiwasan ang banggaan. Pagkatapos ito, bumaba umano ang suspect sa kanyang bisikleta. Paulit-ulit na hinampas ang bubong ng sasakyan. Sumigaw ng mapanlait na salita sa driver at pasahero at gumawa pa ng mapang-insultong hand gesture. Agad namang namagitan ng mga BGC marshal at mga pulis na nauwi sa pag-aresto sa suspect. Dinala suspect sa ospital para sa medical examination bago isinailalim sa proseso ng investigasyon at pagsasampa ng kasong unjust vexation sa ilalim ng Article 287 ng Revised Penal Code. Pinuri naman ng Southern Police District ang mabilis na pagtugon ng mga operatiba at muling iginiit na paiiralin ang batas ng patas anuman ang nasyonalidad ng taong sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ibang balita, Rayon Cordillera nananatiling insurgency free. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
13: Radyo Pilipinas Report.
16: Inumpirma ni Department of the Interior and Local Government Cordillera Regional Director Anthony Noida na bagamat may mga mangilan-ilan bilang ng mga rebelde na napaparamdam sa iba't ibang panig ng rehiyon, itinuturing pa rin insurgent free sa pangkalatan ang Cordillera. Ang kay Noida, malaki na ang ipinanghina ng puwersa ng mga rebelde dahil sa patuloy na pagsuko ng mga ito at nagbalik loob sa demokratikong pamumuhay kung saan malaki ang naging kampanin dito ng Philippine Army. Anya itong dahilan sa patuloy na pagpapatibay ng pamahalaan sa pangunguna ng Philippine Army sa implementasyon ng Community Support Program o Project upang maihatid ang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad na apektado na insurhensya para sa tuwirang paglusaw ng mga ito. Kakibat na rin ang focus ng Philippine Army sa external security ng bansa, lalo na at patuloy ang pangbubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ni Director Nuida na nasa pangasiwaan naman ng pambansang pulisya ang internal security. Sa kabila ng mga lalawigan sa rehiyon na na-deklara ng insurgency free, iniling ng DILG CAR ang kooperasyon at pakikisa ng publiko laban sa mga individual na pinaniniwalang miyembro ng mga communist terrorist groups na agarang isuplong ito sa mga otoridad para sa agarang pagkilos. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
12: At itinanghal bilang Mr. Supranational 2026 si Pedro Cordero ng bansang Espanya. Nakamit ni Cordero ang titulo sa isang engranding seremonya na ginanap sa Poland kaninang madaling araw. Wagi si Mr. South Africa bilang first runner-up, Mr. China bilang second runner-up, Mr. Dominican Republic bilang third runner-up at Mr. Mexico bilang fourth runner-up. Umabot naman sa top 20 ang ating pampato na si Felipe Marasigan. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news!